0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa Imo Abyan. Mayo 18, 2026. Welcome ka diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice.dxki. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Magadulong naman sa inyo sang inspirasyon sa bunga Monday morning. May part 2 kita sang aton nga special episode sang Nagligad Lunes, ha, kay nabitin kita sang story ni Miss Lynn Monsanto. Ayan. So today ipadayon niya ang iyang faith journey. So, abangan ninyo na diri sa aton special program gihapon sa Oras na Pilipinas, bulan sang Mayo, bulan sang mga nanay. Kaga, kumustahon ko, anay ka mo? Kumusta ka mo sang naglinog tong Sabado? Ding ka mo? Kami, nag-meeting kami to para sa Higay nga National Seminar nga paghihwaton last week of May. Wow. Nagsugod kami meeting mga alas 5 to. Pero pagpatak sang alas 7:25 na dismiss na yun naman meeting. Oo, mga amo na nga oras abiyan, no? Nga nag-igo ang actually magnitude 5.2 nga earthquake sa may Maguindanao area ang iyang sentro. No, sa tong Sabado, no? Marawi City, kaga Maguindanao. Mga 10 kilometros ang kadalumon. 4 kilometers north, 69 degrees west, sang General Salipada, Cay Pindaton, Maguindanao. So, intensity 4 ang natala na report. Sa even diri sa Lutayan, Sultan Kudarat, kag sa aton man diri, sa Palimbang, intensity 3, several parts ang Cotabato including Magpet, Kidapawan, kag Antipas, intensity 2. Intensity 5 naman ang tala sa instrumentalities to Samlang, Cotabato, kag President Quirino, Sultan Kudarat. Kag kita naman diri sa South Cotabato, Sarangani, kag Kaipinga, Banwasang Davao del Sur, intensity 3 to 4 daw diri sa aton, dira man gyapon sa intensity 4. Yan. Pero wala damyos na natala, salamat sa Ginoo. Pero kulbaan man tano. Kay subong naman liwat nagkalinog. So keep safe lang abyan, nag duck cover and hold kami dayon. Si Ate Amor ang nag-abray sang pirtahan. Abtik si Ate Amor. Napuli na dayon sila Doc Miles kag Doc Rem, yung mga senior pa to sila sa balay. Mamutuya experience namon sang Sabado. Kamuya. Yan, share nyo man di samon. Message nyo kami sa 0963180 or sa ato na Facebook. Live na live kita via 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, present na si John D. Nakatutok via FB. Dara sa Jensen. Good morning kay John. And kaginaman sa balitaan, ara na da si Sis Eva sa Apostol Trono Family. And good morning, Ate Lynn. Ayan, naghihintay na si Ate Lynn. Sasamahan niya tayo maya-maya. Hello, kaga happy listening mandara kay Maring Abe sa Gonzales Navarro Family sa may Takurong. Ate Beatriz Consad,
kag kay Kuya Ed katakutan dala man upod kay Ate Janet sa Kipalbig. Sabay man sila kagina sa Balitaan with Migo Dave. Hello kag happy listening dira kay Sis Daisy sa Concepcion Mogote family. Mayad-ayad gid nga morning, temprano pa kagina sa aton na bagong araw na namyaw na si Sis Daisy. Blessed morning to all listeners of 1062 DXKI. Ayad nga aga Sis Daisy sa Shepherd's Call kagina na mati naman da si Brother Michael sa Belandres family. And, sa TSK si Kuya Ed na namyaw na good morning. Good morning man da kay Brother Ken, kay Sis Lenny sa Babas Ponticha family sa Banga, kay Sis Rose Marie sa Famular family, Sis Bevelin sa Ponticha family kag Hilahos family, Sis Nancy sa Para Barrientos family. Maayad-ayad gid nga morning. Tamyaw namang guro ka mo kagina ni Pastor Alex no, sa daybreak sa mga early morning risers naton. Alas 8, Jess, taga-ananay naton liguang aton unang segment, diri kita sa aton nga pabalon.

Para sa aton pabalon for today, ang aton nga verse, isa sa mga most tender and powerful verses in scripture. Mabasa naton ini sa Isaiah 49:15. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. Masahon ta sa hiligay nun. Isaiah 49:15. Pero nagsabat ang Ginoo. Malipat bala ang isa ka iloy sa iya anak? Hindi niya bala pagkabalak-an ang iya gin bata? Bisan malipat siya, hindi gid ako malipat sa inyo. Ang ini nga mga pulong gin pahayag sang Ginoo sa iya katawhan nga Israel during a season of despair. This was during the exile. And pirti ang suffering sang mga Israelita. Nagapati na silang naging abandonar sila sang Dios. Diri sa verse 14, siling nila ginsikway na kami sang Ginoo, ginkalimtan na niya kami. Amuna na ang ilang pamatsyagan. Apang ginsabat sila sang Ginoo. And this is one of the greatest declarations of divine love in the entire Bible. The image of a nursing mother. Ginpakita diri sang Ginoo ang illustration sang pinakabakod nga human bond imaginable. Inaamo ang gugma sang isa ka nursing mother para sa iyang lapsag. Ang isa ka lapsag is completely dependent sa iya iloy for nourishment, for protection, comfort, kag survival. So ang picture nga ginapakita diri sang pulong sang Ginoo is deeply emotional and intimate. Gamay lang relasyon in human experience are as naturally compassionate as a mother caring for her baby. Pero siling di sang Ginoo, bisan malipat pa ang isa ka iloy, hindi gid ako malipat sa inyo. Astonishing ang ininga punto abyan. God's love is even greater than the greatest human love. Human love, though beautiful, is still imperfect. People fail. Memories fade. And relationships break. Pero ang covenant love sang Ginoo, wala nagabag-o. Wala nagalubad. God does not forget His people. Pamatsyagan sang mga Israelita, ginabandonar sila because of their suffering. Kaya ara sila sa exile. Circumstances made it appear as though God was silent. Pero tandaan naton, silence is not absence. Masami ang mga tumuloon nag-experience sang mga moments kung sa diin. Prayers seem unanswered. Pain feels overwhelming and God appears distant. Ining dinalan sa pulong sang Ginoo sa Isaiah 49 nag-remind sa aton nga ang faithfulness sang Ginoo is not determined by our feelings. It is not determined by our circumstances. God remains present even when we cannot see His hand. Ang magani sang kanta, if you can't see His hand, trust His heart.
Basang Ginoo sa verse 16. Gin-engrave niya na kita sa palad niya. Sa palad niya.

Alas 8:21 ang aton iyang takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas. Dugay-dugay makaupod naton ang isa ka nanay. No. And may aragid siya sang manami nga testimony sang iyang faith journey na i-share niya diri sa aton programa, no, para sa ikaduhang

Santo, LYNN po yung kanyang first name dyan sa FB. Ayan, connect lang po kayo sa kanya. And I believe talagang ma-empower ka. Ma-strengthen pa all the more. Dasigsang oras naton, alas 9.23. Kan lesson pa man gyapon ang aton nga ALS. Abyan. So, siguro mga lason bulan pang magbalik ang live programs with Ma'am Liza. Ayan. So, nag-extend kita anay sa aton nga programa para tatagaan ligwa ining mga mahinundanon, mga inspirational message sa inyo sa bunga aga. Kabay, napabakod gid ka mo. Shout out kay Sis Monette sa Milliora Galvez family, kay Sis Maria Judea Villora family. Thank you for joining us this morning. Tub-tub sa liwat naton nga pag-updanay ni ang inyo amiga, Miga Joy Kawain Combatir sa pag-assist diri ni Kuya Don, Kuya Edgar, Nigo Dave, nagkabilin sa inyo sang mayong aga sa mga balita kag impormasyon. Yato nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062 DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
1: Episode bilang Siyam, titulo, Pagkuha ng Interes.

Ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa pagkwenta sa interes ng pagkakautang. Bakit kailangang malaman natin ang bagay na ito? Ang paksang tatalakayin ngayon ay may kaugnayan sa paglutas ng problema at critical na pag-iisip o critical thinking. Kadalasan sa ating buhay, tayo nahaharap sa mga sitwasyong mangangailangan ng pagkukwenta. Ang kaalamang ating dapat matutunan ay hindi lamang ang tungkol sa kakayahang bumasa at sumulat. Kailangan din nating matuto ng tungkol sa pagkukwenta upang makaya nating harapin ang mga problema na mangangailangan ng ganitong uri ng kakayahan. Isang halimbawa sa mga ganitong sitwasyon ay ang tungkol sa interes ng perang ating inutang. Ito ay ating paksa ngayon. Papaano natin kukwentahin ang interes ng perang inutang? Magkano ang babayaran? Hanggang kailan ito babayaran? At iba pang katanungang mangangailangan ng kasagutan. Ang interes, para sa inyong kaalaman, ay ang karagdagang halaga na idinadagdag sa kapital o principal ng halagang inutang. Ang kwento ngayon ay tungkol sa problema ni Vic, isang magsasaka. Hindi alam ni Vic kung papaano kukwentahin ang interes ng perang balak niyang utangin sa kooperatiba. Hindi niya malaman kung magkano ang kanyang babayaran at kung kailan ito magsisimulang magbayad. Tinulungan naman siya ng kanyang kaibigan si Pedring na empleyado ng kooperatiba. Pakinggan ninyo kung papaano ipinaliwanag ni Pedring ang tamang pagkwenta sa interes. Ano-ano mga bagay ang ikinukonsidera ni Pedring sa kanyang pagkukwenta? Sige nga! Tingnan natin kung maunawaan ninyo kung papaano nalutas sa pamamagitan ng pagkwenta sa interes ang isang problemang nangangailangan ng kakayahan sa matematika. Ang sitwasyong ating isasadula ngayon ay pinamagatang pagkuha sa interes.

0: Paring Big, pasal ka dito sa amin, ha? Halika. Pumasok, ha? Opo.
1: Oo nga, Paring Bidring. Magpapatulong sana ako sa'yo.
0: Pare, tungkol saan? Basta makaya ko eh, hindi ka magdadalawang salita.
1: Kayang-kaya mo to, pare. Alam mo naman ako eh, hindi nakatapos sa pag-aaral.
0: Ikaw naman, pare, oh. Kailangan ba ng opinion ng dalubhasa yung isasangguni mo at ikaw eh, nagsisentimiento na naman?
1: Totoo naman, pare. Ako hindi na nasasaktan kapag napagsasabihan ng ganyan. At saka alam kong ikaw ang taong dapat kong lapitan dahil empleyado ka ng kooperatiba dito sa ating bayan. Tungkol kasi sa bagay na yan, ang isasangguni ko sa'yo.
0: Talaga? Oh, sige na nga. Pero relax ka lang, ha. Masyado kang namumroblema. Sabihin mo na nga yung sadyamat, baka saan pa mapunta itong usapan natin.
1: O sige. Alam mo pare, balak kong umutang sa ating kooperatiba.
0: Siya nga. Eh magkano naman ang balak mong utangin, pareng Victor?
1: Malaki-laki rin. Mga 50 mil.
0: Wow. Malaki-laki nga. Pero mabibigyan ka ng ganyang kalaking halaga, pare.
1: Salamat naman. Pare, pwede bang ipaliwanag mo kung papaano ang bayaran? Kung magkano ang tubo? Kung hanggang kailan babayaran at kung ano na pang rekisitos?
0: Yun lang ba, pare? Madali yan.
1: Ang pagkakaalam ko, pareng Pedring, sa loob ng 2 taon niyan babayaran. Pero hindi ko makuwenta kung magkano ang babayaran ko at kung kailan ako magsisimula magbayad. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi sa akin tuwing 3 buwan yata ang pagbabayad.
0: Tama ka, pare. Tuwing 3 buwan nga. Teka ha, kukunin ko yung mga papeles ko na ako'y umutang nung nakaraang taon. Ipapaliwanag ko tuloy kung magkano ang tubong babayaran mo sa perang gusto mong utangin. Magkano ang babayaran mo sa loob ng 1 taon? At kung magkano ang babayaran tuwing 3 buwan?
1: Salamat, pare. Sabi ko nga ba't sa'yo hindi ako mapapahiya. O mag-aalinlangan magtanong eh.
0: Teka ha, sandali, pare. Kukunin ko lang mga papeles para makasiguro tayo kung magkano nga ang interes.
1: Sige, pare. Hihintayin kita.
0: Sandali lang ako.

0: Ayon dito sa mga papeles ko, pare, ang halagang iyong uutangin na 50 mil ay mapapailalim sa 20% interes. At ito'y babayaran mo kasama ang tubo sa loob ng 2 taon.
1: Oo nga.
0: Ngayon, teka, kwentahin natin ang magiging tubo. Ang interes. Pare, alam mo na yun, di ba? Ito ay dagdag na halaga na isasama sa kapital na iyong inutang. Okay. Ang 20% ng 50 mil ay 10,000 sa loob ng 1 taon. Kaya 20 mil sa 2 taon. Ang 10,000 ito ay yung babayaran ng 4 beses sa 1 taon. Inulit ko, pare. Ito'y bukod sa kapital, ha?
1: Oo, pare. Kung gayon, pagkatapos ng 3 buwan, ako'y magbabayad ng interest ng 2,500. Tama ba?
0: Tama, paring Vic. Kung susumahin ang 2,500, ito ay may total na 10,000. Yung 50 mil na may hahatiin sa 2 taon na pagbabayad. Sige, kwentahin natin. Ito pare. Ito pare ang babayaran mo tuwing 3 buwan. 8,750. Ang interes ay 2,500, di ba? Idagdag dito ang 6,000. 250 para ito'y maging 8,000. 750. Ang 6,000, 250 ay ang bayad mo tuwing 3 buwan para sa kapital. At 4 beses mong babayaran ang 8,750 sa 1 taon. Kaya meron kang kabuuang 35,000 na siyang kalahati ng halaga na iyong babayaran sa 1 taon. Nakuha mo pa, pare?
1: Oo, pare. Maliwanag.
0: Sa 2 taon, ang perang uutangin mo ay babayaran mo ng 70,000. Yan ang kabuuang perang iyong babayaran kasama ng interes. Para madali mo makuwenta ang interes, kailangang alam mo kung magkano ang principal na halaga, ang porsyento ng interes at ang panahon na dapat bayaran ang pera. Halimbawa, pare, ang principal na halaga ng perang uutangin mo ay 50,000 piso na may 20% interes para sa 2 taong pagbabayad. Gamitan mo lang ng multiplikasyon ang 3 data na yan. 50,000 piso i-multiply sa 20% o .20 ay katumbas ng 10,000 piso sa 1 taon. 10,000 piso i-multiply sa 2 taon magiging katumbas ng 20,000. Oh, di ba madali lang, pare?
1: Nako, maraming salamat, pare Pedring. Ngayon, alam ko na kung magkanong pera ang ihahanda ko bago sumapit ang 3 buwan.
0: Wala yun, pare. Sikapin mo lang na hindi ka papalya para wala kang karagdagang interes.
1: Asahan mo, pare.

Nabanggit sa ating kwento kung papaano kukwentahin ang interest. Magkano ang perang babayaran ni Vic tuwing ikatlong buwan? Magkano ang interest tuwing ikatlong buwan? Ilang beses magbabayad sa loob ng isang taon si Vic? Sa loob ng isang taon, magkano ang babayaran? Sa perang mauutang, magkano ang kabuang perang ibabalik niya pagkatapos ng dalawang taon? Magagawa mo bang kwentahin ang interest ng 30,000 pagkakautang na may interest na 20% sa isang taon? Magkano ang kabuang perang babayaran sa loob ng isang taon na isasama na ang halagang inutang at ang interest? Magagamit ba ninyo sa inyong pamumuhay ang kaalamang natutunan ninyo ngayon? Tandaan, kailangan din nalinangin ang iyong kakayahan sa matematika. Inaasahan namin na may natutunan na naman kayo. Tandaan, kailangan din na linangin ang iyong kakayahan sa matematika. Muli, maraming salamat sa inyong lahat.

0: inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
2: Tapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali, ay sasa iyo na.
3: Sumasahin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702-DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa 702-DZAS at kayo po ay programang Family Matters. Kumusta na po kayo sa araw na ito ng Lunes, May 18. Naku, malapit na matapos ang Mayo. Kung makailan lang ay May 1. Kaya po tayo pinagpapasalamat sapagkat yung Lunes, kasama niyo po kami dito po sa Family Matters sa inyong mga tahanan para sa inyong pamilya. At sa lahat na nagmamahal sa kanyang pamilya, you can join us. Share our link po at we'll be happy to have you sa ating pong broadcast sa araw po na ito. Magpapasalamat tayo sapagkat ngayong araw na ito ay kasama po natin ang mga tagapakinig natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa maging sa iba'yong dagat. At kayo po ay welcome po na mag-comment at mag-share ng inyong thoughts at ng inyong responses sa ating puntalakayin sa araw po na ito. Kami po ay kasapi ng kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang Family Matters po ay napapakinggan at napapanood dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kami rin po ay marami pong mga stations po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ang ilan po sa mga stations natin ay naka-hook up dito sa ating Family Matters sa mga sandali pong ito. Kami rin po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng iba't ibang online na live streaming, 702-DZAS mobile app. Ganun din po sa Facebook page, napapanood kami at napapakinggan. Gagawin nyo lang 702-DZAS/FEBC Radio TV at ganun din sa YouTube channel. 702-DZAS FEBC Radio TV. Siyempre pa, tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 sa Signal TV sa pagkipagtulungan ng GCTV. At kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw na ito ng Lunes. Kasama po natin ang ating pong Batikan at a seasoned and yet humble counselor and pastor. Walang iba kundi si
6: Kuya Willy Basilio po.
5: Ayo.
6: Bicha, good morning.
5: Good morning. At talagang ano ah, talagang puno ng energy. Kuya Willy Basilio po.
6: kasi naman Kuya Junel eh, niregluan tayo ni Lord ng ulan kahapon.
5: Oo,
6: Sabado. Oo, linggo.
5: At siyempre pa, dahil dyan sa ulan na yan, medyo bumahana naman. At ito ay paalaala na ang mga nagdadramang politiko natin ay tumigil-tigil. Sapagkat ang usapin tungkol sa mga nakawan ay isang seryosong bagay. At paalaala rin sa mga Pilipino na patuloy tayo na ika nga ay mag-demand at mag-ingay. Sabi nga ng isang preacher, annoy our politicians to do their job. Ha? We cannot remain silent. Kaya, nako, medyo lumamig-lamig. Pero pagkaraan naman ng ulap, uminit na naman. Ganyan talaga ang Pilipinas.
6: Kasi Kuya Junel, hindi pa raw po officially na tagulan na sa atin.
5: So purong
6: pinatikim
5: sulong.
6: Lang tayo. Pinatikim
5: purong
6: lang.
5: Sulong, ayan. Purong pinatikim sulong. Lang para gisingin ang mga Pilipino na huwag tutulog-tulog na i-pressure ang ating mga politiko na talagang kailangan may makulong. Ang mga kurakot ay makulong lahat at ang mga dapat managod sa batas, huwag takbo ng takbo at huwag tumatakas at huwag nagtatakipan na para makapanagot sa ating batas. Wow!
6: At saka, at saka fourth wind. Fourth wind.
5: Yes, fourth wind. Hindi yung one interview, sabi, ano po fourth wind? Ay, agad-agad.
6: Yeah.
5: The same senator is was interviewed recently. Ano po fourth wind? Eh, hindi naman yan agad-agad. Ang lakas ng loob na magsinungaling at nag-quote pa ng Bible. Kaya hindi po pwede yan. Hindi po pwede na talagang tayo ay kailangan sama-sama, manamantika sa katotohanan at nagkapasimula yan sa ating bahay, sa ating pamilya. Ayan. Kaya hindi po pwede i-disconnect ang lipunan sa pamilya. Kaya talagang you will notice kami ng Kuya Widi ay we allude to the family concern and connect it also to the nations.
6: Yeah.
5: In fact, ngayon, Kuya Willie, ang topic natin, napakaganda, di ba?
6: Oh, my.
5: Breaking the cycle of unhealthy parenting. Breaking the cycle of unhealthy parenting. At mamaya makikita ninyo na some of the points here ay talagang nagmamanifest kapag malaki na ang bata. Kapag naroon sila sa cycle ng ika nga ay maling pag-parenting sa kanila, dala-dala nila yon. At sa halip na sila ay maging mabuting contribution sa ating bayan, ay nakakasama pa. Ano po? Kaya breaking the cycle of unhealthy parenting. Pero siyempre bago yun, ay babati muna tayo, Kuya Willie, di ba?
6: Yeah.
5: Nais natin batiin ng happy listening and happy viewing ang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Si Andy at saka si Aida ng Saog. Yan sa Marilao, Bulacan. Happy wedding anniversary. And siyempre pa sa lahat nanonood ng kinig sa atin, sa mga kapatiran sa Hope of Glory community, lalo na yung mga dumalo ng aming women's event last Saturday, at saka yung men's event last Saturday, at saka yung youth event ng Saturday night. Napakagandang concert nila. At merong the repeat, ang pamagat ng concert. At ito ay Behold. At ito ay merong the repeat sa Atrenta, dyan sa auditorium ng Hope of Glory community. Kaya happy listening po at happy viewing sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Kaya Willy, baka may mga babatiin po kayo.
6: Apo, siyempre, dito sa ating mga kapatiran, ngayong araw na to mismo ay kaarawan ng binatang si Angelo Ray Van Hoosen. At nag-iwang sila kahapon. No? Nag-enjoy po kami sa panahon na kanyang celebration. Binigyan ko nga siya ng sa kanyang palayaw, Jello. God initiated exclusive love relationship marked by obedience. Yeah.
5: Ayun.
6: Jello.
5: Mas maganda yung Jello kaysa yung kangina. Ang hirap i-pronounce eh.
6: Oo nga.
5: kaya hindi ako pwede sa ano eh. Hindi ako pwede sa Amerika eh. Dahil pag sa Amerika eh, talagang nahihirapan ako mag-pronounce. No? yeah. So kaya talagang importante na talagang tayo po ay patuloy na ika nga ang kabutihan ng Panginoon ay ating i-enjoy at i-welcome pati mga positive influences tulad ng panauhin ng Kuya Willie Basilio. Siyempre, gusto natin batiin ng happy listening and happy viewing ang mga kaibigan natin dyan sa Japan, si Kim Gino at ang kanyang pabiyak at mga anak. At ganoon din ang Canosa family, ang Jesus the Lavi Shepherd, ang Anshelo family, ang Garcia family, Barrow family, siyempre ang buong pamilya ng TBC at siyempre ang Sarmiento family at ang magkapatid na Damian, Habe de Sining. Siyempre ang magkapatid na Galios dyan sa Fuji at Toyo Kawa. Mapakabait niyan. Pastor Johnny and Pastor Eli at ang kanilang kabiyak, Pastora Helen at Pastora Nora. At na marahil nandyan sa farm na naman niya si Pastor Eli. At isang araw pag-uwi niya dito, Pastor Willie, uuwi ang ka ng, mga tanim, ng ilang tanim niya.
6: Ayan.
5: Diyan sa farm niya. Para
6: Pastora,
5: maniwala
6: ka. Pastora, sinasabi na ni Kuya Junel natin. At ang pilosopiya po natin dyan ay pagka huwag magkwento kung walang kwenta.
5: Ayan, ayan, ayan.
6: Ibig sabihin nun, may ebidensya.
5: Ayan, ayan. Darating yan. Ako, yung magkapatid na Galios, ganyan yan. Napakapagmahal. Siyempre pa si Pastor Nino ng Evangelical Preachers. Of course, si Pastor Charles at ang mga pastor ng Alliance Churches. Of course, ang Jesus the Gospel Church. Yan, sila Pastor Marlon at ang pamilya Ramos. Hindi tayo nakarating doon sa kanilang invitation, but we appreciate their invitation. So happy listening po sa inyo po lahat.
6: Nakakalimutan kong sabihin sa iyo, Kuya Junel, kaalis lang ng Pastor Eli doon sa kanyang church sa Kalibo nung kami makadalo doon ni Ate Edna, kasama ng Christian Growth Ministries. Nag-seminar tayo doon among the couples at talagang nag-enjoy po kami nung nandun.
5: Wow! So praise the Lord. At talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sa gusto din natin batiin ang happy listening ang Pastor DJ Jose at ang kanyang church dyan sa North Sagaray, Bulacan. Nagkaroon kami ng whole day family conference dyan and leadership conference sa panguna ng kanyang church at ilang mga neighbor churches. Kaya happy listening po sa inyo po at happy viewing po sa inyo pong lahat. Siyempre pa, gusto nating batiin ang leadership ng Philippine Council of Evangelical Churches at sa kanilang matagal namin pinagdibatihang position paper tungkol sa nangyayari sa ating bansa. And congratulations to Bishop Noel Pantoja and thankful sa kanyang leadership. At ganoon din, of course, gusto natin batiin ang senior pastor ng Greenwich Christian Fellowship for courageously initiating a grassroots initiative among evangelical. At nag-produce din ng maliwanag ng mga statements para talaga yung totoong biblical stand ay ating ma-i-advance. Kaya congratulations po. At yan ang ating dalangin na patuloy na maging awake na awake ang mga Pilipino. At lalo na mga Kristiyano, hindi mo kinakukote ng Bible, okay na tayo at subservient tayo. We are advancing, we are biased for the truth. At yan din po ang ating patalakay sa araw na ito. Ha? Hindi mo parents, wala parents yan. No? Kailangan ma-identify natin yung mga unhealthy na parenting style nila para ma-correct baga at magabayan baga para yung epekto nito ay hindi makasama sa ating mga susunod na generation. At syempre, we also declare blessing of good health kay Hildo de la Cruz na inalagaan ng kanyang mister. Hindi pumasok, si Robert. At, dahil na hospitalized si Hilda at kaya happy listening sa de la Cruz family.
6: Sila ba yung nandiyan lang sa may... Sila ba yung nandiyan lang sa may...
5: Oo, yes, katabi lang. Yes, yeah, katabi lang yung kanyang Japanese company dyan. At talagang always listening, yung malaki niyang opisina, merong sa isang sulok na maliit na radio natin. Ha? And the radio mismo, yung ating PM radio. Kaya praise the Lord. At wow, clearly nag-aantay ang ating mga kapampangan ng kabuhayan.
6: Grabe. May paabak po kay ko nga mga santing mga lagu. May abe-abe tamo nga ng Aldo king programa tamo Family Matters. At may abe kami ni Bishop Junel Milan. Yan.
5: Ayun. Translation.
6: Ang ibig sabihin,
5: interpretation.
6: Sa lahat ng mga gwapo't magaganda na kababayan, magkasama-sama ulit tayo itong araw na to kasama po ang ating Bishop Junel Milan.
5: Yo, nako, congratulations din pala sa mga graduates sa PBS College of Bible noong nakaraang Biyernes. Wow. At kasama din yung aking anak na graduate din.
6: Congrats!
5: Ayan, si Noel Caleb Milan. Ayan. At noong kanilang baccalaureate ay binigyan din siya ng pagkilala ng Leadership Award ng PBS College of Bible. We thank God for all the donors of PBS, for all the faculty and staff. And of course, sa kanilang napaka-caring na presidente at kabiyak ng presidente, si Dr. Tim at saka si Sister Carol. Napakabait na mag-asawa yan. Walang hang-up, walang yabang, pero napakagaling at napakahusay. At very emotional sa kanila yung batch na yan, Kuya Willie. Kasi yung nang pumasok yung batch na yan, yun yung naging presidente si Dr. Tim.
6: Okay.
5: Kaya yan yung unang batch na nasundan niya mula sa simula hanggang sa makagraduate. Kaya he made mention of that, na talagang emotional sa kanila itong graduation na ito. Oh, speaking of baccalaureate, sige po Kuya Willie.
6: Nabanggit mo yung mag-asawa na presidente ng PBS College of Bible. We have the honor na nagdaan sila sa kamay ng ating pagtuturo nung tayo.
5: Yun, kaya pala magaling.
6: Katabaan ng puso talaga at kapurihan sa Panginoon.
5: Kaya pala magaling. Isa pala sa naging guru at si Kuya Willie Basilio.
6: Oh, hindi ba baba sa pinakamababang grade ng Doc Tim 1.25.
5: Terrible
6: naman.
5: Grabe naman, ano? Praise the Lord. At talagang... Yeah. Alam mo, Kuya Willie, speaking of baccalaureate, ang Bulacan State University, kanilang mga baccalaureate events, ay tayo ay nahilingang mag-speak sa lahat ng campuses. At katuwang natin ang isa pang kasamang bishop at mga pastor sa lahat, mga almost 10,000 graduates ng Bulacan State University. Kaya salamat at pagmimigay tayo ng Bible courtesy ng Philippine Bible Society through the donation ng The Generic Pharmacy. Ganoon din ang Gift of Life card at starting June 1 yan. At yan ay napapasalamat tayo sa Scott, Pangulo ng Bulsu at si Dean Asarcon at ang kanyang pamilya, bahagi na ng FBBC. Ang kanya anak ay naging stop natin dito. At siguro we will give update yan sa bagay na yan. Thank God for this opportunity to give out free Pinoy version Bible. Kuya Willie, kung wala ka nang ihabol,
6: Dabol lang natin mamaya.
5: Mamaya. Mahalagang basahin na natin ang salita ng Panginoong
6: Pagkakay. Right. At mga kagapay, babasahin po natin mula sa mga Hebreyo, Kabanatang 12, talatang 10 at 11. Sa mabuting balita Tagalog, wika niya, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti.
5: Mm-hmm.
6: Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sa English Standard Version, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yun.
5: Yes, beautiful. Alam mo,
6: naulit-ulit nating gawing reference to sa ilang mga pinapaksa natin sa Family Matters tuwing Monday. Pero lagi merong mahuhugot talagang sariwang insight sa salita ng Diyos, kasi yung generally ang salita ng Diyos ay buhay no? At talagang nangungusap na siya sa nakaraan, patuloy siyang nangungusap. At dahil po doon, dito natin inaangkla yung ating mga episodes pagka Family Matters ang programa. So, meron dalawang salita itong gusto kong obserbahan, Kuya Joel.
5: Yes.
6: Una po, yung sinabi niya, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them.
5: Yun.
6: Ang napansin ko, yung word na best. At kung ikaw ngay, ang topic natin, breaking the cycle of unhealthy parenting, parang sinasabi natin, salig sa salitang ito, wala namang ikaw ngay, nasa maayos na kaisipan ng sino mang magulang na hindi gugustuhin yung pinakamabuti para sa kanyang anak.
5: That's
6: Kaya
5: right.
6: Nga merong pagdidisiplina, merong pagtitrain, merong pagtuturo, pagsasanay, dahil sa layunin niya, he will do his best na magawa ito. And then, sabi pa niya, but he, referring to the Lord, yung tatay natin sa langit, but he disciplines us for our good.
5: Mm-hmm.
6: O, kanina, yung magulang natin, walang ninanasa, kundi yung gagawin lang pinakamabuti para sa kanyang anak. Eh, itong tatay natin sa langit, dito natin kinukuha yun, inuugot yun eh, mula dun sa pagiging tatay natin siya.
5: Mm-hmm.
6: Sabi niya, he disciplines us for our good.

0: Concepcion nasa Canada at ang
1: Hmm.
0: kanyang kapatid si Len Len na nag-birthday nasa Europe. Si Faustina Frankie Habla, nanonood ako hinig sa atin kay Willis at bumabati, praying for our country daw na ginagawa ng katatawanan ng ating bansa. Nakakalungkot
1: Oo.
0: pa po, totoo yan. Kaya kailangan tayo mga Pilipino, tayo, ginawa tayo ng Diyos na sovereign Filipino people. Kaya hindi pwede yung, wala sila pinuno, wala tayong magawa. No, tayo ay we pressure them, we annoy them for the truth. Ayan. At lalo na kung kapwa nating Kristiyano, yung politiko, lalo natin dapat i-annoy siya na gawin ang tama. Kaya tama po yan. At sa ating na, si Kuya Gerardo Cruz, nanonood ang hinig din sa atin, mula si Pastor Jerry Cruz mula sa NAIC Christian Worship Center. Naku, napunta tayo dyan. Napaka-warm. Napaka-warm ng mga couples dyan. Parang masarap-masarap bumalik yan para sa parenting naman na yan. Si Leonida Rubio, nanonood. Si Magdalena de los Santos. At ang aking balaes, si Tito Dampog. At ang aking balaes, si Sir Tet. Ayan, ay napaka supportive sa gawain, napaka mabunga at napaka-efektibong shepherd. Si Pastor Mon Crisostomo at ang kanyang kabiyak, si Marlet, nanonood ang hinig. Si Julian Pison, good morning po and God bless. Ayan. Si Mary Laurete, si ayan, Sister Marie. Ayan. Hindi pala Mary. At si Julie Rodriguez, si Nora Docor, si Jo Marbella. Ako, ang dami na. At ito si Pastor Johnny Galios, yung mabanggit natin kanina. Ay talagang napaka caring pastor at we congratulate sa kanilang marami ng church plant dyan sa Japan, Kuya Willie. At si Ate Julie Concepcion Jacinto, si Asi Santiago dyan sa Obando. Ayan, magkakapi kami yan, yung mga asa ng asawa niya. Ayan, si ito ay si Ian Casca Milan. Ayan. Ako, ito rin. May schedule din kami magkape nito. Salamat sa panunod paghinig. At si Bobby Rodriguez, si Francine San Diego. Nako, yung iba, mamaya si Chris Rivera. Salamat po. At mamaya, subukan natin na balikan sila, Kuya Willie. At sa mga sandali po ito, tayo nagpapasalamat. Ano nga po muli ang talakayin natin para po sa kapabubukasin na ng kanilang mga radio, Kuya Willie?
1: Wala pong iba kundi yung breaking the cycle of unhealthy parenting.
0: At ang gusto ko doon sa passage natin kay Willie, yung they seem best. Meaning, yung intention generally ng mga magulang, good, best. Pero, steam best. Pwedeng maganda yung intention, pero mali yung paraan. Kaya yun ang pag-uusapan natin. Comparing sa Diyos naman, na tatay natin, talagang hindi lang the best intention, pati yung paraan, the best. At yun ang ating papakinggan. Kaya na mapakahalaga na yung ating mga leadership ay talaga na evaluate natin in the light of God's Word. Diba? Kung tama ba yung ating parenting style in the light of the Holy Scripture. At kung sa gobyerno naman, in the light of the Bible and the Constitution. Ngayon, diba? Kaya yan ang advocacy ng dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. The Bible and the Scriptures. Hindi po pwedeng wala, helpless tayo, no. You have to use the Bible and this Constitution to evaluate our government officials. Kaya hindi sila puon, hindi sila Diyos, at sila ay public servant. Pag maganda ginagawa, I appreciate. Pero pag hindi maganda ginagawa, annoy them, sabi ng isang pastor. Annoy them by the truth of God.
1: At mangilabot naman sila, Kuya Junel, na, di ba, bago maupo sa mga panunungkulan nila, pagkaboto ng bayan, nanunumpa sila, pinapatong yung kanilang kamay sa Biblia.
0: Correct.
1: So, ibig sabihin, ang pinakapundasyon ng kanilang mga pag-upo, pag-assume ng kanilang mga authority and responsibility, nakasalig sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Mangilabot naman po tayo dyan.
0: That's right. Alam ko, really, ako kung namimiss mo rin ang mga panahon na ang mga senador natin are the likes of Joe Bisalonga.
1: Oo.
0: Di ba? Si Gonzales, si Neptali Gonzales.
1: Yeah.
0: Alam mo, mga Christian yan, evangelical yan. Pero hindi masyadong nagkukot ng Bible yan. Hindi masyado. Hindi religious tone. Hindi lumulot pag public. Pero kita mo yung mga paninim.

0: kaibigan nila, mga estad nila, talagang maingat na yung biblical stand, ha? At nagtapos sila ng panunungkulan na walang ano, walang walang bad path ng ika nga ay mga kung ano-anong kaso. So kaya I
1: Yan
0: miss
1: yung,
0: those days.
1: right. Yan yung tinatawag natin mga statesmen.
0: Yo,
1: Mga statesmen
0: no.
1: talaga.
0: Yes,
1: Yung
0: that's
1: yung
0: right.
1: sinasabing August Chamber of Senate. Yung
0: Yon.
1: parang bang pagtungtong mo pa lang eh nangingilabot ka na doon sa
0: Yes.
1: ika nga eh, parang presensya ng Diyos doon sa lugar na yon dahil siya yung nag-institute niyang government in the first place. Pero
0: Yan, kaya.
1: kaya talagang
0: Yan ang ipapanalangin natin. Kaya
1: yes.
0: malaki ang role ng mga pagmagulang. Kapag in-evaluate natin yung ating parenting style, the kind of children we can raise are those who can redeem respect sa mga gagalawan nilang ika nga ay bahagi ng lipunan, whether in politics or business. Hindi sila magiging kahihiyan. Eh, sa Japan nga, konting controversial lang. Eh, talaga nag-resign na. Nag-resign na. Eh, dito sa atin, katakot-takot na kaso na, wala pa rin. Ano po? Ah, dinadaan sa mga paliwanag, kung ano-ano mga salita na mabola. Naku, papakita natin mga kababayan na tayo po hindi madadaan sa bola. At we have this scripture and the Constitution na magagay sa atin. Ako, bago natin bigyan daan yung sisirip-sirip nating kapartner, ito may mahabol na nanonood na rin sa atin, si Betchay de Jesus, si Julia Julia Laurora, at si Chris Rivera, si Lisel Pahimalan, si Hil Poscabo, si Florina Abentong, salamat po, si Gemma Poscal Kablo. Ayan. Teka nga, may salamin pala ako. Bakit ako?
1: Ayun naman eh.
0: Ayun.
1: Tama
0: Nako,
1: ng
0: ito.
1: pagkukunwari.
0: May salamin na ako. Ha? So, yan, pwede na po. Pwede na. Kaya lang,
1: kaya lang,
0: oras na para bigyan ng panahon ang ating Monday partner. Really?
1: Yeah. Eh, siyempre po, pagka Monday, mga kagapay, dito sa Family Matters natin, nandyan po si Mami Bessie sa kanya pong memo ni Mami.

0: sukatan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Magandang buhay po sa lahat ng atin pong kasama. Suki nga po dito sa Memo ni Mommy. Tagal na nga po ng ating pagsasama at nagpapasalamat po ang inyong Mommy Becerios sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Lalo na nga po doon sa mga aking nakakadaupang palad. As I go around in the different places, ako may mga edad na yung mga bata na napalaki po ng ating mga memo at yung iba po ay may mga sarili ng pamilya. Talaga naman po, nako, it's a humbling experience to join all of you dito nga po sa ating journey ng paggabay sa atin pong mga bata na tunay naman lalong pahirap at pahirap ang ating pong hamon na kinakaharap. Ngayon ay tutuunan natin ng isang hamon na hindi po nagbabago sa challenge and lagi pa rin ito ang ating pong interest, and that is what we call obedience. Pero hindi po ba sa obedience, dapat nandun ang willing obedience. Hindi po yung susunod dahil takot lamang, hindi yung susunod at gagawin ang bagay na nais natin dahil merong kapalit na gustong-gusto niya na isang bagay o isang sitwasyon na kanyang maranasan. Today, we're going to concentrate or focus on what we call pre-teaching or mga shaping up bago talaga mangyari ang tinatawag na pagsunod. Ano yan? Ito po, very important. Let's earn the respect before we give the rules. Kasi pag hindi tayo respetado, pag sila ay alinlangan sa ating walk our talk, wala lang naman yan eh, maingay lang. Hindi naman yan niya nagagawa. So before instructions, let's make sure that nire-respeto tayo. And respect is always earned. Hindi po ito po pwedeng iutos at sabihin natin, yan, obligasyon nila na tayo ay respeto. So matutal, ang action ba natin ay worthy to be respected. Ganun din naman, maganda po kung sasabihin natin beforehand ano ang consequences. Hindi po yung mga threats, hindi po yung mga rewards, kung hindi ano yung consequences, so that when they make the decision to obey, ito yung mangyayari. And when they also make the decision to, ayoko nga, hindi ako susunod, what would be the consequence? So maganda po, beforehand, ito po ay sinasabi natin in a calm tone without threat. Ayan. At ito po ang isang mahalaga. Very important. Dapat po, ito pong mga consequence na ito ay maliwanag at napag-usapan natin mabuti. Ganun din naman po, ito po. This one, we need to really be conscious of this. We talk about obedience based on our experience. Pwede po nating ikwento sa ating mga bata na sometimes we also don't like to obey our superiors, our boss. But because it is mandated, sobra nang mandated, no? Because any obedience to authority is equal to obedience to the supreme authority of our Lord. Ayan. So maganda po yun ang ating sasabihin para po alam ng ating mga anak that there's such a thing as supreme authority to whom we are all accountable. Mommy Becerios, sa ating pong mga ilang paalala sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
2: Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan?
3: The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area.
4: over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, He will complete. So let's move forward in faith together.
2: Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo

0: Inyong mga tagapayo at hosting Lunes po. At muli po kami mabati na magandang umaga sa inyo. Morning po, Kuya Willy.
1: Morning po, Kuya Jamel
0: Ayun,
1: Bishop. Opo, opo.
0: talagang pagpasok, nagugulat ako eh. Full of energy. Kaya sabi nila, mukhang bata pa si Kuya Willy.
1: Oh.
0: Eh kasi
1: Wag
0: nga eh...
1: lang yung bata isip, ha?
0: Delikado yan, delikado yan. Eh, Kuya Willy, gusto natin batiin ng congratulations ang CCT. At sa kanilang 15-year anniversary ng CCT Retreat and Training Center sa Tagaytay City. Kasama natin doon ang kanilang founder, president, at ganoon din ang founder chairman, si Kuya Bertram Lim. At ganoon din si ang ating chairman ng FEBC, si Jens Chocon. Ay, congratulations. Napaka madamdami ng binahagi ng Kuya James sa kanyang message noong nakaraang anniversary noong Friday morning na yun. Thursday morning yata. So, congratulations po. At Kuya Willie, baka meron kayo kanyang habol na babatiin.
1: Oo nga, Kuya Jonel. Mamaya, pagkatapos ng ating programa, magsasama-sama kami ng tinatawag nating support group, no? Magkakasama po. Ito, mag-asawa ito.
0: No.
1: Mga sina Bishop F. Tendero, Attorney Jojo Lacanilaw, mga Aranas, Lau, tapos ang mga Ramoses, at yung si Ate Merlin Guillermo, at saka si Tita Corpus. Yan.
0: Ayun.
1: So, fellowship kami.
0: Pagkakailangan ninyo ng taga-serve ng pagkain at pero siyempre pagkain sa inyo. Ay, taga-serve lang ako. Kagalang ng paglingkuran ang aking mga kuya at ate. Ayan.
1: At dito sa Marikina gagawin, Kuya Junel, kaya iimbitahan daw ni Ate Edna doon sa shoe sa harapan ng City Hall. At merong mga shoe factories na may mga pwesto-pwesto doon. Dahil magpapasokan na ulit eh, no? Malapit ang pasokan ulit. Kaya, ayun, yung mga sapatos ng Marikina. Kaya
0: talaga,
1: binabati po natin itong isang pamilya na meron pong paggawa ng sapatos, ang Santo Domingo family. Lalo natin noong Sabado, yung alligator shoes. So, si Ate Irene, si Ate Nina, Kuya Dennis, at saka si Kap Jerry Santo Domingo, kasama ang Kuya Alan. Salamat po. At patuloy na itaguyod po natin, tangkilikin po natin ang Marikina Shoes.
0: Yan, ang the pride of the Philippines.
1: Yeah.
0: At sana ay bumalik ang glorious day. Oy, talking about the glorious day, we are having our special celebration mamaya ng Crew Philippines, or also known as Campus Crusade for Christ. Dahil sa mamayang gabi, may mayroon kaming honoring night ng mga missionaries ng 5 years, 15 years, 10 years, 20 years, 30, 40, 50 years. At mga nagbigay ng buhay sa Panginoon sa ministry ng Campus Crusade for Christ. At tayo sa CCC ang isa sa pioneer ng campus ministry. At talagang ang ating founder, si Dr. Bill Bright, ay ang nagsabi na win the campus and win the whole world. Ayan, at yan ay ineko ng maraming mga growing churches today. At nagkapasalamat tayo. At I'm honored to be their chairman for 15 years already. At of course, along with different national director nila, ay iba't ibang batches na, he will also recognize that time and honor God through these missionaries. Kaya congratulations kay Jomer. Salamat din sa mananalangin sa kanilang pinagdaanan, sa kanilang anak. At salamat sa katiyakan ng pagsapagaling. Oy, may mga habos natin. Si Tess Ansing. Ayan, happy listening po. At ganoon din si, nabanggit mo si Bishop Tendero. Ito po, kamag-anak niya, si Ma'am Marlene Comia Resurrection. Ayan, bumabati rin sa atin. At sa ayan po, si Elena Julian ay nanonood ng kinig din po sa atin. Ngayon po kay Willie, ano po ba ang mga nais niya ibahagi sa amin sa araw na ito?
1: Alam mo, Kuya Jonel, nanggagaling tayo dun sa pagtanggap na basically

0: tao, kasama na si tatay, si nanay, sa loob ng tahanan, may pagka-selfish tayo. Oo, may paggawa tayo ng pagganap tayo ng papel natin bilang magulang sa ating pinalalaking mga anak. Eh, ang totoo ay dahil sa ano bang ginugusto nating imahe na ilalabas sa mundo bilang magulang. Kumbaga, parang para sa sarili natin, di para sa kapakanan ng ating mga anak. Kaya yung mga unhealthy parenting ng mga styles, na parang umiikot-ikot lang. Mabalik-balik tayo dun sa ano. Kaya nauulit-ulit.
1: Yun, dahil sa tendency na maging self-centered, self-interest, vested interest. Ayan.
0: However, however, Kuya Junel, merong mga babala, no? May mga palatandaan na makita natin, aba, teka muna, ako pala ay ganito pala ang aking nagagawa, ito pala mabuti para sa aking anak. So, malaking tulong po ito sa ating panahon, lalo na, no? Talagang Kuya Junel, di ba may kasabihan yung mga nakatatanda sa atin, halimbawa, yung pagdidisiplina nga, karaniwan ay paluan noon, ng sistema eh, no? Paluan. Eh, halimbawa, may pag-amin si magulang, pagkakamali, eh, merong palo. Pinalo ang magulang dahil nagkamali, pero ang latay nando sa anak.
1: Oo,
0: oo,
1: tama.
0: Yan.
1: At dahil o kaya pinalo ang anak, ang latay nasa nanay.
0: Yan. Yan.
1: So, yan, kaya talagang marami tayong mga kinokopya sa ating mga magulang or mga nakita mga magulang na nung tayo naging magulang na, kinokopya lang natin.
0: Yes.
1: As a matter of fact, meron din mga ayaw na ayaw mo, pero nakokopya mo pala. Kaya pala napakaganda ng topic natin. Ano, paano i-break itong mga bagay na ito? So, ano po ang unang isi-share niyo sa amin, Kevin?
0: Well, sabi po sa ating pinag growingfathers.com, salamat sa mga nagre-research sa atin. Sabi, ang mungkahe po rito, sabi niya, 5 signs of unhealthy and selfish parenting. Una, enforcing rules for your own comfort and convenience.
1: Oh, yun.
0: Meron tayong pinasusunod na mga panuntunan, na mga batas sa loob ng tahanan, pero para sa ating convenience, para sa ating comfort bilang magulang, hindi po doon sa kapakanan ng ating anak. Halimbawa, gusto nating lumabas na napakagaling, napakahusay nating maging magulang, no? So, yung pagtrato natin sa ating anak, aba eh, baka naman sobrang higpit tayo kasi ayaw nating mapapahiya doon sa ginagawa nating magulang ay ng ating anak. Therefore, lumalabas po na hindi po yung sanay dapat niyang natutuhan. Sanay dapat na naipasa natin sa kanya. Kalimbawa, nagagalit tayo sa kanyang ginagawa kasi ayaw nating mapahiya sa ating kapitbahay.
1: Yun.
0: Parang tipong
1: hindi
0: ganun
1: pala tayo concerned sa tamang behavior.
0: Oo.
1: Kung hindi concerned tayo sa ating image.
0: Opo.
1: Ano ang sasabihin ng kapitbahay, yes, ng kaibigan, ng kasama sa simbahan.
0: Yes.
1: So without you knowing, you are actually serving your personal vested interest. Hindi yung interest ng iyong anak na gusto mahubog ang kanyang pananaw at pag-uugali.
0: Tama.
1: Ganda niyan, ano? At yan ay nangyayari sa maraming magulang, Kuya Willie. Ano, bakit ba ganyan? Bakit ba ganyan? May kanta.
0: Well, kasasabi mo lang ko, Junel, ang isang posibilidad, yung sinasabi mo, na kung ano nakalakhan ni magulang habang siya lumalaki sa kanyang tahanan, parang ano, tinuturo lang niya. Eh, kasi ganito ako tinrato ng aking magulang nung ako'y lumalaki, yung mga tipong katwiran na ganon. Pero tandaan po natin, sa kabila ng katotohanan na yung magulang natin ay, kumbaga, wala namang perfectong magulang in the first place.
1: Yes.
0: Pero sabi nga natin kanina, mabuting-mabuti nga ang ating intensyon, ang ating nilalanais para sa kapakanan ng ating anak. Pero kung paano natin gagawin, ayun.
1: Yan ang kakatalo.
0: Opo. Nung panahon namin, panahon natin,
1: ninyo.
0: Nag-react nag-react yung mama.
1: Medyo umabot ako sa bandang dulo
0: Ayan,
1: ng
0: ayan.
1: panahon na yan.
0: Eh di ba lahat naman tayong ano sa edad natin ay hindi
1: Apo.
0: pwedeng walang ikukwento na napalo at napalo tayo ng ating magulang.
1: Yes, that's
0: Kasi
1: right.
0: nung panahon na yon, ang mode ng disiplina almost equal to paluan at
1: Punishment.
0: parang punishment at wala nang ibang paraan, no? Eh ngayon, kailangan ay kangay tayo ay marapat na nag-a-adapt sa pagbabago ng panahon na
1: That's
0: ginagalak natin.
1: right. That's
0: At maging
1: right.
0: bukas ang kaisipan natin na mayroon palang ibang mga magaganda na mga kaparaanan.
1: Yung katotohanan na may buting naidulot, pero meron ding samang naidulot,
0: Oo.
1: di ba?
0: Oo.
1: Nagkaroon ng mga trauma.
0: Yes.
1: Nagkaroon ng ika nga ay parang walang ika nga ay ownership doon sa tinurong asal, kundi ginawa na lang dahil natakot sa yan. So yan, yan ang mga pwede pang i-improve. So syempre, mayroong mga magulang din naman na nag-overreact. At ngayon ay ayaw nila na nahihirapan yung anak. Sobra naman, ano, yung permissive parenting. So we don't agree with that. Pero we also do not want to say na okay yung punishment, punishment, punishment. Dahil maliwanag sa Bible na yung consequences ng ginawa, yun, let them suffer and face up to the consequences. Not necessarily punishment agad-agad. Kaya sasabihin po natin dito, may mga pagkakataon na tayo nagbibigay ng punishment, hindi lang dahil may hinuhubog kang ugali, kundi dahil napahiya ka. Ipinahiya mo ako sa mga kumarag ko. Ano, di ba?
0: Oo.
1: Ayun, kaya naman ay yung ikaw ay meron kang binibuild the image na gusto mong yung anak mo, tulungan kang mabuild yung image mo na yun. Ayun, nagagamit mo ngayon yung anak mo. Diba? Parang tuloy pag naging politiko, yung anak mo mahusay gumawa ng ano, ng image building sa halip na karakter, di ba? At magpanayang press conference para mag-build ng image. Ito, kaya halip na yung karakter at yung ugali. Eh talagang napakaganda niya na talagang maganda pa. Alaala po kayo, Willie, na talagang yung ating mga papatupad na alituntunin sa bahay, hindi for personal interest.
0: Hindi.
1: Parang ano yan, manipis na manipis yung ano yan, pagitan niya.
0: Oh,
1: dahil
0: maniwala.
1: Pwede mo sabihin, ito ang patakaran. Ito ang ano yan. Pero
0: yeah.
1: It takes honest heart para aminin, at ito muna, itong patakaran na ito ba para sa pansarili ko lang o para sa kapakanan ng anak ko? Di ba, Kuya Willie? No?
0: Halimbawa na lang, Kuya Junel, pasintabi po sa ating mga kagapay. Eh, isang kinalulungkot ko, halimbawa, nagkataon na kailangan talaga may parental guidance sa panonood, di ba? Oo. Halimbawa, nagkataon na napanood ng ating anak yung merong senador na nakikipagkasundo na yung kapwa senador. Abay,
1: ayaw pa kumain.
0: Ayaw pa. Oo.
1: Oh.
0: Eh, anong pwedeng pumasok, sumagi sa isip ng ating mga
1: Yeah.
0: anak? Kaganoon.
1: That's right.
0: Opo. At alam mo, sa totoo lang, sakit sa kaluluwa ko yun eh. Dahil, dahil what happens now doon sa authority ng Diyos natin
1: Yeah,
0: mismo na,
1: that's right.
0: Di ba, siya naggawad niyan nung kayo yung baboto. Eh tapos ganun ang makikita nila, ay nako. Oh, imagine
1: that's
0: natin
1: right.
0: Pwedeng epekto noon.
1: Napakagandang halimbawa. At pag inaral mo pa yung pangyayari, eh ang kinagalit pala, eh ang babaw lang. Again, mamimiss natin ang the good old days na nagbabakbakan sina Joby Salonga, sina Gonzales at ang iba pa. Pagkaraan pagkatapos nagkakamayan at nagsabay pa nagkakape, di ba? Di ba? Talagang napaka di mo makikita yung dignified people na pagdating sa lugar, na tamang lugar para magtak takan, natataas ang boses. Pero after that, walang personalan. Kaya napakaganda na modeling. Modeling yan ng mga magulang at ng mga nasa politika. Lalo na ngayon, ang Senado, sabi nga, is on trial. Kaya talagang ipanalangin natin na makapag-send ng messages na talagang even our senators are obeying the law. Hindi nitatakasan, hindi tinatakbuhan, hindi nagtatakipan. Ayan, praise God. So yun po, huwag yung vested interests. Yan ang dapat din nating ipanawagan sa mga politiko natin, ano po, na hindi yung vested interest kundi yung kapakanan ng minamahalan. In this case, ang minamahal natin ay yung ating mga anak. Ano ang kapakanan ng bata? Ito bang patakaroon na ito ay para sa kapakanan ng bata o para sa kapakanan ko lamang? Kaya kami sa binebed natin yung patakaran eh. Di ba? Kapag ang tatamaan ay kalaban, abay, sige. Pero pag tatamaan ay kakampi, abay, may katuwirang na ano ha? Ay, nako, eh, problema na yan. Kaya talagang importante po. Ano po yung pangalawa, Kuya Willis?
0: Sa ikalawa naman po, mga kagapay, minumungkahi na tingnan natin ang pwedeng sinyalis na ito. Being satisfied with outward appearance.
1: Yun.
0: Yung panlabas na anyo lang, no?
1: That's
0: yung bang
1: right.
0: Mabait, mabait, halimbawa, mabait sa church, pero sa bahay, aba, walang kagalang-galang sa magulang.
1: That's right.
0: Meron kang tatawagin mo, meron kang iutos, wait lang, wait lang.
1: Wait?
0: At,
1: ganun pa eh.
0: At tumisigaw pa yun, at di tumitinag sa kanyang kunsang upo o anong ginagawa. So, hindi po lang after tayo ng outward appearance. Maganda tayo sa labas. Eh kung tutusin ko, Jonel, medyo mataras ang salita doon sa mismong bibig ng ating Panginoon Sus eh. Yung okay, ginugusto lang na maganda sa labas. Eh, yung mga ipokrito, no? Yung sinasabi niya, abay, para kayong, wala kayong pinag-iwan sa mga puntod sa cemetery.
1: Grabe yun.
0: Oo, mapuputi
1: grabe
0: kayo, magaganda kayo, pero
1: oh,
0: sa labas. Pero
1: oh,
0: sa loob, bulok. Bulok.
1: Bulok, yeah.
0: Eh, masakit.
1: Napakatindi.
0: Matara na salita yon. Pero sinabi
1: matindi yun.
0: Binigkasyon ng Panginoon. Kasi nga, para makita natin, ano ba talaga ang totoong kalagayan natin.
1: Yeah.
0: Not until matanggap ng sino mang pwedeng lapatan nung kapahayagan na yon, mismo mula sa bibig na mismo ito ng ating Panginoong Hesus, eh magising-gising naman, no?
1: Yeah, that's right. Napakatalim ng salita ng Panginoon Hesus na yon. Aiming na magising ang kanyang mga kinakausap na hindi lang papahalagahan ang outward appearance,
0: right,
1: kundi pahalagahan ang real score ng puso na sitwasyon. Kaya halimbawa, Kuya Willie, yung bang misan, for the sake of unity, huwag nang pag-usapan yung katiwalian. Huwag nang pag-usapan yung mga mali. Eh, aba, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Halimbawa, for the sake of love, kalimutan na yung mga nagawang mali. Aba, hindi pwede. Dapat patawarin, pero dapat papanagutin. Ayun, di ba? Sa so, lagi natin kinungkot yung Romans 12:9 na, so, let your love be sincere. At tinuloy niya po, hate what is evil, grabe. Then cling to what is good. So hindi lang cling to what is good, hate what is evil. Kaya yung mali, halimbawa, yung mga magkakapatid, naglalamangan, abay, kausapin, hindi tama yan. Ha? Hatiin ng hating kapatid, ika nga, di ba? Kung lima yung magkakapatid, hatiin sa lima, ayan. Hindi yung hatiin sa anim, para yung panganay, dalawa parte. Hindi pwede yun. Hindi pwede. O kaya naman ay, yung mga lalaki may parte, yung mga babae walang parte. Ama, hindi tama yun. Hindi tama yun. Ang batas ay sinasabi equal, di ba? Kaya yun, kung mayroon ka makikita ganun, halimbawa, ikaw na papaboran, ikaw ang paborito. Pero nakita mo yung kapatid mo dahil hindi paborito, kalahati lang kanya. Aba, ikaw mismo magsabi dahil ikaw ang paborito, sabi mo, tay, nay, salamat po at nakita ko pagmamahal niyo. Pero ayoko po na malabangan po mga kapatid ko. Ayan. Di ba? Kaya ang ganda nun. Ang ganda yan. Yung bang, kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, doon tayo. Di ba? At, sige.
0: Nabanggit mo yung hating kapatid.
1: Hmm.
0: Alam mo, nakakwento ko na ba sa iyo, Kuya Jonel, na nung naglalaki kami magkakapatid, dahil ngayon, usong-usong manggay, di ba? Usong-usong manggay. Ako magbo-volunteer na maghati ng umiwa ng mangga.
1: Nako,
0: no?
1: Yan ba?
0: talagang gustong-gusto kong yung kukunin ko kunwari. O sige, sa inyo na yung laman. Akin na lang, buto na lang yung sa akin.
1: Ba, talaga?
0: Oo. Pero
1: Mas
0: actually,
1: sakripisyo ka, ha?
0: oo, sakripisyo ang dating, ano? Bayanin-bayanin ako. Pero
1: Ha?
0: kaya ako nag-volunteer pala nang ako magtatalop nung maghihiwa ng mangga, pag ganun, Kuya Junel.
1: Ay.
0: Oh, medyo nininipis ko yung pisngi ng mangga para may
1: Ang
0: laman-laman yung
1: galing.
0: yung buto sa gitna. Ang bait ni Kuya Willy.
1: Amay. Kasi dapat yun, diretso o hiwa eh. Diba? Diba, hindi. Medyo yung sumasabay doon sa anyo ng mangga. No? Kaya labas yung pisngi,
0: nakukwento ko na sa iyo.
1: Manipis. Ayan.
0: Nakukwento ko na sa iyo kasi naingkumpisal ko na yan.
1: Yan. Ito to naman. Kita naman namin sa iyong buhay na simple living, very fair, ano, at pero nangyayari sa magkakapatid. Nangyayari yan. Kaya talagang importante na talagang mabantayan ng mga magulang yan, ng mga tatay at ng mga nanay yan. At sa kanilang sarili. Ano po? Maganda yung pagkaka-state. Ano nga, pakiulit nga po yung second point natin na yan.
0: Being satisfied with outward appearance. Parang
1: ayun.
0: Siyang-siya ka na ba doon sa ginugusto mong anong hitsura mo, no? Panlabas sa anyo lang. Hindi po eh. Yung pagmumolde ng karakter ni anak, no?
1: Ayun.
0: Eh, yun ang habol natin. Hindi po yung
1: Amen.
0: Maganda nga ang gayak, maganda nga ang ano, talagang, sabi nga eh, matangos ang ilong.
1: Yeah.
0: Oh. Pero hanggang doon lang, wala na.
1: Oo, wala na. Pero matangos din ang uso.
0: Ayan. Oo.
1: Chismis, chismis.
0: Marites.
1: At hindi na ikokorek.
0: Nabanggit ang Marites. Meron tayong kapatiran sa church na pumasa sa LET exam. Oh, si
1: wow.
0: Marites Arbo. Kaya meron tayong dagdag na
1: ayon.
0: Guro.
1: Ayon.
0: Sa church.
1: Ito ang mabuting Marites.
0: Yan.
1: Teacher Marites. Eh, tolits din, tolits, ha? Tol, ano, latest. Eh, hindi pwede, kailangan i-correct yun. Ano, yan. Ano po pangatlo?
0: Ay, katlo, ito. Parang kasunod din ito. No? I mean, karugtong ito, nung number two. Ang pangatlo naman natin, mga kagapay, viewing our kids as extensions of ourselves.
1: Yun, ganda.
0: Oh, parang sinasabi natin dito, yung anak natin, tumutupad ng pinangarap natin sa ating sarili.
1: Parang unfair eh, di ba?
0: Ay,
1: yung mga
0: oo.
1: Pangarap mo na hindi mo nakamit,
0: oo.
1: Gusto mo pakuha sa anak mo, eh hindi naman yun ang pangarap niya. Ayun, kaya ang ganda ng pagkabanggit mo na yan, Kuya Willy. Sige po, ano po ang inyong dagdag na paliwanag dyan?
0: Ang ilang mga halimbawa na dito na nagagawa natin, Kuya Junel, yung bagay na yan, yung bang pinapapasok natin sa karir na gusto natin para sa kanya, pero hindi man lang natin tanong kung ano maganda, anong gusto niya. At nakatutuwa yung ating naki-celebrate nga tayo ng birthday ni Jello, no, isa sa mga kabataan natin dito. Abay, paslit pa siya, parang kinakikitaan na ng magulang na balang araw loobin ni Lord gusto niya maging doktor. Eh si Ate Beth Flores, Mortis Flores, meron siyang paraan na ginagamit para masukat, malaman kung saan nagigiya yung isang kabataan sa ginugustang tahakin na profesyon o karir. Abay, tumugma.
1: Tumugma.
0: Tumugma. Oo. Pero, alam mo, ikinatuwa ko naman yung lola niya, si Ate Lisa, talagang, sabi niya, gusto ko sana, no? Ay hindi ako nag-give up agad na gusto niya po na maging doktor, pero pwede naman ikang maging doktor pastor.
1: Ayun, yun ang kanyang nais.
0: May pagka so, may pagtanggap doon sa ginugusto ng apo. Pero pinapanalangin niya na yung kalooban talaga ni Lord ang mangyari sa kanyang apo. Hindi niya pinipilit.
1: Marami naman gano'n na talaga nagtuloy sa kanilang gusto. Pero eventually, tinawag din ni Lord. Kaya
0: amen.
1: Meron pastor ni. Pastor na, attorney pa. Diba?
0: Yeah.
1: Meron mga doktor, kagaya ni Dr. Isabelo Magalits. They are nag-practice at dumiretso sa full-time ministry sa IBCF hanggang sa naging mahusay na author at naging presidente ng ng Asian president ng Asian Theological Seminary. Ang
0: Saka
1: pinakamahusay.
0: may kilala akong bishop na ganun ang kwento ng buhay.
1: Ayun, amen. Yeah.
0: Kilala mo 'yon? Kilala mo 'yon?
1: Parang nasa
0: kausap ko
1: tabi-tabi.
0: ngayon eh. Kausap ko ngayon.
1: Yeah,
0: sana
1: diba?
0: magpastor, no? Pero sumunod muna kay Nanay Maring.
1: Gusto ko mag-PBS eh.
0: Oo.
1: Dahil na may balita ako, may magaling na teacher din eh.
0: Ay nako, kung
1: doon,
0: naging
1: teacher eh. Yung Kuya
0: mabuti na
1: Willie
0: lang at
1: Basilio.
0: Buti na lang dito na naging estudyante. Bagsak ka kagad. Unang araw ng pasok, bagsak ka na.
1: Hindi, nabalitaan ko noon na talagang pagka nagtanong kay Professor Willie, sabihin ng Professor Willie, gusto mo malaman ang sagot? Sabihin sa estudyante, opo. I-research mo.
0: Siyempre.
1: Next meeting, i-report mo. Ayun, nabalitaan ko yun. Kaya parang gusto ko yung ganun. Pero hindi ako pinayagan ng Nanay Maring. Kaya ayoko man, sinunod ko. Sapagkat ginawa ko lahat para makumbinsin siya. Wala pa rin. Naghanap ako ng mga padrino, pero wala pa rin. Kaya I need to obey what the Bible says.
0: Yes.
1: Kaya sinunod ko siya. At nakatapos ng pobersyo. Nung natapos ng pobersyo, nakapagpayan din ako ng shares through the materials and training ng Campus of Sepulchral Christ. Diba? Doon, iba na puso niya. Ready na siya. Nakita na niya na doon ako masaya. Kaya, yun, doon din bumaksak. So, yun. Kaya talagang huwag natin pinipilit yung gusto natin.
0: Oo.
1: At bayaan natin si Lord ang maglagay sa puso ng anak na ito. Pero siyempre, sabi nga nung kaya Willie, pwede ka mag-influence. You can influence.
0: Yeah.
1: You can share. You can inspire. Di ba? But minus imposition. Ayan. Huwag mo ini-impose. Di ba? Huwag mo pinipilit. At napakaganda yan. Wow. Sana ito'y gabay sa ating mga magulang para hindi pinipilit yung mga preference at mga ano natin, mga gusto natin sa ating mga anak. Sa mga anak din naman, dapat ay maging maliwanag na mahalaga yung pagpapasakop sa magulang. Mabalansin natin yan. Wow, meron pa ba tayong pang-apat?
0: Eh, kaapat naman, Kuya Junel, at talagang ito, medyo kurot sa puso ko ito eh. No? Demanding respect without modeling humility.
1: Ooh, wow.
0: Yan daw ang isang sinyales na dapat babantayan natin mga magkapwa magulang na parang umiikot-ikot na lang tayo, paulit-ulit na lang. So, we cannot demand respect. We earn it.
1: Yun, talagang napakahalaga niyan. Na talagang, kasi we make it easier for our children to obey and honor us. Yun. Diba sabi sa Ephesians 6 yan eh. Honor your father and mother. Obey your parents in the Lord. Tapos sa bandang huli, do not exasperate your children to anger. So meaning, make it easier to our children to obey and honor us. So you don't demand. Nakaka-exasperate kapag we demand here and there. At sumatotal, mas maganda yun na meron tayong ika nga ay inspiration within. Mas matindi pa yun. Pag dinimad mo, ibibigay nila yung gusto mo pero wala yung quality, wala yung heart. Pero kaya sa bansa natin, di natin kailangan ng strong president. Di natin kailangan ng strong governor, mayor, ano, at barangay chairman. Ang kailangan natin is someone who inspire. Someone who create policies and system. Someone who implements. Yan ang napatunayan ni Bico Soto. Si Bico Soto ay hindi siya strong leader. Hindi siya strong leader. Hindi siya messianic. Ah, na parang pagwala siya, hindi tatanggo ang bureaucracy. Hindi. Pero kita natin yung modeling. Ang galang nun. Kaya tama yung mama, yung relos ay yun pa rin. Di ba? Yung cellphone ay yun pa rin. Sabi nga ng tatay niya at nanay niya na siya naghubog sa kanya, si nanay niya, si Connie Reyes, Momar. Hindi pala. Yeah, Connie Reyes. Ayan. At ngayon, kita natin, makikita natin sa mga senador natin at congressman, tignan mo yung mga relos kay Mamahal. Ah, 1 milyon, kalahati milyon, terrible. Diba? Wala namang makita ang naging negosyong personal ng bago pumasok sa politika. So, tingnan mo ang kanilang mga gamit, mamamahalin. Grabe. Ay, kaya nila yun, ha? Yun ang puhunan nga. Inila, ang puhunan ay yung tibay ng dibdib. Yan. Na magpasasa sa gitna ng naghihirap ng mga kababayan. Na pinangako ang pagsisilbihan, ha? At ang mga Pilipino naman, nako, ina-idolize. Pinagtatanggol, ha? E sa halip na bantayan ang kanilang mga politiko. Kaya, nagsisimula yan doon sa bata sa bahay. Na
0: Yes.
1: talagang modeling. Modeling kailangan ng mga magulang na pag sinabi mong alas G's, wala ng gadget, pati ikaw, wala ng gadget. Di ba? Ay, mo-model mo yan, di ba? Pag sinabi mong maaga tayo sa church at tayo magsiserve kay Lord, pati ikaw, maaga nagagaya. Huwag lang utos at ikaw ay nagsiserve din sa Panginoon. Pinaglilingkod mo rin ang galing at husay mo. Mahalaga yan. Modeling. Kaya Willie, ano ang impact niyan sa lipunan kapag ang mga magulang nagmo-model?
0: Alam mo, sana po hindi ang dating nito hindi maging parang panaginip lang, hindi mangyayari, no? Gusto kong paniwalaan ko, Jonel, pagka napapairal ito equally ay mismo sa bibig ng ating Panginoon Jesus mismo, sinabi niya, mamumuhay tayo ng may panatag na kalooban, kapayapaan, kasaganaan. Alala ko tuloy yung kwento ng bayang Israel, no? Nung sila'y palayay mula sa pagkalipin sa Egypt, mahabang panahon niya, Kuya Junel. Pero dumating na yung punto, akala mo sa makapangyarihan Diyos, meron sila, hinawi yung Red Sea para makatawid sila.
1: That's a miracle.
0: Pero ang idea, kinailangan nila na maglakbay sa ilang. Diba, mahaba ng panahon lumipas, pinangakuan sila mula pa kay panahon ni Abraham na lupang pangako, yung flowing with milk and honey, puno ng biyaya, puno ng pagpapala. Pero hindi natin pwedeng shortcut. Kinailangan magdaan sila sa ilang, of course, balanse, may kaparusahan dahil sa kalang kakulitan, katigasan ng ulo, pero it's there that they met God first. Kinailangan magdaan sila sa paglalakbay sa ilang 40 years. Samantalang dapat daw 14 days lang ang distansya ng pagta-travel. It took them 40 years. One generation, Kuya Junel, na matigas ang ulo at may kapabayaan ng magulang, no? Maling pag-iral ng pagmamagulang ang nangyari. So, yung pong kagustuhan nila na ma-enjoy na kagad yung lupang pangako, hindi po, hindi natin pwedeng kaligtaan yung pinalaya sa pagkalipin, pero kailangan magdaan sa ilang to meet God Himself there sa kanilang buhay. Akalain mong ang description ng Bible eh, sa buong 40 years, ni hindi kumupas ang kanilang kasuotan, ni hindi po na napudpod ng kanilang mga sandalyas. Ibig sabihin, yung patnubay, yung pagpapala ni Lord, nasa kanila na. Siniguro na. So wag po tayong humabol-habol doon sa ganda ng buhay natin, kaya tayo nagiging ganid at kung ano, kasi akala natin, karapatan ko yun, akin yun. Kailangan po sa pagitan nito, between the man and the blessing, si Lord.
1: Amen. Si Lord. That's right, that's right. Ako talaga, don't just demand respect. Model humility is very important. Pagka yung mga tagumpay ng pamilya, tingnan mo yung behavior mo, ha? Yung tingnan mo yung pananalita mo, baka lumalabas yung yabang. Mahirap yun. At yung impact nun sa bata ay nanonormalize.
0: Okay.
1: Ha? Yung ikaw ay nanlalait ng maliit sa'yo. Nanlalait ng kaiba ng opinion mo. Aba, di yung bata, pag nilang ganun, ganun din siya. Eh, kaya problema po yan. Pero tayong panlima, Kuya Willie, na siyang maging springboard po na rin para ibigay ang ating ika nga ay summary o yung ating take home. Pwede po bang maibigay ito? Maganda po ito eh.
0: Oo nga, yung ikalima nating paalala, no, babala, mga maling paraan ng pagmamagulang, viewing parenting as a burden instead of a calling. Yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, ang dating sa atin ay pabigat. No? Yung mga sa simula pa lang, pagbubuntis pa lang ni Mrs., sa akala mo makakarinig tayo ng ay aksidente lang yan eh. Doon pa lang, medyo matindi na mensahe noon na ganda. Oh, tapos sasabihin pa, hindi planado yan, hindi namin ano. Abay, doon pa lang, may kapalsuan na. So, opo, tanggapin natin katotohanan ko, General. Mahirap naman talaga ang pagmamagulang. Pero pagka namuunan tayo ng tamang paraan, batay sa salita ng Diyos, mga panuntunan sa pagpapalakas sa ating mga anak, ang habol natin yung building their character instead sa panlabas na anyo lang para sa kapakanan lang natin bilang magulang ay nating magdulot ng kahihiyan sa atin yung ating mga anak. Abe, hindi po naman ibig sabihin kalbaryo na, quote-unquote, yung pagmamagulang. Tandaan po natin, kahit yung kalbaryo, doon napako sa krus ang ating Panginoon. Pero pagkatapos noon, meron pong milagro sa lahat ng mga milagro. Nilibing siya, nilibing siya, katibayan na namatay siya. Pagdating ng katlong araw, nabuhay na maguli ang ating Panginoon.
1: Amen.
0: Opo. At yun ay display ng katotohanan ito na, opo, burden. Pero meron pong reward.
1: Yes. Opo. At yung kalbaryo, naging blessing.
0: Yeah. At halimbawa na lang, ikaw na mismo ang gagawin kong halimbawa ko, Janel, kung amarapatin mo. O, nakapag-graduate ka na ng mga anak.
1: Oh, praise God. Limang anak.
0: Yan. Diba?
1: Glory to God.
0: Yun ay reward ni Lord.
1: Amen.
0: Oo. Because, kaya kasama mo si Ate Tess, you were willing na sundin ang atas ng Panginoon sa pagkatawag sa atin bilang magulang sa ating mga anak.
1: That's right. At siyempre, papasalamat din ako sa mga ginamit ng Panginoon na talagang sila ang nag-volunteer na magpa-aral sa aking mga anak. At without me begging to anyone, God sends people to help us na mapag-aral ang aming mga anak. Talagang ito ay crystal clear na blessing ng Panginoon. Kaya yan ang kinatatakot ng maraming magulang. Paano ko papaaralin? Paano ko bubuhayin? Diba? Ang encouragement po natin, mga kaibigan, ay talagang harapin mo lang, enjoy mo lang yung parenting role mo. Ha? Siyempre, may sakripisyo, gigising na maaga, magpapakain ng bata, hatid. Ako eh, huwag mong gawin ano yun na burdensome. Yun ay, ika nga ay kagalakan natin. Ako hanggang ngayon, yung anak ko, inahatid ko pag kami pagkakataon. Diba? At talagang it's my joy na on the way ay nagkakakwentuhan kami. Ayan.
0: Oh.
1: Pero yung sabihin, hindi natin binibaby sila. Pero isabihin na talagang yung ating solemn duty to procreate. Naku, grabe yan. Imagine mo, ikaw ay tao lamang, you have the power to procreate. Grabe yun, di ba? Kaya yan ang panawagan natin sa mga kabataan niya, mga professional. Ayaw na mag-asawa. Mag-aalaga na lang daw ng aso. Naku, huwag naman. Huwag naman. Ano po. Kung talagang gusto niyo mag-aalaga ng aso, sige. Pero huwag naman yung human being. Mas mahalaga pa rin, di ba? So kung gusto mo sabayan na meron kang pet, o di sige. Pero maraming human being na nag-aantay ng kalinga. Kaya we salute yung mga parent by heart also, not only the parent by womb. At ito ang gampanin natin na talagang hindi isang pasanin ang maging magulang. Ito ay isang kagalakan, di ba? Ayan, kapag ganyan ang nasa isipan natin, ako, makikita mo, madulas na ang biyaya ng Lord, ha? Ang dadaloy, upang makita mo na ang Diyos na nabigay sa iyo ng bata, ang Diyos din na magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan. Ang katunayan nga dyan, paglabas ng baby, meron ng gata sa dibdib ng nanay.
0: Oh my! Oo.
1: Yan ang kaya kami, si Tess, si magbubuntis. Lahat ng pagkain namin may malunggay. Kaya talagang sagana siya sa gatas.
0: Oo.
1: Kaya, pakiranda ko nga, pati ako ginagatas. Kasi yun din ang kinakain ko. Pero talagang laking tulong. Laking tulong sa kalusugan. At saka siyempre sa yung mas easier kapag breastfed, tapos yun yung protection ng bata, mas matipid sa gamot at saka sa gata, siya yun po. Talagang don't treating us a burden. Naku, napakaganda ng Kuya Willie ng mga binahagi niyo po at kulang ang ating oras para ating ma-exhaust pa ang mga topic na ito. Kailangan na po natin magwakas sa panalangin.
0: Eh, teka
1: mahal
0: muna.
1: Na pagkaraan
0: Teka.
1: niyo magsalita. Ayan, sige po.
0: Teka muna. Hindi ko maiwasang basahin ang mukha mo ngayon eh.
1: Ah, talaga.
0: Meron ako nababasa sa mukha mo ngayon. Kaya
1: aba,
0: nangingiti-ngiti ako dito eh.
1: Aba, interesado ako dyan. Ano ba yan nababasa mo?
0: Diba, sabi, wag natin tingnan yung pagiging magulang na burden. Sali pa yung calling ito, galing sa Panginoon ito.
1: Yes,
0: o, pribileho ito. So, enjoy ka sa pagiging magulang. Dahil nga,
1: amen.
0: Rewardan ka na, na kasama si Ate Tess, na pagpatapos na. Pero,
1: amen.
0: Parang nababasa ko sa mukha mo, Kuya Jonel, masaya ka pa rin dahil sa ang kasunod na alagaan mo, si Apo.
1: Oo,
0: yun, sinasabi ko eh. So, hindi ako nagkamali, ha? Hindi ako nagkamali.
1: Oo, wala. Talagang isa kang propeta. Maraming salamat, Kevin. At maraming salamat.
0: Ibig ko lang sabihin, nami-miss ko lang si Teo.
1: Oo nga. Hindi ko pasama ngayon eh. Susunod. At nako, eh, malaki na. Marami na mga sinasabi. So, Kuya Willie, wakasan niyo po kami sa
0: Sige po.
1: Panalangin po. Sige po.
0: Ang kagapay, manalangin tayo. Ama namin Diyos, sa pagtawag pa lang po namin na ama namin kayo, natatangi na sa aming kaisipan, sa aming kalooban, yung pribilehyo na yan. Ano pa man po ang aming kinakaharap sa mundong ito, ginagalaw namin. Kahit mismo sa aming bansa ngayon at sa bawat pamilyang Pilipino na naharap sa mga sitwasyon, Panginoon Diyos. Hindi namin mahanapan ng kasiyasiyang paliwanag. Hindi namin mahanapan ng nakakagaan sa kalooban na sagot sa mga pagtatanong ng isip namin. But, Panginoon Diyos, sa lahat ng ito, nandiyan po kayo. Hindi kayo bumibitaw sa amin. Hindi nyo kami iniwan, pinababayaan. At kayo pa rin po ang hari na nangunguna sa iyong mundong nilikha kasama na po sa pamilya. Bawat pamilya po na kinabibilangan ng aming mga kagapay. Salamat po dahil sa katotohanan yan. Pwede po kami maglambing o kaya pwede kami magsumbong sa inyo sa mga nangyayari. At pwede kaming humibik, Panginoon Diyos, sa inyo. At maamin po kami na may pagkakataon na mamali po kami ng mga pagpapairal ng mga tungkulin bilang magulang. Ang habol namin yung aming imahe sa lipunan. Pero Panginoon, kayo po ang higit na nakakalam sa laman ng puso namin. Kasabayan na rin po nito, patuloy niyo pong ilawit ang kahabagan ninyo sa aming bansa. Ngayon po ay pwedeng nagko-convene na ang Senado para po sa kanilang impeachment court. Nasaan po namin, Panginoon Diyos, sa likod nito ay gampanan po ng merong pagkatakot sa inyo at panindigan sa katotohanan ang aming mga leaders. Unahan niyo po kami, Panginoon. At nalalabing mga oras sa maghapon ang mga iba pang mga programa ng 702 DCIS. Lord, i-bless mo. Gamitin po na halimbawa at kaparaanan ng paghahayag until lahat po ay makarinig ng mabuting kaligtasan na sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless us and we glorify your name and that name is Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Ako, maraming salamat po, Kuya Willie, sa panalangin ninyo at sa lahat ng nakasama natin ngayon dito po sa Family Matters ng Radio TV 702 DCAS. Kuya Willie, sino po mga naging kaagapay natin at dapat natin pasalamatan behind the scene? Kung wala po sila, wala tayo sa iyong papawid.
0: At syempre po, ito, ang ating Absidy Ferrer, tapos si Kuya Phil Lagtapon, Desa Magtunaw, si Kaina Abalon, production technicians po natin, ang TV team, and then broadcast engineers, at doon po sa magapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po, salamat po.
1: Maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa amin sa broadcast sa araw na ito at pati yung mag-tune in na ire-replay nila ang ating pong episode sa araw na ito sa Family Matters. Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay nanood at nakinig ng Family Matters dito sa 702 DCIS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama, Bishop John Armilan, kasama si...
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagkataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi,

0: Magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. At kaagapay, tayo rin po ay live na live na napapakinggan sa pamamagitan po at syempre napapanood sa pamamagitan ng ating YouTube channel, ang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, pwede mo rin kaming masubaybayan 24 oras sa pamamagitan po ng ating 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Apple and Google Play Store. Kaya naman kung nais mo kaming mapakinggan mula umaga, tanghali hanggang gabi, kaagapay, kami ang inyong sandigan. At syempre, binabati ko ang ating mga kaagapay na nakikinig sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon tuloy. Magandang hapon, umaga, gabi sa inyo mga kaagapay o saan ka man nanonood. Ito po ang programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Lunes, sabihin mo sa sarili mo, good job ka. Dahil nilabanan mo ang isang madaling araw na, alam mo yun kaagapay, na hindi kang nagtakang mag-sick leave. Kahit kulang ka man sa tulog kaagapay, tandaan mo pumasok ka dahil ang Lunes po ay biyaya. Ba't tumatawa ka dyan, Kuya Reggie? Muntik ka na bang mag-sick leave? Ha? Tumatawa si Kuya Reggie, no, mga kaagapay. Ikaw ba kaagapay, share mo nga sa akin. May tanong ako, bakit ba tayo hirap na hirap pumasok tuwing araw ng Lunes? Diba? Alamin mo yan kaagapay, bakit ba tayo hirap? Hindi ko alam mga kaagapay ha. Ako kanina, bago nakapasok, ay na-late po ako dahil hindi ko alam bakit wala ng bus papunta rito sa Ayala. Naghintay ako ng matagal na oras mga kaagapay, no, kaya medyo nahuli tayo sa pagpasok. Pero ano man po ang nangyari sa atin, patuloy tayong magbibigay ng libreng serbisyo dito po sa ating mga kaagapay. At mamaya kaagapay, samahan mo ko mamayang 1:30 hanggang 2:15 dahil po ang huling, ngayon po ang huling araw para sa pagpaparehistro sa barangay at sanggunian election. And at the same time kaagapay, gusto ko namang maramdaman ng ating mga kaagapay na nagluluto na ng kanilang pananghalian, nagluluto na. Alam mo, nagkikrave ako ngayon mga kaagapay sa Okoy. May nabibilahan ba ng Okoy tapos napakaraming suka? Yun po ang masarap ngayong araw ng Lunes. Patingin nga po ako ng ating mga pananghalian. Mag-lunch check na tayo mga kaagapay. Ito, nangunguna palagi si Ate Lolit Aida. Sabi niya, mapagpalang umaga kaagapay, always listening daw siya sa pamamagitan ng PM Radio, lalo na dyan sa Taytay Rizal. Magandang tanghali umaga sa'yo, Ate Lolit Aida. Ikaw kaagapay, anong tanghalian mo? Ako mamaya mga kaagapay, ang kakainin ko ay mula sa ating kaagapay na si Angelica Calayag Kuya, ang kanyang Grace Greens. So maggugulay-gulay muna tayo ngayong tanghaling ito. Yan po ang ate. At mamaya kaagapay ha, napakaganda ng talakayan dahil hindi lang usapin sa pag-asenso at negosyo. Dahil mamaya pati pananampalataya sa usapin po ng pagnenegosyo. Yan po ang dala sa atin ng business as mission. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, habang nagtatype ka ng iyong pananghalian, habang isinishare mo, sana merong mag-okoy dito, no, dahil gusto kong makatikim ng okay. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, alamin natin kung sino na naman ang bibida sa usapin ng karangalang pang-Pilipino. Pilipinas din ba ang paparangalan sa pagkakataon na to? Upang malaman natin yan, narito po ang Baon.
1: It's Baon Time!
2: Magandang araw, kaagapay! Isang estudyante mula sa University of the Philippines, Diliman, ang hinahangaan ngayon online matapos ilunsad ang isang makabagong proyekto, isang detalyadong mapa ng antas ng edukasyon sa buong bansa. Si Timothy Hormigos, economic student, ay gumamit ng datos mula sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority upang buuin ang isang interactive map na sumasaklaw sa mahigit 42,000 na barangay. Dito, makikita ang dominanteng antas ng edukasyon sa bawat lugar, mula sa hindi nakapagtapos hanggang sa mga college graduate. Ang kakaiba sa proyektong ito, kaagabay, ay ang hyperlocal na pagtingin. Sa halip na pangkalahatang datos, ipinapakita nito ang tunay na kalagayan sa bawat komunidad. Lumalabas na mas mataas ang bilang ng mga graduate sa mga lungsod habang nahuhuli naman ang mga liblib na lugar. Layunin ng proyekto na hikayati ng mga Pilipino na mas maunawaan ang kalagayan ng edukasyon sa kanilang mga sariling barangay. Bagamat may limitasyon ng datos, marami ang nagsasabing ito ay isang mahalagang hakbang, patunay ng talino, inobasyon at malasakit ng kabataang Pilipino para sa bayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Maraming salamat, Phil Lagtapon. Grabe, iba talaga ang mga Pilipino, lalo na ang mga estudyante na nagbigay ng karangalan, nagbigay ng pagkakataon na kitampukin po tayo. Kaya ang mapapasabi tayo madalas, mga kaagapay, na ang sarap maging Pilipino, hindi lamang sa pagkain, kundi yung mga kababayan nating nagpakita ng kanilang husay at galing. Kaya ikaw, kaagapay, hindi sadya na ikaw ay naging isang Filipino o isang Pinoy, dahil darating din ang pagkakataon na ibabandera mo ang Pilipinas worldwide. Yan po ang ating baon. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, ang tanong ko sa iyo, naghahanap ka ba ng trabaho? Naghahanap ka ba ng pagkakataong maglingkod sa pamamagitan ng ministeryo? O naghahanap ka ba, kaagapay, ng isang trabaho na kasabay din ang passion? Yan po ang kinakailangan dito sa Far East Broadcasting Company Philippines Hiring. Dahil, kaagapay, marami po tayong hiring dito. Oo, ikaw, kaagapay, na baka mamaya dati ka lang listener, ngayon ay isa ka ng kaagapay natin dito sa 702 DZAS at sa iba pang regional radio station, dahil kaagapay, nangangailangan po ang FEBC Philippines ng staff assistant. Ito po ay para sa 702 DZAS. Kasabay niyan, kaagapay, kung ikaw naman po ay bahagi po ng ating television operation, kaagapay, pwede po tayo sa production technician. Under po ito ng Radio TV. Kasabay niyan, kaagapay, ang production assistant para po sa 702 DZAS. Kasabay din yan, kaagapay, kung ikaw ay isang manunulat sa pamamagitan po ng Corporate Communication and Resource Development. At syempre, kaagapay, nangangailangan din po ang Far East Broadcasting Company of Philippines ng HR assistant. Kasabay niyan, kaagapay, kailangan din po ng staff assistant para po sa hanay ng domestic broadcast and operations. So, ulitin ko, kaagapay, ang FEBC Philippines ay nangangailangan ng mga sumusunod staff assistant para sa 702 DZAS. Syempre po sa ating production technician, mula po yan sa Radio TV, production assistant sa 702 DZAS. Writer po para sa Corporate Communications and Resource Development. Kasabay niyan kaagapay ang HR Assistant, Staff Assistant para po sa Domestic, Broadcast, and Operations. Kaagapay, kung hinihipo po kaagapay ng Panginoon natin ang inyong puso, ito po ang pagkakataon upang maging bahagi kayo ng hiring natin. Isend mo lang kaagapay ang iyong application or resume sa pamamagitan ng recruitment at febc.ph. Uulitin ko kaagapay, recruitment at febc.ph. Siyempre kaagapay, sabihin mo nga, ikaw nga ilagay mo dyan sa iyong journal kung nakikinig ngayon ang June 6, 2026. Yan kaagapay, tandaan mo ang date na yan, ang June 6, 2026 dahil imbitado ka kaagapay. Imbitado po ang buong agapay ng sambayanan sa 78th anibersaryo ng FEBC Philippines. Oo, kaagapay, dapat presence ka sa June 6, 2026. Yan po ay araw ng Sabado na magaganap sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas, Pasig City. Magsisimula po ang ating huntahan, kwentuhan at anuman mga kaagapay ng alas 8 ng umaga. Uulitin ko kaagapay, June 6, 2026, araw ng Sabado sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City na magsisimula ng alas 8 ng umaga. Kaagapay, para sa ating registration, punta ka lamang po sa Facebook page ng FEBC Philippines. Kita-kits mga kaagapay sa darating po na June 6, 2026 para sa 78th anniversary ng ating himpilan. Grabe Kuya Reggie, no? 78 years. Kaya naman sa pagkakataon na ito mga kaagapay, basahin na natin ang inyong mga lunch check dahil po gutom na ako. Totoo yan kaagapay. Eto na, sabi ni Ate Lolit Aida, sabi niya, hello Kuya Brian, magandang umaga sa iyo. Ang aming lunch check ay pakbet with pork chop. Diba ang masarap sa pakbet?

0: na ginesang kangkong. Sabi niya, please shout out po sa kabatid, sa kapatid ko sa Bataan. Sabi niya, si Len, si te, ano to, si Ate, no, Naimi, si Ate Be, avid listener daw sila ng DZAS. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Ate Luz, alam mo kaya Reggie, galing ako dyan kahapon sa NBP. Naabutan ako ng curfew. Kasi 10:17, meron palang curfew sa 10, ano, sa NBP, no, ng 10 PM hanggang 4 AM. So naabutan ako ng curfew dyan. Pero maraming salamat sa mga ano natin dyan, Bucor Police natin, dahil grabe, kahit may curfew ay nagpadaloy pa rin po sila sa atin. Eto, bumabati ng good morning si Ate Cynthia Valencia. Sabi niya, good morning everyone listening here at sa San Jose del Monte, Bulacan. At binabati ko syempre ang aking pamilya, kay Mama at kay Papa na nakikinig ngayon sa San Pedro, Laguna. At syempre kaagapay, sabi ko nga sa inyo, ngayong araw ng Lunes at ngayong umaga po kaagapay, ang sesentrohan pa rin po natin ay sa usapin ng pagnenegosyo. Kasama po ang ating Panginoon sa kwentuhang pananampalataya at pag-asenso. Kaagapay, lakasan na po ang inyong radyo, at kung ikaw naman po ay nakatutok sa Facebook page ng 702DZAS, kaagapay, i-click mo na yung share, dahil po sa pamamagitan nito, maibabahagi po natin ang inkwento sa mga kababayan po nating negosyante. Katuwang po ang Business Admission at si Ate Jo Cabrera Alabastro. Makakasama po natin sa pagkakataon na to si Angelica Licuanan. Siya po ang General Manager ng Valdez Security and Investigation Agency Incorporated. Pakinggan po natin ang kanyang istorya.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy. Espesyal, patok na negosyo.
2: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa 702DZAS FEBC Radio TV.
3: Ito nga po ang programang Entre Pinoy Espesyal sa ating feature na Patok na Negosyo, at katuwang po natin Business as Mission Philippines. Tayo po ay sinasamahan ngayon ng very petite na si Miss Angela Licuanan, General Manager ng Valdez Security and Investigation Agency Incorporated. Magandang umaga.
4: Good morning, Miss Jo.
3: Kumusta ka?
4: I'm good.
3: Angel?
4: Yes, Angel na lang for
3: short. Very cute ng name, pero ang tapang ng negosyo. General Manager ng Valdez Security and Investigation Agency Incorporated. Ito ay business ng family.
4: Yes, family business.
3: Pag-usapan natin.
4: Yes. It was started by my grandfather sa mother's side.
3: Okay.
4: But that time kasi it's a partnership with other people outside the family. So, alam niyo naman sa business, 'di ba, pagka ano, yung hindi nagkakasundo. So it was later on dissolved. So by that time kasi syempre there are shared clients. So my parents decided to keep the business by putting another one. So, yung parents ko mag-asawa na that time. So, I think that was 1990, I guess. So, the family business started as a sole proprietor. And then, after that, 1997, naging corporation siya.
3: Okay.
4: So, that was the story.
3: At kailan ka naman pumasok sa buhay nila, Angel?
4: Ako naman. When I was born, you mean? Or in the family
3: in
4: business?
3: In the business.
4: Ano? Kailan ba? 2016, before I took my MBA, kasi kulang ako ng work experience to get to a full-time MBA. So I stayed in the family business for 4 months. Then after my full-time MBA, I was very decided na I have to be in the family business.
3: Pero nag-corporate work ka?
4: Super saglit lang, kasi my background, I was an accountancy graduate, so auditing firm. So one of the famous auditing firm, I was there for

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan kong sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo na gisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

0: Oh, Boying, bakit ka umiiyak?
1: Sabi kasi ng mga kalaro ko, hindi niyo raw ako anak eh.
0: Ha? Sinong may sabi nun?
1: Sila. Sabi nila, hindi raw talaga Lizaris ang apelyido ko.
0: Alam mo, anak. Oh, talagang anak ka namin. Kayong dalawa ng Kuya Jun mo ay anak namin. Ang kakaiba lang, si Kuya Jun mo, ipinanganak ko. Ikaw naman, ibinigay sa amin ni Jesus.
1: Talaga? Anak mo rin ako talaga, Mami.
0: Oo, anak. At mahal ka namin. Kaya, pag sinabihan ka ulit nila, huwag mo na lang papansinin, ha? Ang lagi mong iisipin, bigay ka sa amin ni Jesus. Pag nakakaunawa ka na ng lubusan, anak, ipapaliwanan ko sa iyo ang lahat-lahat kung bakit ka namin inampon bago maapektuhan ang bata mong damdamin.
2: Isang pag-alaala.
3: Naaalala ko, 10 sentimos o 10 lamang ang baon. 5 sa umaga, 5 sa hapon. Merong libre ang mga patpat ng ice drop. Buko man o munggo, di binibili ang tubig. Pwedeng makiinom sa di mo kakilala. Butas na ang sakong ng sinelas, suot mo pa rin. Namumugalgal ang puntilya ng karsonsilyo mo kasi nakasalampak ka sa lupa. Tinda-tindahanan na puro dahon naman. Bahay-bahayan na puro kahon. Naglako ka pa ng ice candy o pandesal noong araw? Karera sa takbuhan hanggang maubos ang hininga. Pagtawa hanggang sumakit ang tiyan. Meron pa bang himbabaw, kulitis, at pungapong? O kaya ng lukao, susuwi, at espada? Pagkainan na, mamimili ka sa garapon ng tinapay. Alembong, taing kabayo, o biskotyo. Pwede rin ang sukli ay candy. Meron pang libreng singsing o kaya nougat o caramel. Mauling ang mukha at ubus na ang hininga mo sa ihip kasi mahirap magparikit ng apoy. Marami pang mga alaala. Masaya. Simple lang ang buhay noong araw.
2: Bahagi siya ng nakaraan. Dahilan kung bakit naririto ka ngayon. Pahalagahan ang mga nakakatanda. Nagpupugay sa ating minamahal na mga senior citizens.

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. South Cotabato magsasagawa ng kauna-unahang seremonya sa wastong disposal ng mga lumang watawat ng Pilipinas. Magsasagawa ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ng kauna-unahang ceremonial disposal ng 32 lumang watawat ng Pilipinas sa Hunyo a 12 ngayong taon bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-128 na araw ng kalayaan. Isasagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Tupi alinsunod sa Flag and Heraldic Code of the Philippines o Republic Act No. 8491 na nagtatakda ng tamang paghawak at marangal na pagreretiro ng mga lumang watawat sa pamamagitan ng maayos na pagsusunog upang maiwasan ang maling paggamit o paglapastangan. Nagpalabas si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng Executive Order No. 29 Series of 2025 na lumilikha ng Technical Working Group para sa wastong proseso ng disposal ng mga watawat sa lalawigan. Sa isinagawang pagpupulong, pinangunahan ng Provincial Administrator Attorney Renette B. Bergado ang paghahanda para sa seremonya na gaganapin sa Rizal Park sa Tupi Municipal Grounds. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman ng publiko sa tamang paghawak at pagreretiro ng watawat ng Pilipinas habang isinusulong din ang disiplina at pangangalaga sa kalikasan. Lalahukan nito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Education, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Boy Scouts, Girl Scouts at mga civil society organizations. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

0: the good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.
1: Thank God it's Monday, May 18, 2026. Good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig dito sa programang Listener's Touch CCM category. At makakasama po ninyo ang inyong kaibigan sa loob ng mikit isang oras, Miga Jen Robles Librado. Hello, hello sa mga friends po natin dito sa City of Coronadal. Sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur at saan man po maaabot ng ating signal. Kamusta na po kayo? Kamusta po ang ating weekend? I hope na masaya, nakapag-relax, nakapag-recharge, no? Na-refresh at na-encourage, syempre sa salita ng Diyos at nakapag-rest physically, emotionally, mentally, and spiritually. Salamat kay Lord sa bagong pagkakataon na binigay niya po sa atin upang tayo po ay magkakasama ngayong hapon na ito. Hindi po ako sa umaga eh. Kasi feeling ko umaga pa lang kasi parang makulimlim sa labas. Parang uulan, naiinit, hindi natin alam. Kanina lumabas ako mga 10 a.m. ako nakabalik dito. Hindi ko alam kung anong klase ng weather kasi maambon, mainit, medyo makulimlim. Pero tayo naman ay patuloy na maging alerto at i-protect natin yung self natin. Lalo na sa ganitong panahon. Pag ito kasi yung panahon na ito, pag mahina yung immune system natin ay madali tayong makapitan ng sakit. Kaya pwede pa lang i-protect natin magbayong or uminom ng maraming tubig. Yun, para ma-strengthen yung ating immune system. At kumain ng tamang pagkain, masustansyang pagkain. Yes! At ngayong hapon na ito, mga kaibigan, dahil Monday, mental health ano tayo? Ang topic natin sa mental health. Kasi tayo po ay nagsisimula sa linggong ito. Simula natin ang linggong ito na merong kagalakan, kapayapaan at syempre dapat merong purpose. So i-reset natin yung mind natin. Natapos na yung last week, natapos na din yung weekend. Kasi feeling pa natin weekend pa, parang ang sarap pang matulog, ang sarap pang magpahinga. Hindi oh, Monday na ngayon, kaibigan. Start na ng ating work week. So, i-reset natin yung mind natin. And I hope sa pagsisimula natin sa ating work week ay talagang fresh, ano? And I hope hindi tayo pagod. Oh, kasi pag marami ka ding activities nung weekend, syempre pag Monday talagang nakakapagod. Pero ako personally, praise and thank God talaga sa kanyang strength, sa kanyang pag-sustain na kahit medyo pagod sa sa weekend, aba, meron namang bagong kalakasan pag Monday. Pero hindi naman natin pagkakailan na marami talagang tao din ngayon na pagod. mentally na-overwhelmed and sometimes emotionally drained na. Ikaw, mi good day. Kumusta naman? Na-refresh? Na-relax? Oh, happy. Medyo may paki, ano lang, may dinadamdam. Oo, pero lumalaban. Yun, ganun din sana tayo. Kahit na mayroong hindi naman lahat okay yung pakiramdam, pero yun nga, lumalaban dahil andyan ang kalakasan at pagsusustain ni Lord. So, before the week even starts fully, the mind is already... Kumusta naman yung mind mo? Full of stress? Full of joy? Or full of excitement? Ano ba? Nasa kalagitnaan na pala tayo ng linggo, no? I mean, ng buwan. Linggo, dapat Miyerkules, no? Hindi, 18, May 18. Third week na pala tayo. So, ganun po kabilis ang mga araw. Ilang, oh, next week, ano na naman. After next week pala, June na. So, sobrang bilis. Pero, sabi ko nga, kailangan nating mag... I-reset natin yung mind natin para sa pagsisimula ng linggong ito ay talagang magaan. Merong madami man tayong mga dinadala, pero inyo, carry lang kasi sinimula natin ang linggong ito na andyan yung comfort, andyan yung strength, andyan yung joy mula sa ating Diyos. Sige, sa ating question of the day, sa mga kaibigan natin na nasa bahay, nasa opisina, or saan man po ngayon nakikinig, pwede po kayong sumagot sa tanong natin. What is one thought or burden you need to release before starting this week? Pwede mo ding i-share sa atin para kung prayer request yan, pwede natin ma-include sa ating prayer time. Ano po ba yung palagi nating iniisip or nagpapabigat sa atin ngayon na kailangan nating i-release bago pa magsimula ang linggong ito? Kasi nasa Monday pa lang tayo, mayroon pang ilang araw. No? Kung dinadala-dala mo yan, aba, dating ng Biyernes, hindi na natin alam kung kaya pa natin. Okay, so, ngayon pa lang, Monday pa lang, i-release na natin. So, ano po ba yan? Fear ba yan? Pressure ba yan? Or past mistakes? Uncertainty? Worry? Financial needs? Masadyos natin. Kasi si Lord naman, no, andyan siya, handang tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. At tandaan mo, you're not alone, my friend. Kasama natin ang Panginoon. Sige, 12:39 ang ating oras. Yun po ang ating question of the day. What is one thought or burden you need to release before starting this week? Fear, worry, pressure, past mistakes, uncertainty, or naman pong mga nagpapabigat dyan sa puso mo, i-release mo na yan. Kung gusto mo ding mag-share ng testimony, praise report, aba, e-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-1801469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Don't forget to like and share our FB page. Sige, sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, ito po muna ang awitin mula po kay Lauren Daigle. You say... At susundan po ito ng awitin Who Am I? No, gusto ko din tong Who Am I. Ang tagal na kanta ito, no? Ng Casting Crown. Baka makalimutan kasi natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. At Who Do You Say I Am? Ito po yung mga naka-line up na awitin para po sa ating lahat. Dito lamang sa programang Listener's Touch Monday Edition CCM Category.

12:58 ang ating oras, mga kaibigan. That was the song Who Am I by Casting Crown. Where Do You Say I Am by Hillsong, and You Say by Lauren Deagle. I hope nag-enjoy po kayo habang kayo po ay nananghalian ngayon. Sino po ba ang nananghalian? Or tapos na, nagsisesta na ngayon. Enjoy niyo lamang po ang pakikinig ng mga Christian contemporary music. Kung meron din po kayong mga gustong CCM song, pwedeng-pwede niyo din pong ipadala ang inyong mga song request dito. Hello kay Lula Eddie Lopez dera sa Barrio 5, kay Lula Dinday. Meet ko na sila sang Saturday. Congratulations! Kay Kakay, kay Joshua sa ilang wedding. Bigid bala ko. Welcome sa married life. Hello lang dada kay Auntie Nita Arieta. Na-miss ko ni sila, pero na-miss ko sila sang Saturday. Kay Miga Yoli Arsaga Tanghian, kay Sis Beverly, kay Priscilla, kay Zach, sa Bilianes family, Mamoso family dira sa Barrio 5. Sino pa ba ang mga nagapamati dira sa Barrio 5? Shout out sa inyo. Kay Lila Juliana. Hello la, kamusta? Kay Auntie Juby. Kay Uncle Boogie. Dira man sa kapitbahay nila kay Lola Rosie, kay la Auntie Terry Jane. Sobra Peña family. Kag sa tanan pa nga mga tagpalamati. Thank you so much, gid, sa inyong permi nga pagpamati. Sa Barrio 3, hello landera sa kila Kuya Jujin, Lansa Gerita. And sa Namnama, kay Ate Daisy. Wala, ginipatay-patay ang iyang radyo, kay tatlo gid kabilog ang iyang solar radio. Diba? Kumalobat ang isa. Sun brown out. Makapamati giyapon. Thank you so much, Ate Daisy. Hello kay Ate Janet Espe Pascua, kay Nanay Lita, Pastor Jerry, kay Mami Aida De Liomes, and

also shout out man kay Pastor Eligio Valdez, kay Nanay Aida Milian dira sa Palavilla. Hello po Nanay Aida. Kay Mami Vilma dira sa may Isulan. Mami V, kamusta ka? Ang ano daw dira ben ng heart sign. Nagkakaladri si Migdewi. Heart sign. Wala na ni Mami V ang heart sign. Naninigi na malimta ni Mami Vilma ang heart sign. Hello lang dira kay Ate Ivy. Sa Madriaga family. Kag sa upod man dira ni Mami V. Nalipat lang galing ko sa pangalan ni Ate. Kag ni Kuya ba. Kag sa ilang bata. Thank you so much, Gid, sa pag prepare sang food sang Friday. So busog yun bala kami nila Migo Dave. Di ba Migo Dave? No, may pabalon pa. Thank you Lord sa iyo provision. Kag kami wala pa man naka-lunch. Kay nabusog man kami sang bread. Kanami lang gid sang blessing sang Ginoo. Hello man dira kay Mami Janet and Daddy Edward sa Katakutan family, kay Miga Shobe. Sa tanan yung mga teachers, balaan ko subong vacation mood pa sila. Hello lang dira kay Ma'am Sheila Aboy, kay Ate Irene and Sis Queenie Joy Gigone. Sino pa ba ang mga teachers nga kilala ko? Ay, kay Ma'am Sheila Maghari. Kay Ate Grace Tarazona. Hello, Mandra Sanarala. Kay Pastora Lali Jane. And kay Pastor Lowell Cazar. Kay Kuya Jun. And kay Ate Grace Meravilles, diriman sa Coronadal. Kay Ma'am Lisa, yan, Ruaro, kay Sir. Nalimutan ko Ma'am Lee, sino nga ni si Sir? Ang bilyet, ang pangalan ni Sir, ay si Sir Glenn. Hello Sir Glenn. Saloy. Masilig naman na Sir Glenn na marilimtano na gid ko. Ay, kagainan, na-meet ko man si Sir Ruming. Dira sa my ace. Ayan. Hello, Sir Ruming. Speaking sa nga Mall of Ace, may ara gali dira sa nga Wellness Clinic Act activity. Subong adlaw May 18 sa may ground level mall atrium area, may arasang free check-up kag BP monitoring. So sa mga kababaihan or sa tanan nga gusto mag-avail sining wellness clinic activity, yun, subong adlaw May 18 dira sa Mall of A. And pwede din kayong magtanong about naman sa mga kababaihan ning cervical cancer. Paano ini siya malabanan? Magkaroon kita sang idea. In line man sa celebration sang Cervical Cancer Awareness Month. Hello, galing sa Esther Nino's family. Nakita ko si Doc Joanna diri sa picture. Hello, Doc! Ay, na-miss ko to si Doc Jo. Si Babe, si Mami Lily, and Daddy Lito. Si Ate Love, si Ate Honey. Kaga, yan, sa Esther Nino's family. Sa may rotonda naman sila. Hello, and shout out dira sa inyo. Kagay, Ma'am Wilma, hello Ma'am We. Kamusta? Permigid na gapamati si Ma'am Wilma. Dira naman sa may San Felipe, Tantangan.

0: Hello lang kala Ate Eden and Pastor Joel Filomeno sa Filomeno family. Kagay miga Sheena Joy Diselisa. Hello sa Diselisa family. Happy wedding anniversary po sa mama ni miga Sheena, sa kay mama kag papa niya si Mama Arlene and si Papa Robert Diselisa. Happy wedding anniversary po. Kag sa tanan man galing nga naga birthday subong, happy birthday May 18. Sino po ba ang mga kakilala nyo na nagbo-birthday today? Pwede nyo pong batiin. Gusto nyo pong i-shout out? Pwedeng-pwede talaga. Sa aking FB, happy birthday kay Ma'am Annalisa Ricofort and kay Sir Manny Valmoria. Yan. And kay Brother Jack Balansag, kay Brother Francis Perez, kay Sis Marites Torres, and Jorlene Denero, kay Ayi Tapleras, kay Mine Gulaygayan, kay Brother Barack Signacion. Sila yung mga friend natin na nagbo-birthday today. And happy belated happy birthday pala kahapon kay Brother Bogs Rosario and kay Myra Joy Alcantara, kay Precious Grace Talania. And kay Claren. Hello, Claren. Kamusta ka na? At sa lahat po ng mga kasabayan po nila na nagbo-birthday today. Blessings and enjoy sa inyong celebration. Huwag niyo pong kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity, bagong blessing na experience niyo mula sa ating Diyos. Alauna 8 ang ating oras. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day ngayong Lunes sa programang Listener's Touch.
1: Verse of the day on Listener's Touch.
0: Para po sa ating verse of the day, please open your Bible in Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Ito po yung sinasabi sa NIV. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Romans chapter 12, verse 2. This verse ay instruction ni Apostle Paul sa mga believers, sa'yo at sa akin, to avoid adopting the world's values. Instead, baguhin natin araw-araw yung mind natin sa pamamagitan ng kanyang salita, no? Kasi that time yung mga believers sa Rome ay madaling ma-influensyahan sa mga culture sa kanilang paligid, yung kanilang priorities, values, and even their thinking. And Paul reminded them to let God transform their mind at huwag nilang hayaan na yung world ang mag-shape nito. So, renewing of your mind. Ano po bang ibig sabihin? Ibig sabihin, changing how you think, changing what controls you, and allowing God's truth to guide your life. Ano pong maging resulta ng renewing of your mind. Ano po yung resulta ng renewed mind? Siyempre, pag na-renew yung mind natin, merong peace, merong wisdom, merong direction. At madali na lamang po natin ma-identify, malaman kung ano yung maganda, acceptable, at perfect na will ng ating Panginoon sa atin. Yung kanyang kalooban sa atin. So, ang tanong, if God wants to renew our minds, what is currently controlling our thoughts? Ano po ba yung nag-feel ng iyong mind ngayon, kaibigan? Or puno, nagpupuno. Ano ba tawag doon? Nag-o-occupy ng iyong mind ngayon. Ano po ba ang nasa isip mo ngayon? Ang need mo ba? Siyempre, no? Parang, ang daming need.

kanina na i-play natin yung positive thinking. But meron tayong positive thinking. Whatever is true, whatever is noble, whatever is admirable, lovely, dapat yun yung palagi nating isipin. So, ang next na question natin, if unhealthy thoughts drain us, how do we reset our minds? So, meron po ditong tatlong steps na i-share ko. Practical ways to reset your mind. Una, start with God's Word. Bago pa tayo mag-scroll, kaibigan, sa social media, bago tayo mag-scroll sa ating cellphone, isik muna natin yung Word ni Lord, yung Scripture. Why? Dahil ang Word ni Lord, this is the lamp to our feet and a light to our path. Psalm 119 verse 105. And the next way to reset our mind, pray honestly. Don't hide your stress from God. Sabihin mo lahat. Let your request be made known to God. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. And number 3. Ito, maganda din ito. Protect your environment. Okay. I-check mo. Baka kasi andyan ka sa environment na punong-puno ng stress. Masistress ka din talaga na punong-puno ng negativity. Maapektuhan ka gid. So, what you constantly hear affects your thinking. So, what voices influence you daily? So, amugani na nga ang kada isa gina-encourage ko natin, no? Namamati na lang sa DXKI. Ako, nag-bang. Ako niya radyo kahapon. Nasad kid ko. Oh, kaya magbakal yung bagong radyo. Kasi, bisan din ko sa DXKI, nag-work, pero listener man ko sa DXKI. Kasi may arak agit sang makuha, no? So, amo na nga dapat abiyan. Protect your environment. Ano yung palagi mong pinapakinggan? Yun po ba ay nagbibigay ng peace or anxiety sa imo? So, hayaan natin na yung mga mapapakinggan natin ay magbibigay sa atin ng encouragement, ng strength, no, na makapagpatuloy. Sige, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang awiting ito mula po kay Laura Story, I Think of You.

Limang minuto ang naiwan sa programang Listener's Touch. 1:25 po ang ating oras. Bago po mag 1:30. Gusto ko munang i-shout out si Ma'am Emma Monsanto. Hello po! Si Ate Dai Panganiban Roque, si Brother Ken, si Ate Presi Bernardino, and kaka-follow lang din ni Brother RC Purpose Ninja and kay Ayen Vera De. Yan. Hello po! And sa'yo, sis Gang Esteban. Sino pa ba ang nag-follow sa ating page? Ayan. Kung hindi pa po kayo nakapag-follow, aba, follow niyo na. Please follow and like and share para marami po ang makakaalam. Hello kay Abet Panagiton, kay Ate Daisy Mogote, kay Sis Christine Joy Velarde, kay Ma'am Eva Apostol, kay Ma'am Lynn Monsanto, kay Elpidia Layok, kay Mami Abe. Hello, Mami Abe! Daddy Ray! Kumusta ka madalas sa Takorong? Kay Brother Jason, sa Tonog Family, kay Ate Gina, kay Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che, kay Mami Cheng, and sa'yo din po, Jain, Ate Dalen, Valera, kay Kuya Manny, kay Ate Pinky, kay Ate Jovita Colliado. Hello, hello po sa inyo. Thank you so much sa inyong patuloy na pakikinig. Sige, bago po tayo magtapos sa programang Listener's Touch, kanina na i-share po natin yung mga practical ways to reset your mind. So, yun po yung mga gagawin natin para ma-reset yung mind natin. And i-surrender syempre natin yung mind natin and ating heart fully to Christ. Kasi mahirap pag kinikarry natin alone yung ating mga pasanin. Napakabigat kaya. So friend, tandaan mo, Jesus offers true peace. Ang world, daming mga distraction. Meron din temporary relief. But Jesus offers peace, rest, and transformation. Sa John 14:27, ito po yung sabi ni Jesus before po siya umalis sa earth, no? Punta na ng langit. Iniwan niya po sa kanyang mga disciple itong promise na ito, the Holy Spirit. Sa John 14:27, "My peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Wow, ang gandang paalala, ang gandang promise ito, kaibigan, mula sa ating Panginoon. Huwag kang matakot. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kasi yung peace ni Lord ay iniwan niya sa atin. Ang peace na hindi kayang ibigay ng mundo, ito po ay libre. Ang gawin lamang po natin, lumapit tayo kay Jesus. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. I-surrender natin yung buhay natin sa Kanya. Dahil sa Kanya, kaibigan, sabi ko nga po, meron pong totoong kapayapaan. Ang peace na ibinibigay ni Jesus, peace that transcend all understanding. Yun po yung mag-guard ng ating heart and ng ating mind. So tandaan mo, you cannot control everything this week, but you can choose. You can choose peace over panic, faith over fear, and surrender over stress. I pray, kaibigan, na yung puso mo, yung mind mo, ay ma-reset. No? And hayaan mo si Lord na i-reset yan. I-renew yan. Hayaan mo si Lord na mamuhay sa puso mo. Hayaan mo si Lord na siya ang magiging Lord and Savior mo today.
So, sa ating pagtatapos, iwan ko po sa inyo ang verse na ito, Isaiah 26 verse 3. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Keep on trusting, keep on believing on our Lord Jesus Christ, kaibigan. Ito po ang programang Listener's Touch, where God renews the mind and strengthens the heart. Ako po ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Hango po ito sa Unang Juan 5:12. Ako po ang inyong lingkod, Cosme Magbuhos. At narito po ang aking kasaysayang patotoo na aking ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.

0: Aba, Crispin, ang aga mo ata ngayon.
1: Eh, maaga akong nakuubos ng sorbetes eh. Nagtira ako para sa mga anak natin. Kumusta ba yung si Cosme? May sinad pa ba? Bakit ba naging masasakitin ang batang yan?
0: Wala na. Hayan at sarap na sa pagkakatulog.
1: Kawawa naman ang bunso natin. Dadalawang buwan pa lang siya ay katakot-takot ng mga sakit ang dumapo sa batang yan. Eh ang iba pang mga anak natin, nasa school pa ba?
0: Oo. Pahinga ka na. Naglugaw lang ako para magkasya sa ating lahat. Ulam natin ay asin.
1: Ang masaya ay kumpleto tayong pamilya na naghahapunan.

0: Julia, ano ba yung dala-dala mong basket? Ano bang laman yan, baga? Sandali, at matulungan na kita sa pagbitbit. Ako na ang magbibitbit niyan.
1: Kaya ko namang bitbitin ito. Mga isdang tuyo, maglalako ako dito. Napakiusapan ko si Aling Josefina na tulungan ko siyang magtinda ng tuyo nila. Nakatulong na ako, nagkaroon pa tayo ng ulam sa kikitain ko sa paglalako ng tuyo. Eh, diba, ikaw, sorbetes, ako naman, tuyo.
0: Meron na tayong tuyong ulam, ang tuyo fever. At meron pa tayong minatamis, ang sorbetes.
2: Nang, pwede po bang makahingi po ako ng isang tuyo? Masarap po kasi.
1: Abay, oo anak. Gusto mo, dalawa pa. Basta, itong iba ay ulam ng mga kapatid mo.
2: Salamat po, Inang. Mas masarap kasi ang ulam ay tuyo sa sampurado po.
1: Kain lang ng kain, anak, ha? Pampatalino ang sampurado at tuyo. Oh, ngingiti-ngiti ka riyan, mahal.
0: Abay, napakahusay na mo makipagkaibigan niya ring aking esposa. Nakuha mo ang tiwala ni Aling Josefina. Abay, ikaw lang ang pinalad na bigyan ng paninda nilang tuyo.
1: Eh, hindi naman tayo masamang kababaryo. Ang ikinatutuwa ko naman dito ay may pagkakakitaan na ako at malilibre na rin tayo ng pang-ulam. Masarap din ang sawsawan nitong tuyo ay kamatis. Mamitas lang tayo sa ating tanim na kamatis, maraming bunga.
0: Ayos yan, baga. Sorbetes na pagkatamis-tamis ang paninda ko at ikaw naman ay tuyo.
1: Sa palagay ko naman ay baka dito na tayo guminhawa sa ating buhay. Walang panahon na pinipili ang pagtitinda ng tuyo. Masarap ang tuyo na paninda ko dahil maayos ang pagbibilad niya.

0: palapit ko nang maubos itong sorbetes ko. Hahabulin ko ang oras ng labasan sa klase ng mga bata. Napakainit talaga ng panahon. Sorbetes ang sagot sa init ng panahon. Ariko, biglang nanakip ang aking dibdib. Hirap akong makahinga. Nahihilo ako.
1: Calling Dr. Edward Santos. Dr. Edward Santos, you are needed at the emergency room. Please proceed immediately. Calling Dr. Edward Santos at the emergency room, please.
2: Mrs., itinalulungkot ko. Ginawa na namin ang lahat para mailigtasan niyo, mister. Pero, I'm sorry. Wala na po ang inyo, mister. Patay na po siya. Nasa morgue na ang bangkay.
3: Hindi! Hindi maaaring mamatay ang asawa ko! Buhay siya, doktor!

sinasakay nila ang

0: Parinig ka nga anak at ikaw na ang mag-urong nito.
1: Opo, inay. Ako na pong bahala dyan. Palibasa, bunso ako. Kaya ako na lang palagi ang nautusan dito sa bahay. Ang mga kapatid ko, sila pa naman ang nakakatanda sa akin. Sila pa ang mga batugan. Hindi man lamang tulungan si inay sa mga gawain.
2: Ay, napapagod na ako. Sila na lang ang magpapatuloy nito. Gagawin ko pang homework ko. Ikaw na, Cosme, ang magpatuloy dito sa ginagawa ko. Pagkatapos mo dyan.
1: Ako nang bahala dyan, Ate Rose. Iniwan naman ni Kuya ang trabaho niya dito sa bahay. Gumaala na naman yon. Para bang ang paa ay palaging sinisindihan ng posporo.
2: Asa ka pa sa kuya mo? Nako! Nang umulan ng katamaran, si kuya, dram-dramang nasahod!

0: Inay, ako po, gusto ko pong magpatuloy ng aking pag-aaral hanggang kuleyo po. May kukuhanin po akong kurso. Gustong-gusto ko po ito. Pero mataas po ang tuition fee ng kurso ko.
1: Naku, Cosme anak, natutuwa naman ako sa iyo. At salamat, ikaw lang ang nakahilig na mag-aral. Ang mga kapatid mo ayaw magsipag-aral. Hala, sige anak, tutulungan kitang makapagtapos sa iyong kurso. Igagapang ko iyan anak.
0: Kakayanin po ba natin ang napakataas na tuition fee?
1: Bakit hindi anak? Ngayon pang malakas na ang tindahan natin. Samantalahin mo, Cosme. Mag-aral ka hanggat may pagkakataon kang mag-aral. Igagapang ko ang iyong pag-aaral anak sa kolehiyo. Iyan ang pangarap namin ng yumao mong ama, na isa man sa inyo ay makapagtapos na inyong pag-aaral. Iyan ang tanging yaman na maipamamana namin.

0: Inay!
1: Sana po hinintay po ninyo ang diploma ko. Bakit kayo nagmamadaling sumunod kay Itay? Paano na po ako, Inay?
2: Cosme, tara na. Nagsiuwi ng mga tao. Tayo na lang ang tao dito sa sementeryo. Nakakatakot. Magagabi na. Gusto ko na magpahinga.
1: Eh di mauna na kayo, Ate Rose ni Kuya. Umuwi na kayo. Nag-aapo na kayo eh. Hindi mo ba Inay itong nandito sa loob ng nicho? Patay na si Inay. Magbago na nga kayo, Ate ni Kuya. Kaya ko namang maglakad na mag-isa. Kahit malayo.

0: Tuloy ka, Cosme, mag-boss. Maupo ka.
1: Salamat po. Gusto raw po ninyo akong makausap?
0: Oo, nangangailangan ng school na ito ng student assistant. E nung mapag-aralan namin ang record mo dito sa school, kami natuwa. Ikaw ang napili. May allowance kang matatanggap.
1: Talaga po, Dean? Naku, maraming salamat po sa inyo. At napansin pa rin po pala ninyong aking pagpapagal sa aking pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala. Di po kayo manghihinayang sa akin. Ah, may radyo nga pala ako. Makapakinig nga muna ng music habang nagpe-prepare ako ng gamit patungo sa school. Marami nagko-complain sa akin. Masyado daw akong perfectionist sa trabaho ng mga tauhan ko. Hindi naman talaga pwede yung sige-sige na lang. Ano ang matututunan ng mga estudyante kung hayaan kong ibang staff na obvious na di pinag-aaralan ang trabaho nila para rin sila mga student at di professional? Makapakinig nga muna ng radyo. Ano bang station itong napihit ko?
2: Kaibigan, ang mga ngaral 12-1 ay isang paalala na alalahanin ang inyong tagapaglikha habang ikaw ay bata at malakas pa, bago dumating ang mga matatandang araw kung saan manghihina ka na, at bago dumating ang mga hindi magagandang araw o mga araw ng karamdaman, pagkawala ng lakas at kamatayan, na nagtuturo sa mga kabataan na gamitin ng wasto ang kanilang lakas at kabataan para sa Diyos, bago pa huli ang lahat. Kaibigan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo ngayon. Tanggapin ang Panginoong Hesus na maging sarili mong tagapagligtas, pagsisihan ng inyong mga kasalanan, at si Hesus na inyong Diyos ng inyong kaisa-isang buhay. Manalangin po tayo.

0: pamamagitan ng media, ako po ay nakarinig ng salita ng Diyos, ang 702 DZAS noong taong 1996. Ako po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng programang Hardin ng Panalangin na ang aking napakinggan sa radyo. At magmula noon, naghanap na ako ng church at ang aking natagpuan ang World Mission Church sa pangunguna ng isang Korean Pastor Kim. At tuloy-tuloy na ako po ay nagpagamit sa ating Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoong Hesus.
1: Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:12.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Cosme Rosales Magbuhos ng Batangas. Binigyan buhay ni na
3: A.G. Gabrilio,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: Carlene De Guzman,
7: Eva Morataglia Gomez,
8: Roy Camo Gomez,
9: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahalang direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.
10: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: panamyaw gid sa inyo abyan kag pag-abi-abi sa ngalan sang aton mahal nga Ginoo. Ini ang Hour of Hope kag nagapamati kamo sa pastor sang Hinobaan Baptist Church si Daniel Salcedo. Nagaagdagit sa inyo sining malipot nga mga tinion sa pagtuon naton sang pulong sang Ginoo. Gina-acknowledge naton ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapray kag nagasakdag sining programa. Saliwat sa inyong mga questions kag prayer request, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kagalangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makampo kami sa amon mga utod. Bisan pa sa ila mga kinanglanon, mga ginabatsyag sa lawas, mga problema, nga patigayon ni mo Ginoo ang kasulbaran ang pag-ayo kag paghimuno. Bisan pa man Ginoo ang nagapangita sang kaluwasan, kapatawaran sang sala, kagsang langit sa tapos sining kamatayon, buksi man Ginoong iya painuino. Kagina nga abyan mahangit namon sa paginulsul sa iya sala, pagtuo personal kay Jesus kag pagbaton sa iya nga iya manluluwas. Ginoo, nagapangamuyo man kami sa nagasangyaw sang maing balita. Kabalo kami Ginoo nga ang mga manugwali mo, hindi man immune sa mga problema. Kundi galambot man ang mga pagtilaw, palig-on na sila Ginoo. I-provide man ang ilang needs, maayong lawas. Kagsubong man kaalam sa pagwali sang pulong mo. Nagaampo kami Ginoo sang amon mga utod nga ara iya sa mga responsibilidad nga dalagkuan sa amon mga kasimbahanan kag sosyudad. Tagaay sila sang pinasahi mo nga kaalam kag ilabi na gid sa mga bagay nga malambot nila sa ila kinabuhi ang pagpaubos para sa imo. Amon ang amon pagtugyan sang kapis ang gahong kag kaalam ang imo ilagad in Jesus name. Amen. Ang pagtubos ni Ginoong Hesus nga magaanto siya sa krus, ginplano gid sang Dios. Kag nga sa diin wala diya labot ang tawo. Amo na puriso utod nga kun maghambal kita sa pulong sang Ginoo nga ang kaluwasan is purely by the grace of God, hindi ikaw abyan ma-offend. Amo na siya ang kamatuuran. Efeso kapitulo 2 kay bangod sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtuo. Kag iniindi inyo kaugalingon nga mga binuhatan. Inidulot sang Dios, hindi sang maayong binuhatan base ang tawo magpabugal. Amo na abyan, kung magsiling kita kaluwasan bugay sang Dios, ginhatag la na sa aton. Ginhuman ni Ginoong Hesus dito sa cross, siya nagpatulo sang iya dugo para mahugasan ini matabunan kag ang pinalidad sang aton mga sala siya nagpasaan. Kung gin-offer sang Ginoo sa aton libre pagi kag Ginoong Hesus, well, respond ka abyan. Pagi sa pagtuo. Primera besgid, ara ang paginulsol. Ako ay imo sala, talik di ina. Isikway ina. Pangamuyo dabla sa imo nga gina. Kahamtangan subo nga nagasiling sa imo tagipuson, Lord, nagahinulsol ako Ginoo sang akon mga sala, patawara ako. Kagyari nagatuo ako nga si Kristo lang gid ang akon manluluwas, kag ginabaton ko siya nga akon Ginoo. Kabay paabyan ang munang i-respond nimo sa sining grasya sang Ginoo, sa sining kaluwasan. Nga ginpangabudlayan na kaginhuman sang aton manunubos way liwan si Kristo Hesus. Now, may isa pagid ako diri nga gusto i-point out sa aton nga ang kamatayon sang aton manuluwas nagpaumpaw ini sa nagabalingaso nga kasingkal sang Dios sa sala tungod sang iyaman hustisya kag himpit nga pagkamalaan. Nagasiling ang pulong, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Hindi ta ini mga utod ma-appreciate nga mga pulong ining ginpakamalaot ang nagakabit sa kahoy, kun hindi naton matan-aw utod ang background sang istorya bala sang paglansang sa cross. Now, pila ka mga bagay nga mahatag naton sa inyo. Sa ila chimpo sang una, kung ilan sang kanagani sa cross, nagakahulugan nga ang krimen nga imo nga ginhimo. Nagakahulugan sang pagtraidor sa imo pungsod, sang pagsupak mo sa hari. At this time, mga utod sa mga Hudiyo, pagpakamalaot mo sa ngalan sang Diyos. Ang ako nakita, hindi lamang nga si Ginoong Hesus abi, naguba sang tradisyonal nga pagtanaw nila sa Sabbath keeping, kundi ang claim pagid ni Ginoong Hesus. Hindi bala? Sang wala na gid sang ipamangkot ang mataas nga saserdote, Harap-harapan niya nga gin, atubang ang aton manunubos kang nagsiling, ikaw gid bala ang anak sang Dios? Hindi bala mga uton mabasa naton ina sa gospel? Kag ginsabat siya sang aton manunubos, ginsiling mo kag makita ninyo ang anak sang tao nga sa diin kaupod sang mga anghiles gapanaog pasaka pagadto sa langit. Sa sining statement ng ginong Hesus, ginkusnit sang pinakamataas nga pari ang iya mga bayo, ginhampak siya kag nagsinggit ining pari nga nagasiling, nagapasi pala sa ginong Hesus. But sing anon mga utod, ginakuha sang aton manunubos ang lugar sang Dios. Amo inaabyan. Hindi lamang nga ginguba ni ginong Hesus siya ang ilang nga tradisyonal sa pagbantay sang adlaw inog pahuway, kundi ang iya nga claims nga nagsiling ang aton manunubos, ako Dios sa dagway sang tawo. So ining sala sang pagpasipala nga ginakuha muya ang lugar sang Ginoo abi para sa Udiyo sa siningaduta, nagakahulugan sang paglansang sa cross. Now ano pagin? Kung ilan sang kasakros, hindi lamang naghambal ini sang heinousness sang imong crime, kundi naghambal man ini sang shame. Ibutang kagid iya nga public example. Agud nga ang mga tao nga daw may intention man nga magsunod sang imo ginhimo nga pagpakasala, mahadukan. Kay ginabutang ikaw dito sa entablado kaginalansang sa cross. Amo na abyan, subot sing kanon, kung ilansang ka na sa cross, pinakamalaot, ginsikway ka sa susyudad, ginkabi ka nga pinakamakasasala, nga hindi ka na mapuslan, kagsubong man, sa serbisyo sang tao, kag sa serbisyo sang Diyos. Amo na nga ginhambal ni San Pablo, curse is everyone who hangeth on the tree. Ang paglansang sa cross, utod na ko naghambal pagin ini sang amat-amat nga pag-inflex sang kasakit o kon masakit nga kamatayon sa victim. Ano ang mga posible nga matabo sa tao kung ilansang siya sa cross? Of course, ti pilasan ang imo mga palad, ang imo mga tiil. Balo naman ka mo, kung ang metal ma-expose siya sa tubi, amo ng dugo abi, may ginatawag ina mga kauturan nga infection, gagangrina na ina. Ti sa nagakabit ikaw sa cross, expose ikaw sa kainit sang adlaw, amat-amat nga nagakamalhan sang fluid ang imo lawas. Kung ang posisyon sang tao nga ginalansang sa cross, amo nga magakabit siya abi, bali ang duha ka kamot niya amo ang papasanon sang weight niya sang bilong nga lawas, puwerte gid ka sakit mga utom. Kag kun ang imo naman nga tiil, isikad mo naman pataas para nga magakarry sang kabugat sang imo lawas, puwerte naman kasakit. So amo ina nga ang ginahimo sang victim, medyo gabarikutot siya. Noong problema sini sa akon nga pagpanalawsaw, amat-amat niya nga ginapahina ang pagpump sang oxygen kag sang blood sa imo bilog nga lawas. Sa bagay mga uton nga ang tendency sini ang imo tagipusoon puwerte kasakit. Hindi lamang kay dehydration abyan akon nga nagapamati o kon ang pagdula na sang fluid sa lawas ang tao. Amo ina nga ginapili sang mga tao ang crucifixion, hindi lang kay utdan kadiritso ulo o kunano da mga utod, tungod kay sa imo nga heinous crime nga nakomit sa susyudad kag subong man sa Dios, gusto sang mga tao nga pabatyagon ikaw physically nga ang imo sala nga ginhimo kangil aran sa tao kag subong man sa tubangan sang Dios. Amo ni abyan ang pila ka mga eksena nga sa diin na tabo sa aton manluwas sang ginlansang siya sa cross. And before that, of course, masami na ninyo mabatian, ginabunal siya. Siling sang Isaiah 53, ginhanog siya kaginpilas tungod sang aton mga paglapas. Abyan, isa pagid sang masakit nga proseso before ikaw ilansang sa cross, amo nga bakulon katudo. Na kung Hudiyo ang magbakol sa imo, hindi ginaya magsubra sa 40 kalapdos. Amo na yung ginsaad sang kasuguan eh. Mabasa na naton abyan diri sa Deuteronomy chapter 25 verse 3. 40 stripes he may give him and not exceed, lest if he should exceed and beat him above this with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee. You see, utod amo na ya sa patakaran sa mga Hudiyo. Although tuod, no, gin-condemn naman ang kriminal nga pagalansang abi sa cross. pero may ara gyapon iyang limitation dito sa Old Testament nga kasuguan. 40 lang ikalapdos. Now, ibutang tayo ni kay Kristo Jesus. Romano, Hintil, hindi Hudiyo ang nagbakol kay ganong Jesus. So wala sila sang laye kung kapila nila bunalan ang aton manluluwas. Kung Hudiyo naman ini nga laye, sa likod mo lang siya bunalan, amo na abyan. Di ang problema gani, kay Romano o kung Hintil ang nag-execute sining scourging o kung pagbakol sa kay ginong Jesus. So amo ina nga wala sang limitation kung kapila nila hanusan ang aton manluluwas, ikadawa, pagusto nila kung sa diin maigo ang aton ginoong Jesus. Amo to nga pagwa ni ginoong Jesus, pagkakita ni Pilato kung sa aton pabala sa mga hiligay nun, bau grabe man, pinatamanyo man ining tawo, amo da nga nagsiling siya, behold the man. Utod kag abyan akon nga nagapamati. Kabalo ka mo, ang pagtubos ni ginoong Jesus sa aton, gikan sa sala, sa guilt, sa pagapos ang panulay, eventually kamatayon kag infierno kung ang tao hindi maghinulsol abis ang iya mga kapaltahan. Abi ninyo mahapos, hindi. Grabe nga anguish, hindi lamang sang kalag. Grabe nga anguish, hindi lamang siya in spirito mga utod, kundi grabe nga physical pain ang nagyan sang aton manunubos. Idugang tapagid. Sang nagakabit na siya dito sa cross sa Kalvaryo utod, ano nga mga tingog nga nagasinggit ang imo mabatian? Hindi bala overpower iyang nagahibi ka nagasimpatiya sa iya? Sa mga pagyauyao sa mga tao? Amo na sa bagay nga amo nang ginrecord sa mga gospel writers? Ano ina nga mga sugilanon? Isa sang akon matandaan amo ini, niya nabuligan niyang iban, hindi siya kabulig sang iya kaugalingon. Isa na siya ka-outstanding? Nga paghangkat sa aton manluwas? Meaning to say, nakapakita ka ganis ang milagro mo sa iban? Ngiti imo na ni subong kaugalingon, pakita ka man gahom mo eh. Amo na abyan nga paghangkat sa iya. Ano pagin? Nya manaog ta di sa cross. Luwason taton kaugalingon. Hindi bala abyan amo ni mga singgitan sang mga tao nga nagapalibot sa aton manluluwas. So ma-imagine na naton ang kasakitan di lamang sa iya kalag, di lamang sa anguish niya sa espiritu, di lamang sa iya lawas, kundi pagid sa iya nga emotion. Di na ang mga pagdayaw sang tao. Pila kabilog ang ginbuligan niya ang mga balatianon. Pila kabilog nga may mga yawa ditong ginpangtabog niya. May isa nga nag-testify in favor sa iya. Wala abyan. So tiyan mo ini, ang isa sa mga eksena kagamaturan sa kamatayon sa aton manluluwas, sakripisyo para sa aton. So abyan ara ang aton manluluwas na banhaw na sa mga minatay. Agdaha siya nga magsulod sa imo, tagipusoon. Kristuhanon, adlaw-adlaw panumduma ang kamatayon ni ginoong Jesus para sa imo. Agun nga ang imo paghigugma sa iya, magabugana adlaw-adlaw. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church nagapaalam, maayong adlaw sa inyo na tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Malipayo naman nga adlaw, kag talupang doon naman aton, brother, ang sinulat ni sa anong 1, kapitulo 2, versikulo 28, 1 John chapter 2, verse 28, ng kasiling, and now little children abide in Him, that when He appears, He may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. Verse 1, sang chapter 3 of 1 John, nagasiling, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Now, nag-pertain ini sa pagbalik liwan sa aton Ginoong Hesukristo. Kag kabay pa kuntani nga ang aton bala karon nga resolution nga makasiling kita sakto gina, Pastor, I am resolved, I have to be ready. That's why let's be ready always. Labi na gid sa pagbalik liwan sa Ginoo naton. Na wala kita naghambal nga subong na gid nga tuig, kag wala man kita maghambal nga indi siya mag-aabot sa sini nga tuig. Ang importante diri nga ready kita, because makwa naton iko mag-set kita sang date, makwa naton bala ma-miss naton ang kag indi kita nangin matuod sining ginatawag naton the doctrine of the imminent return of the Lord Jesus Christ, because nobody knows. That's why indi kita maka-set sang date sini. Sakon bala makasiling ako nga indi ako makakuan bala maka I can't help, no, apang nagakabalaka ako o nagawonder ako. Nag-wonder ako kung ano bala ang madalas sa sining nga tuig, kung ayhan when Jesus will come again or when Jesus comes back. Kaya ang promisa niya, niya magbalik ako yaliwan mo. Apang ako nag-wonder man kung ako ready. Well, masiling ako ya magbalik liwan ang Ginoo naton, kag-ready ako. Kag kun ayhan sining year abit, magabalik bala siya liwat? Amo na gid bala ini nga year? Pamangkuton ta man ang aton ko galingon. If I am ready. Ready bala ikaw? Ready bala kita tanan? Ayhan dapat naton talupang don. Labi na gid kita nga mga Kristohanon that makasiling kita sa bugos na kun nga kabuhi. Handa gid ako iya sa pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. As a child of God, labay pa sa aton nga nakahibalo na kita sining doktrina nga siya magabalik liwan, kabay pa kung tanin kita maghahanda sa pagbalik niya liwan. Kaya I believe this is what we need. Ano pala ginhambal diri sa versikulo 28 sang ano ni sang sa versikulo 28 sang naunang 1 kapitulo 2 linya, and now little children abide in him, that when he appears he may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Verse 29, if you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Di nagapractice bala kita sini. Kung wala kita ga-practice ini, hindi kita hantop eh, kag hindi kita handa eh. Because nagapati kita yan nga, ang visible nga prueba, kung tuntuod ka nga Kristohanon, amo ini ang ginatawag na ton, ang insakto nga behavior. Kibadamo sa mga tao nga nagahibo sa maayo nga binunghatan, apang wala sila pagtuo sa kay Kristo Jesus. Ang iba niya yan, nag-claim nga may pagtuo ka lang, ha? Apang kung ang pagtuo lang, wala sang pag-practice sa maayong binuhatan, ginatawag nato ina nga, na hindi amo. So kung aton ba na makita diri mga kauturan, ang pagtuo diri o right behavior will be a cause, kausa ini or cause ini sa kahuyanan kung magbalik liwan ang aton Ginoong Hesukristo. Because nga ang makasiling ako sini, tungod kay ang matuntuod ka pagtuo, always results in good deeds. So, this, ang mga tao ba na, nag-claim sila nga may ara sila pagtuo. Apang wala man sila, nagahimo permi, who consistently do what is right and a true or masama tutuod nga tumuluo kay nga aman. Ang maayong binuhatan, hindi ina makaproduhir sang kaluwasan. That's why ginhambal dila sa Epeso 2:8-9, not of works, lest any man should boast. Apang kinahanglanon ina, kay amo ina ang prueba sang matuntuon ka pagtuo, kag amo ina ang actually present sa James 2:14-17. Kapay po ko tanay nga aton ini mga kauturan na talupangdan. Kay not merely you are doing good, may pagtuo ka na. Kag amo ina makahatag sa imbos ang kaluwasan. Apang importante gali nga dapat naton mahibaluan nga tuuhan naton talupangdo naton kag manginhan
3: handa kita sa pagbalik ni Juan sang Ginoo, siguraduhon naton first of all ang aton kaluwasan. Kag maghanda kita sa pagbalik ni Juan sang aton Ginoong Hesus Kristo. That's why siling ko kaina kabay pakuntani nga all of our lives ang aton kabuhi mangin ready kita. Kabay pa nga dapat aton tarupang doon kaagi sa isa kabata. Ikaw na kaagi ka man sang pagkabata. Kaihan si kamudira, may bata gagamay, may 2 years old, 3 years old. Ginatuloan mo sila kung paano nga maghanda. Kung aton talupang doon, diyan, abi, manyapon kita, manyaga kita, o kung mamahaw kita, pa-antis ka mo magkaon, pamahaw, panyaga, or panyapon, kwanin nyo anay, abi, hugasi anay inday, o kung toto, ang ibo kamot. Para ready ka sa pagkaon, sang pagkaon. Mabudlay bala ina, maling ka, ah, hindi ko na hugasan, trapuhan ko ng direkta. Pero ang kabataan, gina-training naton, wash your hands before eating. Kaya usually, abo na pirmi ang ginambal sa ginikanan. Now, as an adult, ikaw ay han, nakaagi ka man bata, kag sa mga kabataan, ginahimo naton ina. Kana isang isa ka, hamtog na. Being ready for important responsibilities continues to be an ongoing reality, hindi ba? Apang kung naton, para makita mga kulturan, nakakanto kita sa iya sa isa ka I've come to realize that nothing is more important than being ready for our reunion with Jesus. Ang importante gali nga panguna-una nga makuha naton when Jesus comes nga mangin united mangin maga-reunion kita kaupod sa Dios. So amo ini gali nakita naton mga kauturan, but I've come to realize narealisar na ko nga wala na sang nami pa, more important pa, than being ready for our reunion with Jesus. You know, speaking sang ginatawag naton sa pagbalik ni Juan sang aton Ginoong Hesus Kristo, we ought to be ready. Kay si Juan dire, si John dire, sa 1 John chapter 3 verse 3, naghambal siya sa tagsa-tagsa. He tells us that everyone, siling sa Bible, who has this hope in Him, purifies himself. So, nakita natin din mga kauturan, looking for that blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dapat natin ini nakita mga kauturan. Dapat natin ini mahibaluan sa sinigin niya tion. Kaghatag, ihatag natin ang aton kabuhi, ang aton tion sa kay Ginoong Hesus Kristo. Siling dire kun aton palatalupang doon dira that makasiling mala ako, I would say that everyone who believes what the Bible teaches would be positive tungod kay ang Biblia nagtudlo na hanungod sang aton bulahan nga paglaom. Bulahan nga paglaom. That's why when we speak about Jesus Christ's return, talupang doon aton ini that we are looking forward to Jesus' return fills us with hope. Kanami bala no, ang pagbalik ni Juan sang aton Ginoong Hesus Kristo sa pagsaulog naton sini balang sang ginatawag naton bag-ong tuig. Duha lang gid ka pulong ang dapat naton bantayan, the spirit of expectancy and hope. Expectancy, you are expecting sa pagbalik ni Juan sang aton Ginoong Hesus Kristo, and that is positive and I am optimistic nga siya magabalik ni Juan. I just do not know this year, this week, this month, or even the other, the sun nga mga inadlaw, apang siya magabalik ni Juan. Optimistic kita sini. Now, talupang doon pagin natin dire, kaya ang aton buhi nga paglaom, ang aton living hope, amo ini ang naghatag pagin sa aton sang excitement nga siya magabalik ni Juan. Kag ang bulahan nga paglaom ang ginatawag naton sa Titus 2:13, the glorious appearing of our God and Savior Jesus Christ, that who will bring us to be with Him in eternity. Amoy naging promise ang John chapter 14, 1-3, in my Father's house are many mansions, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Kay ginhambal ina man sang Salmo 23 versikulo 6. Yung amoy ini mga kauturan ang ginatawag naton, it is in this hope that the church, ang body of Christ sa bukos ng kalibutan worldwide and the body of Christ locally, gintawag ini into this hope, the coming of Jesus Christ and our eternal destiny with Him, nga amo ini ang maka-impact sang aton personal nga kabuhi, personal life, ang aton kabuhi sang aton mga kaiglesyahanan tungod nga si Kristo kaupod naton. This is what I believe the call to expectancy. Amo ini ang mensahe sang ginatawag naton the final chapter of the book of 1 Corinthians. This is what I believe a fitting conclusion sa mga pagpanghangkat to challenge, hindi lamang sa pagpanghangkat, sa pag-challenge, but to comfort, sa pag-comfort sang iglesia, sang body of believers, nga ginahikayan, ginabuli, ginakantyawan, apang mga kauturan, nakita naton diri, may mga overwhelming problems, apang makita naton diri, ang promisa sang Ginoo, kagintagaan niya kita sining spirit of expectancy, gintagaan niya kita ng isang paglaom, nga siya sigurado gid, magabalik liwan. Yun ang mga kauturan, abi nyo kung ano ang dako resulta, kung siya magabalik liwan, wala na siyang division sa simbahan. Sa langit, ang tagsa-tagsa iyaya, will become a follower of Jesus Christ, sinibla ha? Hindi na follower of Peter, ha? Hindi na follower of Apollos, hindi na follower ni Pablo. But while nga ikaw kag ako, bugalon, proud nga Kristohanon kita, kag nang bilong kita sa isa kag grupo nga nagatudlo kag nagawali sang fundamental doctrine of the Word of God. And I believe it is a wonderful heritage, yet I believe there will be no, wala na sang kung ano pang grupo, wala na sa kung ano pang denominasyon, wala na sa kung ano pang isolation, kundi sa langit, all believers will all be one. Tandaan gid naton ini, kag aton ini, talupang doon, ngang Ginoo gali naton, naghatag sini nga mga butang sa aton mga kabuhi, and therefore, He challenges us, or He challenges us, He comforts us, nga maghanda lamang sa pagbalik ni Aliwan. Are you ready? Handa na ba ikaw? Pastor Gideon Kahilig.
5: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
2: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
2: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
7: Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Isa na naman pong Lunes at May 18. Sana naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanteng sakit na nangyari na po. Nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-update po ako sa inyo mula po dun sa na kalap namin mga informasyon from the Bureau of Animal Industry. Ikikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062-DXKI Coronadal, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online kung kaya't tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ang ano po ba? Ano po ba ang bird flu? Ano? Ikwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo ng mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig nyo noon, yung African swine fever na pinipilit nating iwasan pero hindi natin

napakalubha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig kong sabihin, ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic, na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihan palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo, bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na to? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito dahil sa pag-migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stopover sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyeyelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad nung sa atin, at dito sila nagsa-stop over. Okay? At alam nyo naman, at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stop over. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north, okay? Yung egg basket naman po of the south is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa norte. Kung titingnan nyo po, eh halos milyon po ang mga laying birds, broilers, at yung mga nag-aalaga ng manok dyan, bukod pa po yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba, magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan

0: Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangang matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, papano na, hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan niyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay? Ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko pong sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay? May mga naririnig po kayong mga strain, babanggitin ko dito. Kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain. May H at saka may N. H5N, H5N1, H5N2. Okay? H9N2, H7N9. Ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya't kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit. Siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may Beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman, ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay? Yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makaapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yon agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. Ire-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay. Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur, pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte. Meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala. Basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah. Since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na, na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ah. Magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano ba ang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw, okay, at payat. swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita nyo ba yung kanyang palong at yung kang wattle na nasa ilalim ng tuka? Okay? Namumula. Okay? Nagiging dark purple, parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari at namamaga up to the flu hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising, parang ano, pasa, pamamasa. Okay? Respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo, parang ano matawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air, hindi makahinga. Okay? At yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted neck. So yung, nakakita na po ba kayo? Nakakita na kami na yung anak na umiikot yung leg. Okay, parang ini-exorcist. O, di ba? Yun ang ano po eh, nangyayari. Nawawalan ng balance, hindi makalakad na maayos at paikot-ikot siya sa pwesto niya. O, sa mga nangingitlog naman ng manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell nung itlog. O, or completely walang shell yung itlog o yung dilaw-law ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo pong mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no, wala pa naman tayo, malapit na ba tayong ano, dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamayang konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok para alam niyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya, kaya na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhin malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganon rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin at alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan ko nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko nung unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas 2017. Akala ng iba, napakalubhan po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po ay walang bumibili. Dinidisplay na sa kalye po. Nasa Rizal ako niyaan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao. Dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.

May nga pon sa mga abiyan ka, gutod sa kinuong nagapadan sa pagsunod sa sining programa, Salmo. Sa gapon ang inyo abiyan ka, gutod sa kinuong si Paso Algar, ga pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalayon ang Diyos nga makapadan naman kita sa pagtuon sang iablan nga pulong, kagkabayakit ang Diyos magpakamay sa aton. By the way, salamat kids sa tanan nga nagasunod sa sining programa, kag sa tanan nga pamati sa sining station DYVS, no? 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag salamat gid nga padayon kamo sa pagsakdag, sa pagpangamuyo, at the same time sa tanan nga nag-support financially, kabay gid ang Dios magabalik sa madamong pagpakamayo sa inyo, sa padayon ninyo nga pagpangamuyo, pagsakdag financially sa sining station DYVS. Agod gamiton sa Dios sining station. Agod nga padayon ibantala ang mayong balita, ang kaluwasan, ara lang gid kay Kristo Jesus. Okay, noong aton nga text sa sininga pag tuon aton, found in the book of Ephesians chapter 4, verses 1 down to verse 6. No? Siling sa verse 1, therefore, sa apostle po nambal sini, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith we are called, with all lowliness and meekness, and with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and you and in you all. May the Lord bless ang iya pulong na aton kinbasa. Shall we pray? Lord, thank you God sa time once again makatuon kami sa imo pulong. And Lord, we ask that you will be with us. Give us spiritual understanding, agod maintindihan namon ang ginsulat ni Apostle Paul sa mga tubulo dito sa Efeso. Agod Lord nga ma-remind kami that we are saved by your grace. We are still serving you because of your grace. And still, because of your grace, padayon kami kinoo nga nagahimo sang imo nga ilikoton. Agod Lord nga kami nga matumulo, magamit nimo sa ministry, nagintugyan mo sa amon, particular Ginoo, mag-unite kami to work hand in hand. Agod Lord, ma-reach out ang mga unsaved through sa mga ministries, ang preaching of your word, the same time sa sininga station nga ginagamit nimo. Agod i-air, Lord, ang mga wali dari. Agod nga ang mga makabati kag magtuo sa imo makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Bless kami, Lord, sa nagatuon kami sa iyong pulong, in Jesus' name. Amen. Okay, no, siling sa ni Apostle Paul dari sa verse 4, siyempre ginsulat ini ni Apostle Paul ang book of Ephesians, no? Siling niya dari sa verse 1, I, therefore, no? Ang word I dari, nagahambal ni dari about kay si Pablo mismo, naghambal sini. Kag the word therefore, this is the word mark the transition from doctrine to duty, or principle to practice, or belief to behavior. So that's why may saying kita, we behave by what we believe. We behave by what we believe. Meaning, kung ano ang ginagawi naton, tungod ina resulta sang aton nga pagtuo. Di siling ni Pablo dre, I therefore, no? Nga si Pablo dre, kung basaon na to ng chapter 1, chapter 2, chapter 3 dre, nagatudlo si Apostle Paul dre about doctrine. Siyempre kung basaon na to ng chapter 2 dre, verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, in that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, naluwas kita sa bugay, pero sinisong verse 10, for we are his workmanship created in Christ Jesus into good works. So, ang kaluwasan, ang ginaklaim naton nga kita na saved by grace through faith in Jesus Christ, dapat magaresulta ini sang good works, because created in Christ Jesus, meaning we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Kagin create man kita, agod maghimo sing maayo, nga ginluwas kita, agod maghimo sing maayo, which God hath before ordained that we should walk in them.
siling isang first tendering nga dapat magakabuhi kita. Meaning kung ano ang kaluwas, kung paano kita na-save, dapat ikabuhi man natin ang kaluwasan nga ginapatihan natin nga ara kay Kristo Jesus. So siling ni Apostle Paul diri sa mga tumulo, I therefore. So once again, the word therefore means the word mark the transition from doctrine to duty, principle to practice. In other words, kung ano ang ginatudlo sa sina nga teaching about doctrine, dapat ipractice natin sa aton nga kabuhi agod. Mapamatud-an natin nga kita matutuod nga naluwas kita na save paagi sa paghimo natin sing maayo. So that's why, no? We are not doing good works in order to be saved, but we are doing good works because we are saved. So to prove that we are saved, kinahanglan ipakita naton sa aton kabuhi nga kita matutuod nga naluwas tungod paagi sa pangginawi naton nga mga tumlo. Tisil ni Paul dere sa verse 1, I therefore the prisoner of the Lord. So ginambali Pablo dere prisoner of the Lord siya. Masining kani kita prisoner of the Lord, meaning si Pablo dere nagasignify nga ang isa ka tumulo who has totally surrendered their lives to the Lord, to the Lord Jesus Christ, God himself governed by him, no? Rather than the world, meaning to say, no, kung ikaw matutuod nga laluwas bilang gin prisoner ni Jesus Christ, si Pablo dere nagambal si prisoner of Jesus Christ, meaning to say, no, nga ang kabuhi ni Pablo totally gin surrender niya sa Dios, nga ang Dios mismo si Jesus Christ nagagovern na sa iya kabuhi according to the will of God. So meaning to say, Apostle Paul voluntarily nagsubmit sang iya nga kabuhi sa gusto sang Dios. So that's why si Apostle Paul nangin missionary siya tungod gusto sang Dios nga gamiton si Apostle Paul to preach to the Gentiles. So that's why in the book of Romans chapter 10 mabasa ni mudra nga si Apostle Paul was a missionary to the Gentiles because Apostle Paul nagsubmit sa nagsunod. Apostle Paul follow the will of God to be a missionary, to be the prisoner of the Lord Jesus Christ, to preach the gospel. So si Apostle Paul dere, ginakilala niya dere nga siya binilanggo ni Jesus Christ to preach the gospel. Amo ni gusto sang Diyos sa iya kabuhi. So sila ni Pablo sa matumulo dere, I therefore the prisoner of the Lord. Tungod kasi Pablo, kabalogid siya mismo, no? Nga siya mismo kay balogid kung paano sang Diyos ginluwas siya in Acts chapter 9, kag kung paano man siya nag-seek sa gusto sang Diyos. That's why, no, siling ang pamangkot bala ni Pablo dra, no, sino ka Lord nga ginapersecute na akon? Di sa Batis Christ, no, ako si Kristo nga ginapersecute niya tungod, ginapersecute niya tungod, Apostle Paul persecuted the church, kag sa Batis ni Paul po sa sunod dra, no, nga magasunod siya kung ano gusto sang Diyos sa iyang kabuhi. So sila ni Apostle Paul, I am the prisoner of the Lord Jesus Christ. Di sila ni Pablo sa ila, as a prisoner of Jesus Christ, Apostle Paul experienced a lot of hardship as a missionary, as a pastor, as a preacher. Actually, kung nang taon ginaton si Pablo because of his because he preached the gospel, he preached Jesus Christ, he was imprisoned for 2 years in Caesarea Philippi. He was imprisoned for 2 years in Rome. So meaning si Pablo dere, as a prisoner of Jesus Christ, nag-remind siya, Paul reminded the believer, the Ephesian believer, that the faithful Christian walk can be costly as a costly, a personal price like imprisonment. So meaning si Pablo dre nag-remind sa mga tumuloo dre na kung tumuloo ka, faithful ka sa paggawi sa kay Jesus Christ by preaching the gospel, by preaching Jesus Christ, can be costly, a personal price like imprisonment. Kag ini na experience ni Pablo. So that's why mga tod sa Ginoo, no? Si Apostle Paul dre
kulang taon naton, naghambal siya gani isang, nagsulat siya sang pulong sang Diyos, sang he was in prison, sa pagsulat siya sa Book of Ephesians at the same time, sang Book of Philippians, ginatawag na prison epistle ina. Tungod si Pablo mismo naka-experience siya sinis. So, ang pinaka-lesson ba lang natin, dere, as Christian, if you walk by faith, if you are faithful walking in the Lord, pwede gid nga maka-experience siya ikaw sa persecution. Pwede ka gid maka-experience siya sa indinami kung nag-upod ka, nagawali ka, nagagawi ka para kay Kristo. So, as Christian, kung faithful ka sa pag-walk sa dalanon sang Diyos, pwede gid nga maka-experience ka sa kabutayan. Tag-amuni experience ni Apostle Paul. So it does not mean nga kung tumulo ka, wala na sang kabudlayan. Ti na mo damo mga manugwali nga naka-experience ang persecution because they preach Jesus Christ. Damo mga missionary nga tungod nagkadto sila sa kalugar, di experience sa kabudlayan, like William Carey, ang iya asawa na hindi nami naabdan tungod he went to India to preach Jesus Christ. So isa ina ka mga bagay no nga makonsider naton nga kung nag-aalagad ka sa Dios, if you walk worthy in the Lord, you are faithful serving the Lord, pwede gid nga ma-experience naton ang na-experience ni Apostle Paul, na-experience sa madamo ka missionary, mga alagad sang Dios, kag ma-experience man nimo nakon nga tumduo samtang nag-aalagad kita sa Dios. So it does not mean nga kung faithful ka wala na sing may matabo sa imo. Life example, si Philip Bless, isa niya sa ka-songwriter, ginsulat niya daw, I give my life for thee. No? Damo-damo ng mga ginsulat niya na isa na guruda ang It is Well with My Soul. Nagbulig na sa kay Moody sa pag sulakon sa pag bilang isa ka-music musician sa kay Moody. Di ko na taon na ton si Moody o kung si Philip Paul Bless na aksidente siya o si asawa sa train kag napatay gid sila. So once again, auto sino, it does not mean nga kung faithful ka, safe ka. Because if God allows something nga hindi nami matabo sa kabuhi mo, sa kabuhi nakon, but still, God has a purpose for His honor and glory.

0: sa matawang nga ba noon nga aton gayon pamatian. Okay, no? Para yung kita dire. Siling liwat siyang aton text. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, no? The word vocation wherewith ye are called, dire, this is what called the sovereign call to salvation. Meaning, na-referin niya sa ginto, God's sovereign call to salvation. Natawagin na sa tulad niya, effectual calling. Meaning, dintawag kita sang Diyos sa kaluwasan. We are called effectual calling. So that's why, kapati kita nga, kung ang Diyos magaluwa sa imo, you cannot resist the power of God, Holy Spirit, if God call you to salvation. Tungo, this is what we call God's sovereign calling to salvation. So sinin ni Paul dere, I beseech you that ye walk worthy. Kung kamo gintawag sang Diyos sa kaluwasan, you need to beseech you that ye walk worthy of the vocation. So siling ni Apostle Paul dere, sa mga tumulo dito sa Efeso, kung kamo natluwas, kay gintawag kamo sang Diyos sa kaluwasan, dapat magagawi kita sa ang ginatawag nga worthy of our calling. Walk worthy of the vocation where we are called. So siling sa atong text dere, ang encouragement ni Apostle Paul sa mga tumuloo, nga ini nga mga tumuloo nga nagtuo ko na save, siyempre na save sila by grace, di sila ni Pablo dere, dapat mag-walk worthy kami of the calling which you are called. So meaning to say, igawi gid nila ang isa o kun ang kabuhi bilang isa ka matuntuod nga naluwas. So that's why sila na kukida, no? Nga kung matuntuod ka gid naluwas, hindi pwede nga hindi makita sa kabuhi naton that we are really saved. So pwede nga makaklaim ka nga saved man ko, pero kung hindi makita sa imo kabuhi, pwede nga ma-question ang imo kaluwasan kung bala tuntuot. Di sino ni Pablo dere, kung matuntuot ka gid nga Dios, walk worthy, ipakita that you are called by God to salvation. So ipakita sa imo kabuhi nga matuntuot ka gid nga na saved. So that's why mga naga-claim nga saved sila, sa naga-claim na Christian, and yet ang kabuhi wala changes. Basi ma-question ang kaluwasan nimo kung tuntuot. Sad to say, no? Pero damo mga nag-claim na Christian nga nagapanigarilyo. No, kasubob na. Nga kung Domingo, ara sa simbahan, pero pagwa sa simbahan, iba nga daw. Kapakurbot siyang sigarilyo. Paano ni mo i-prove that you are really a true believer kung hindi makita sa imong kabuhi? One time, may isa ko ka-Kristoano na sugata, no? Layo pa, kita ko na sa nagapanigarilyo. Kruhuya siya. Ginsulod niya sa gin ano yung guruya si Carliot ang kadukay nagkaroon kay wala na guru na patay nag-asobul saya. So subo ini nga istorya, no? But that is true. So that's why ang challenge din Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Efeso, nga kung kamo matutuod nga naluwas, gintawag sang Diyos sa kaluwasan, ipakita ninyo na kamo matutuod na luwas sa inyo pang ginawin. So ano siling ni Paul dere sa ila? In verse In verse 2, with all lawlessness, in meekness, with long suffering, or bearing one another in love. Di ipakita kanu naton, ipakita nila nga sila maluwas with all lawlessness or humility. Di agod mapakita naton nga isa kita katumuloo, dapat ara ang ginatawag nga humility, lawlessness or humility. Di masubo kung Kristuanon ka nga wala kasang humility. Bisan makurik pa siling ka pang sala sang ano no, pero dapat kung Kristuanon ka ipakita ni mo nga may ara ka ginatawag nga humility. No? Magpaubos. Di hindi man guru nami kung tawgon kita nga Kristuanon nga tikalon. Ano sila ni James saw? No? God resist the proud but give it grace to the humble. That's why kung Kristuhanon ka nga, wala ka humility, proud ka. Di. Ano bi ang paano natin pamatudaan na kita Kristuhanon kung gabi ang tikal natin. So, kung nang taon natin, ginahambalin ni Apostle Paul na dapat may humility sila. Kaya nga man, unagit, we are saved by His grace. naluwas kita sa bugay sang Dios, hindi good works. Kay kung good works, kay damo gito tikalon sa langit. Damo gruto matindo, as saved kuya, kinami kuya. Pero sila ni Pablo Dre, with all humility, because we are saved by His grace alone, by faith alone, in Christ alone. So wala kita dapat itikal tungod naluwas kita, grasya lang gito sa Dios. Pagtuo lang gito kay Kristo. Wala kita dre. Naluwas kita tungod kay Kristo. Kung wala si Kristo nagkaris ng kalibutan, agod mapatay dito sa cross, may kaluwasan kita. Wala sila yung isang Hebrews. For without the shedding of the blood, there is no remission of sin. So ang challenge ni Apostle Paul sa matumulo dito sa Ephesians, no? With all lawlessness, lowliness or humility, walk worthy of your calling with humility. Kristo anon? Magpaubos, no? Ipakita ang pagka mapainubuson bilang isa ka Kristuhanon. Diwat tungod kay ano, no? God resisteth the proud but giveth grace to the humble. Amunin sila ni Pablo Dre, tungod wala gid kita sing right mag pabugal, tungod kita ginluwas lang gid sang iya bugay kag kaluoy. Kag number 2 Dre, sling sang aton nga text, no? Not only walk worthy with lowliness but meekness. Meekness ba? Kulang tao na to ng word nga gentleness o kung lowliness kag humility kag gentleness or meekness, no? Gaano lang ni sila naga tawag sina doga nagkapasunod lang, meaning kung ara ang humility sa imo, magafalo man sina ang ginatawag nga pagkaayo o kung pagka mapainubuson. Nga makita bala, no, nga basta ang tao nga may humility, gentleman na siya. Masiling kita ganyan isang ginatawag nga meekness dre or gentleness, meaning a quiet, gentle, in submissive nature, patience in lack of desire to argue or fight. Bisan pa may sir, may right ka, no? O dapat, bisan may right ka pa, kung tumuduo ka, nun pwede pa lang ipakita gyapon ang inatawag niya pagka mapainubuson, pagka gentle naton, pagka ayo naton na mga tumuduo. Kaya ang nasubok isa, kaya ang ma-argue kita. So, sad to say, pero kulang tao nato, no, ang gentleness is a product of humility and self-control. Tungod kay kung hindi pwedeng, kung may humility ka, hindi ka gentle. Di kung may tao pang gentle sa Bible, amo si, kung meek na tao si Moses, no? If you read chapter 12, verses 1 down to verse 12, the story, dira, na si Moses nagpangasawa sang Ethiopian woman. Di naakig dira si Miriam kag si Aaron tungod sang ginhimo ni Moses dira. Di bisining sang chapter 12 verse 1, and Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses, but not spoken also by us? And the Lord heard them. Ginapinan sang Diyos dere si Moses tungod kay ti ang Diyos nagtawag kay Moses of meekness or gentleness and lawlessness o humility. That's why gapasunod din ni sila, no? Nga kung nataw na ito din, no? Nga hindi pwede, nga kung wala ka sang humility, hindi ka gentle. Kung gentle ka, hindi pwede nga hindi ka magbatas, no? Wala sing pagbatas. So, may pasensya gid, no? So, amunin makita nato nga dapat makita sa kabuhi sang isa katumuluho kung kita nag-claim that we are saved, we are called by God to salvation. Di sila ni Paul din, with humility, walk worthy with humility, meekness, and long-suffering. Wala na kita sang tiyon. God bless us all.
1: Salmo. Programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Ini ang 1062 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Balita kag iban pa.
4: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
5: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon, diri lamang

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Lunes dira sa imo abiyan, Mayo 18, 2026. Welcome ka sa panghapon nga balitaan diri sa Balita Kagiban pa upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Makaupod mo sa sulod sang 30 minutos. Magadulong sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sininga kahaponanon. Isagid ka maayad-ayad nga hapon sa aton mga suki tagpalamati diri sa BKIP. Good afternoon dira sa imo Sis Mitch, kay Brother Tristan, kay Sis Lorena, kag kay Jandy. Salamat sa inyo nga pa dayon nga pagpamati diri sa aton programa. Para sa aton unang segment, tiyari ang aton mga public service announcement. Idulong sa aton ni Miga Jen sa aton action line.
1: Action line.
2: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 19, dira sa Purok Pag-asa 1, Pag-asa 2 and Bodega. Sa May 20, sa Purok Matinatapon, Rizal kag ML Quezon. Sa May 21, sa Purok Sentro kag Upper San Isidro. Sa May 22, dira sa Purok Mabinoligon, Maawain and Upper San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
1: Action line.
2: Ginapahibalo sang COMELEC nga ang last day sang voter registration sa May 18, 5 PM. Sa tanan nga mga satellite or mall voter registration site.
1: Action line.
2: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates Soxergen may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster. From 1 PM to 5 PM. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa Region 12-Soxergen FB page.
1: Action line.
2: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated mag-umpisa na ang klase sa November 10, 2025. Kaya sa mga interesadong magtuon sa Pulong sang Ginoo, pwede na kamo magpa-enroll subong para sa second semester. Dira lang lakad sa May Purok Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Surala South, Cotabato. Para sa dugang impormasyon, pwede kamo mag-message sa Facebook account sang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated or mag-contact sa number 0933-2844-260 or sa 0977-1370-193.
1: Action! Line!
2: Ang Haygay Philippine South Cotabato Chapter may aras ang ipatigayon nga 19th Face-to-Face National Seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 PM dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
1: Action line.
2: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons Life. Magsugod 7:30 to 3 PM. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift and teachable heart.
1: Action line.
2: Nagabaton sang application for thesis assistance program.

0: Program, halin sa mga personnel sa Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attach agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers, halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries, kag iban pang mga multidisciplinary fields, kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
1: Action! Line!
0: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang information or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan nga mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Line!
0: Luyag mo bala nga mangin test the scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays? Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2, kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2, kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Inisya first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nyo mga kabataan, ginauhag nga magparehistro sa COMELEC sumugod sa Oktubre 20, tubtob Mayo 18, 2026 para sa 2026 barangay kag SK election. Sino ang pwede magparehistro? Mga bagong abotante, 15 years old pataas para sa SK kag 18 years old pataas para sa barangay. Mga nagbalhin sang balay, mga luyag nga liwat mangin aktibo sa ila register kag iban pa nga kwalipikado uyon sa layi. Magpadulong lang sa COMELEC office o sa mga satellite registration site sa inyo lugar. Dalon lang ang valid ID kag iban pa nga mga dokumento.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City COMELEC sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa COMELEC.
1: Action! Line!
2: Madamo at salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Subong ang last day sang registration sang mga butante para sa barangay kag SK elections. May 18 kag hasta alas 5 sang hapon. I don't know kung mag-extend pa ang COMELEC pero amo nang regular nga oras nila sang opisina 8 a.m. to 5 p.m. I believe damo na subong ang nagapila sa ilang atalatapan tungod kay last day subong sang pagparehistro. So, tsansahin na subong ang ulihing adlaw sang BSKE voter registration. Linton naman kita sa aton inspirasyon pang hapon sa aton Asa Ka Pa segment. Ang topic ko ni Pastor Jebo, may kaangtanan sa pagpasaylo. Pamatiin maayo ang ininga segment, Asa Ka Pa.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
4: Ang pagpapatawad ay hindi palaging madali, pero ito ay kailangan at mahalaga kung gusto mong magkaroon ng maayos na buhay. Ang katunayan niyan sa Bible, hindi lang ito tinuturo sa atin, mismong ipinakita ng Diyos ito sa pamamagitan ng pagpapadala kay Hesus upang siya ang sumalo ng kaparusahan sa ating mga kasalanan. Maraming dahilan kung bakit mahirap ang pagpapatawad. Ang isa na rito ay yung pain. Nasaktan ka. Minsan hindi mo matanggap na ganun na lang ba yon? Baliwala na lang ba yung pain o damage kapag ka nagpatawad ka? May mga pagkakataon din na gusto mo munang mawala yung pain bago ka magpatawad. Kaso lang, mas madalas ay kailangan mo munang magpatawad para maghilom yung pain. Nandyan din yung pride. Mas mahirap maghilom ito at mas masakit kapag pride ang tinamaan. Kaya ang taong ma-pride ay hindi madaling magpatawad. Isa pa yung pointing fingers o yung nagtuturuan kung sino ba ang may kasalanan at sino ang may responsibilidad na magsimula ng reconciliation. Pero sa Bible, hindi yung may mali ang bukod-tanging may responsibilidad sa pagkakaayos. Kahit ikaw ang nagawa ng mali, may responsibilidad ka ding makipag-reconcile. Ang sabi sa Mateo 18:15, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik ang inyong magandang samahan. E paano daw kung yung gumagawa ng mali ay abusado? Ang ibig bang sabihin kapag pinatawad mo, balik na ulit sa dati ang relasyon ninyo? Ilalagay mo na naman ba siya sa posisyon at sitwasyon na masasaktan ka niya at gagawa ng mali? Mahalagang maunawaan ito. Hindi dahil nagpatawad ka na ay ibabalik na sa dati ang relasyon. Hindi lahat ng relasyon ay dapat ibalik sa dati. Ang karamihan ay kailangang ibalik sa dapat. Ano yung relasyon na hindi magpapatuloy ang pag-abuso, pananakit, panggugulo at iba pang tulad nito? Ang Diyos man din nung nagpatawad ay hindi nagpatawad para itolerate ang mali sa atin. Ito ay upang makabangon tayo, lumago at uminam. Ang pagpapatawad ay hindi ginagawa para kumonsente. Ito ay upang yung nagawa ng mali ay lumaya at yung gumawa ng mali ay muli makapagsimula. Marami sa matitibay na relasyon ay hindi bunga ng kawalan ng pagkukulang kundi ng pagkakaroon ng pagpapatawad. Lagi mong alalahanin ang pagpapatawad ay sa iyo ginawad upang si Jesus ay maging katulad. Asa ka pa?
5: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Mayo 18, 2026 sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, banwasang pulumulok nagpatuman sang speed limit sa National Highway kag sa Canary Road. UP nag-abri sang unang medical school sa Mindanao. 6 milyones pesos nga balor sang imported nga sigarilyo na kumpiskar sa Davao Oriental. 69 ka mga Chinese ginarestar sa raid sa planta sang bakal sa Misamis Oriental. Pulis nakuhaan sang 2 kilo nga ginapatihan shabu sang PDEA 9 agents. Sa balita nasyonal, 5 ka NPA patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagpatuman sang stricto nga enforcement sang speed limit sa National Highway kag Canary Road ang mga otoridad sa banwa sang Pulumulok ini matapos ang dry run nga ginhiwat sang Mayo 14. Ang bugos nga implementasyon kag pagpatuman sang penalidad i-implementar sa bulan sang Hunyo. Ini may kaangtanan sa General Ordinance No. 23 Series of 2014. Igapatuman ini sang lokal nga gobyerno sa bulig sang Philippine National Police, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kag Municipal Traffic Office. Angot sa sininga ordinansa, ginalimitahan ang biyahe sang mga motorista sa speed nga 60 km per hour, partikular sa Silway 8 nga tulay padulong sa South Pulumulok Bridge, Pulumulok Water District padulong sa Crossing Sulit, kag Crossing Dagok, tubtub sa junction sang Canary Site. 50 km per hour naman ang igapatuman nga speed limit sa South Pulumulok Bridge padulong sa Pulumulok Water District. Ang magabayular, magpangatubang sang pina nga 1,000 sa una nga bayulasyon, 1,500 sa ikaduha nga bayulasyon, kag 2,000 naman sa sunod nga bayulasyon, lakip ang 30 kaadlaw nga pagkabilanggo, depende sa diskresyon sang korte. Ginauhag ang mga driver nga tandaan ang nasambit nga mga speed limit, agod masiguro ang public safety kag malikawan ang penalidad. Ginlunsar sang University of the Philippines o UP ang pinakauna nga Doctor of Medicine program sa UP Mindanao. Iniisip kabahin sang tinutuyo nga madugangan ang tala sa mga doktor sa mga lugar nga kulang sang serbisyo medikal sa pungsod. Opisyal nga ginbuksan sang UP Mindanao ang ila School of Medicine kag nagabato na sang aplikasyon para sa unang batch sa mga estudyante tubtob Mayo 31 matapos gin aprubahan sang UP Board of Regents sa dtong Abril 30. Suno kay UP President Angelo Jimenez, ang programa may tinutuyo nga makakrear sang mas madamo nga doktor nga magserbe sa mga komunidad sa Mindanao. Base sa datos sang Department of Health, mayara lamang sang 56,794 ka doktor para sa masobra 114 ka milyon nga populasyon.

0: on sang Pilipinas sang 2025. In equivalent sang 5 ka doktor kada 10,000 ka Pilipino nga mas nubo sa standard sang World Health Organization nga 10 ka doktor kada 10,000 ka tawo. Lakip sa may pinakanubo nga doktor to population ratio ang mga rehiyon sa Mindanao nga ginlakipan sang Soccsergen, Caraga kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinutuyo sang School of Medicine nga maghatag sang patas na serbisyong panglawas ilabi na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Magsugod ang klase sa Agosto 17 para sa academic year 2026 to 2027 kag 35 ka estudyante lang ang batunon sa una nga batch. Lakip sa requirements ang return service agreement kung sa diin kinanglan magserbi ang mga graduate sa Mindanao sa sulod sang 3 ka tuig matapos ang ila pag-eskwela. Maghatag man sang scholarship para sa mga imol apang kwalipikado nga estudyante labi na halin sa indigenous peoples, Muslim communities kag lugar nga kulang sa serbisyo medikal. Naarestar sa Baganga, Davao Oriental ang duha ka individual matapos na kumpiskaran sa mga otoridad sang ginadudahan ilegal nga sigarilyo nga nagabalor kapin kulang 6 milyones pesos sa isa ka joint law enforcement operation. Giniwat ang operasyon matapos ang surveillance activity sa mga pulis sa lugar sa pagpanguna sang Regional Special Operations Group 11, Baganga Municipal Police Station kag iban pa nga unit. Suno sa report sang Police Regional Office 11, na-intercept sa mga otoridad ang duha ka delivery vehicle nga may unod nga master cases sang ginadudahan ilegal nga sigarilyo, rason nga naarestar ang duha ka lalaki nga suspek nga nagaedad 42 kag 33. Ang mga nakumpiskar nga kontrabando gininbentaryo sa presensya sa mga suspek suno sa standard procedures. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Baganga Municipal Police Station ang mga naarestar kag mga tubang sa nagakaigo nga kaso. Gindakop ang 69 ka mga Chinese nationals kag isa ka Pilipino sang mga otoridad sa raid sa isa ka illegal nga steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental, Sabadong Adlaw. Suno kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ginsalakay sa mga otoridad ang nasambit nga steel manufacturing plant matapos nakabaton sang impormasyon angot sa illegal sining operasyon nga nagahimo sang mga delikado nga materyales. Si Teodoro kag si Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr. mismo ang nagpadulong sa lugar para magpatigayon sang inspeksyon sa nasambit nga planta. Nakapalagyo naman ang 5 ka incorporators sang steel manufacturing plant nga ginapanag-iyahan sang isa ka negosyante nga Chinese nga sadtuanay nalambigit sa ilegal nga operasyon sang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pungsod. Ang mga naadakpan nga Chinese kag isa ka Pinoy ginpaidalom na sa inquest proceedings kaangot sa ginatubang nila nga kasong kriminal. Nahibuluan nga ang lugar kabahin sang PVDEC Industrial Estate, isa ka semi-autonomous zone sa idalom sang supervision sang Department of National Defense. Gintahasan naman ni Teodoro ang Office of Civil Defense Region 12 nga maghimo sang inventaryo kag accounting sang mga empleyado nga apektado sang ginpauntat nga illegal nga operasyon.
1: Balita Nasyonal.

0: Ginbawian sang kabuhi ang lima ka katapos sang New People's Army o NPA sang nakaengkwentro ang tropang militar sa suok nga lugar sa Barangay Abaca, Kawayan, Negros Occidental, Sabado nga adlaw. Sa report ni 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jason Humawan, nagresponde ang mga sundalo sa lugar matapos nakabaton sang impormasyon angot sa presensya sa mga rebeldeng komunista. Suno sa opisyal, pasulod pa lang sa nasambit nga barangay ang tropa sa mga sundalo sang ginsugata na sila sang bala sa mga rebelde nga naglabot sa Bayloanay sang Lupok. Sa kainitan sang bakbakan, napatay ang lima karebelde nga ginabandonar sang mga nagpalagyo nga kaugdanan. Na-recover sa gintabuan sa engkwentro ang matagas nga kalibre sang armas nga gamit sang mga napatay nga rebelde. Wala naman sang na-report nga ginbawian sang kabuhi o napilasan sa bahin sang mga sundalo. Ginpayag ni Humawan nga ang mga napatay nga rebelde lakip sa nabilin nga grupo sang ginbungkag nga Southwest Front sang NPA Command sa Negros Region. Madumduman nga 19 karibelde suno pa ang napatay man sa engkwentro sa tunga sang 17th Infantry Battalion sa Toboso, Negros Occidental sang nagligad nga Abril. Amuyad to ang aton madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa Balita Kag Iban Pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Gawayan, Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Limulya, sa gitna ng mga kontrobersyang kinasangkutan ng DILG nitong mga nakaraang araw. Matatandaan na bukod sa usapin ng pag-aresto kay De La Rosa, ay sumablay din si Remulla sa balitang naaresto na si dating Congressman Zal Dico sa Czech Republic. Ngunit ayon kay Castro, wala siyang namamataang senyales na nawala na ng tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Remulla. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Naka-alerto ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP para sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad ugnay sa pagsisimula ng impeachment court proceedings sa Senado. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melecio Nartates Jr. na ang kanilang puwersa ay nakahanda para tiyakin na lahat ng isasagawang aktibidad ng iba't ibang grupo mula sa magkabilang panig ng politika ay mananatiling mapayapa. Inaasahan kasi na magiging mataas ang emosyon ng mga

0: mga opisyal ng gobyerno hanggang ika-apat na antas ng pagkakamag-anak na makakuha ng kontrata sa pamahalaan. Pinangunahan ni Rizal Representative at Committee Chairperson na si Emigilio Tanhautko III ang pag-aproba sa panukala matapos pagsamahin ang ilang kaugnay na mga bill. Kabilang sa mga pinagsamang panukala ang inihain ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative na si Sandro Marcos, saklaw ng panukala ang mga magulang, anak, apo, kapatid, pinsan at iba pang kamag-anak hanggang ika-apat na degree ng consanguinity upang maiwasan ng conflict of interest at katiwalian sa gobyerno. Kasama sa itinuturing na public official sa mga pinuno ng ahensya, miyembro ng governing board sa mga empleyadong may kapangyarihang mamahala o gumawa ng polisiya, pati na rin ang mga sundalo at uniformed personnel.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Budget Undersecretary Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Si De Leon ay kasalukuyang assistant professor sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance sa Diliman. Bago ang kanyang appointment, si De Leon ay nagsilbi bilang DBM Undersecretary na nangangasiwa sa Organization and Systems Improvement at Information and Communications Technology Groups ng ahensya. Siya rin ay naging Undersecretary for Administration and Finance ng Department of Transportation. Nagtapos si De Leon ng kursong Public Administration bilang cum laude sa UP at may dalawang master's degree sa Urban and Regional Planning at Public Safety Administration.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mga insidente ng brownout sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy o DOE na agad na patatagin o gawing stable ang kondisyon ng mga power grids sa bansa, partikular sa Luzon at Visayas. Ito ay sa harap na rin ang nararanasan na ilang oras na blackout sa iba't ibang lugar. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang utos ng Pangulo ay sa harap ng mga naitalang pagnipis sa power supply lalo na sa Luzon at Visayas na humahantong sa rotational brownouts. Binigyang diin ni Castro na nais ng Pangulo na protektahan ang mga consumer mula sa supply disruptions. Ayon pa kay Jose Castro, inatasan na ng Energy Department ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa agad na pagkukumpuni ng mga nasirang transmission lines at ang mahigpit na pakikipagtulungan ng gobyerno sa power generation companies. Anya, nais ng Pangulo na masigurong ligtas at mabilis ang pagbabalik operasyon ng mga sangkot na planta ng kuryente. Samantala, pinagsusumite din anya ang NGCP ng kompletong technical at incident report para sa anumang accountability o pagpapanagot na konektado sa nararanasang mga power blackout ngayon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sinabi ng Department of Energy na posibleng bahagyang tumaas ang singil sa kuryente dahil sa paggamit ng mas mahal na diesel power plants noong nakaraang linggo. Ayon kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, napilitan silang pagganahin ang lahat ng available na planta dahil manipis ang supply ng kuryente. Sinabi ni Guevara na maliit lamang ang magiging epekto nito sa presyo ng kuryente dahil kakaunti lang ang nadagdag na megawatts mula sa diesel plants. Ipinailalim sa yellow at red alerts ang Luzon at Visayas grids dahil sa forced outages ng ilang planta at mataas na demand sa gitna ng mainit na panahon. Samantala, sinabi rin ni DOE Secretary Sharon Garin na walang direktang koneksyon ang yellow at red alerts sa pagtaas ng singil sa kuryente.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kinumpirma ng Department of Education

0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Pasaway.
2: Tamad mag-toothbrush, kaya ni Daddy.
1: Kamukha ko raw si Daddy.
2: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
1: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Ewan ko.
3: Nanay, mahal ka namin ngayong Mother's Day.
1: Mami!

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan ug 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM. Unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
2: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Nakadungog kuno siya og taong miingon nga ang kalibutan kinahanglan pang makakita sa mamahimong buhaton sa Dios ngadto sa makatawhang nagasalig kaniya. Mao nga miingon dayon kuno siya, pinagi sa grasya sa Dios ako unta kanang tawhana. Nagatuwa kung kining tawhanang si Dwight L. Moody, dedicated kayo sa Dios. Apan bisan pa man ang tanan, sa diyang ana siya sa ganghaan sa kamatayon, miingon pagadayon siya. Ang kalibutan, nanginhanglan pang makakita sa mamahimong buhaton sa Dios ngadto sa mga katawhang nagasalig kaniya. Mga kaigsunan o kahigalaan, paningkamutan tang pangitaon, ang mamahimo pang mga butang kanato sa Dios aron magapambit kita kaniya. Isip atong buhing tubig sa kinabuhi ngadto sa mga katawang aniya na ning kalibutan na nga nanginhanglan niya na din giuhaw sa matuod nga kamaturan. Dalego ng Dios sa iyang mga pulong makaigsunan ng higalaan din hinalamang usab kutob ang atong panaguban tungod kay wala ang kitaigong oras ug panahon. Ako nang hinaot kagat ng mga butangan nakadasig o nakahatagaligon sa matagaw sa kaninyo. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, salamat ta usab sa maligong kamaturan nga mong nakita gikan ning mga kapituloha sa ikaduhang makronikas. O Dios, hinaot na kini magapadayon sa pagmaymay o pagpahinumdum ka namo sa pinakaimportanteng mga butang nga wala mang gihapon ang matirud-anom namong pagsalig kanimo o pagtuo kanimo. Salamat o Dios, tungod kay sa kanunay, ikaw wala magakulang ka namo sa pagmaymay mahitungod ni mga butanga aron kami. Samtang magapadayon sa pagpangalagad kanimo na ning kalibutana, maangkon namo ang matuod nga kalipay o gadasig sa pagpambit sa iyong mga pulong ngadto sa mong makaigsunan nga wala pa masayod o magkailan ni Jesucristo. Salamat o Diyos nga man sa mong kayo. Kinintanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap? Samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan. Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan at 98.7 DZFE-FM sa Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radyo Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR-FM, life-changing.
4: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri dito lamang po sa ating favorite radio station 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po ang inyong Monday edition na makakasama ang inyong Kuya Arnel Depano. At maraming ganap this weekend. Kagagaling natin kahapon sa 40th anniversary celebration ng Brixton Baptist Church. I will talk about that event more later. At dahil napakasaya ng aming samahan. Yon, kaagapay, good news muna, available ng mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Maaari naman kayo makakinig anytime, anywhere. Download nyo lang yung ating 702 DZAS mobile app. Just go to the Play Store or Apple App Store. Hanapin ang 702 DZAS. O kaya naman bisitahin nating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga comment or song request, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. I'm excited to play for you yung ating first batch of songs. At dahil buwan ng Mayo, pumili po tayo ng mga awiting papuri na merong May sa title. Kaya kumalap tayo ng mga awitin from Unang Salmo, May Galak sa Tuwina. Composer Glenn Lee Pintuan, naawitin po ng mga Unang Salmo singers. And also from the same album, May Umaga pa rin. Composer, ang ating maestro Sok Villanueva, naawitin din ng papuri Unang Salmo singers. Susundan niya ng Habang May Rong Lakas from Papuri 8. Composer Abel Manlapig, aawitin po sa atin ni Kathy Garcia Alvarado. Pusong May Galak from Papuri 17, Composer Eugene Evangelista, aawitin sa atin ng Papuri side ng grupong The Company, sina Ruben Laurente, Phoebe Magbanua Pantoja, at si Andre Castillo. And to wrap up the whole segment, mayroon bang nagmamahal, isang special song na ginawa dati ni Kuya Andre Dionisio para sa isang fundraising project for yung mga nasalanta sa Negros. Pero we will be playing our pandemic version ng Kamuning First United Methodist Church Music Ministry. So yan, musikahan muna and then magkikwentuhan tayo pagkadaan ng mga awiting ito dito lamang po sa programang Papuri

Nagbabalik po ang programang Papuri at habang inaalala ko yung masayang anniversary ng Brixton Baptist Church kahapon, nais ko lamang pong batiin muli ang ating Pastor Jim Mapili. Salamat po sa inyong pag-imbita at babatiin ko na rin yung mga kapastoran doon, si Pastor Jeriel, Pastor Dem, Pastor Frank, Pastor Danny, Pastor Joey at Pastor Mario. Maraming maraming salamat din sa kanilang mga lay leaders na si Chairman Ben De La Cruz, si Kuya Arnel Basco, Victor Sabado, Jervis Glemao, Benny Ramos at ang mga deaconesses na sila Marlene Glemao, Lita Bitun, Thelma Bustria at Minerva De La Cruz. At alam ko meron akong na-miss, na-meet ko rin yung mga kabataan nila and nakakatuwa ang aming experience kahapon. So maraming maraming salamat po at nawa hindi po ito ang maging una't huling pagkakataon naming pagsasama. Ipi-play ko po yung mga awiting na-experience natin kahapon, starting with yung a cappella Salmo version ng Ako'y Aawit. And then pakinggan natin si Kuya Gary V para sa Lead Me Lord, yung Dakilang Katapatan ng Inyong Lingkod at yung nakakatuwang Papuri Baliktanaw medley from Papuri 22, inawit po ng Smart Samaritan Singers yata nila yun ang tawag. So yun, bago natin pakinggan yung mga awiting yan, remind ko lang at binabati ang mga listeners natin from the whole Philippines, mga sister stations natin sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Legazpi Albay at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Yon, kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin lang ang ating Papuri official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yun. Nawa ay matuwa kayo sa mga susunod na awitin at again, happy 40th church anniversary, Brixton Baptist Church and their other fellowshipping congregations na nandun lahat kahapon. So yun po, pakinggan natin ang mga awiting to sa pagbabalik ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito lamang po sa ating favorite radio station, 702 DZAS FEBC Radio. Ang inyong Kuya Arnel po ang makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Again, kung nais niyong mag-share ng inyong mga kwento, mag-text, meron po kayo mga song request or komento, song requests na ibanggit nyo lang para ma-play natin sa ating Facebook page. Mag-text sa mga numbers natin na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Sa Sabado po, tutulak kami ng mga papuri singers sa Imus, I think it's the Imus Sports Complex para po sa pagtatanghal ng isang espesyal na konserto upang ipagdiwang ang 100th anniversary, 100th, parang centennial ng UCCP Sabang. Ang title ng kanilang konserto ay Pag-ibig ang Susi. So tutulak po kami dyan ang inyong lingkod, si Kuya Ruben Laurente, si Kuya Ricky Sanchez, at si Ate Cathy Amaka. Kasama rin po ang grupong Barnabas at ang ating mga papuri singers na sina Hana Bercero, si Ai Bautista, si Che Dimain, at si Kate Rose Urrutia. Dito po sa segment na to, ipi-play po natin yung mga aawitin natin doon sa concert on Saturday. Kami po ay magkikita-kita ng mga papuri singers this Wednesday para po mag-ensayo at maghanda para sa ating natatanging gawain. Happy Centennial, Sabang UCCP. May you have more fruitful years of ministry ahead. At we're looking forward to seeing all of you this Saturday sa Imus Sports Complex. Patutugtugin po natin ang paksang awitin nila, yung Pag-ibig ang Susi, originally from Sarilikha 5, composer Robert More at aawitin ni Kuya Ronald Rivera. At sisimulan, ang alam ko, sisimulan natin ang ating concerto using yung ikalawang yugto medley natin from Papuri 20. At group songs din, Maligayang Nagbabalik from Papuri 25, composer Pastor Randy J. Austria at ang inyong lingkod, si Pastor Randy J. Austria ay magiging Southeast District Superintendent starting June 1. Congratulations po, Pastor Randy. At we will be praying for the Lord's blessing as you take on a new position. And then tatapusin po natin ang ating programa sa pagpapatugtog ng Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, from Papuri 24, composer Bishop Bong Hermosa. Aawitin po ng ating mga ginigiliw na papuri singers. Yun po. Pakinggan natin ang mga awiting to sa pagbabalik ng programang Papuri.

Ang bilis-bilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi ng programa. Nawa meron po kayong nakuhang baong inspirasyon sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri helped you. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers for Globe at Smart. At muli binabati ko yung mga nakasama natin kahapon. I hope makasama ko kayo muli, lalong-lalo na pag pinasinayaan na natin ang bagong-bagong sanctuary nyo na lalakihan natin kasi hindi na tayo magkasya dun sa present sanctuary. All by the grace of God, we're looking forward to the many more fruitful years of ministry. Gaya nga ng ating napag-usapan kahapon, lumingon tayo sa ating nakaraan, nagdiwang tayo sa kasalukuyan at tumitingin tayo sa panghinaharap. Dala-dala rin ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Inaasahan natin na lalaki pa ang inyong gawain dyan sa Brixton North Caloocan. Yon, salamat sa mga nakasama natin sa program na natin ngayon. Mga nasa Bukawi Transmitter site, inaalagaan ang ating gamit doon. Dito sa OCC, Protect Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. At ang ating engineer on duty, JV Tabua. And especially our scriptwriter, producer, Kayla Rico Hermoso Escalante. Nais ko pong anyayahan kayo na sabayan tayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, lalong-lalo na kung hindi nyo pa kilala ang Panginoong Jesus ng personalan sa inyong buhay. Nais po naming maranasan nyo ang kabuuan ng kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya, kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin ito. Thank you, Father God, for your great love sa amin na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan na sa aming pansariling kakayanan ay hindi namin magagawang iligtas ang aming mga sarili sa tiyak na kamatayan at kaparusahan ng aming di pagsunod sa iyong dakilang gawain. Maraming salamat na lang at ang iyong anak na si Jesus ay nabayubay sa krus, dumalayo ang dugo na siyang naging sanhi ng pagkakahugas ng aming karumhan. Ginawa kaming muling karapat dapat na humarap sa inyong kabanal-banalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. And Lord Jesus, we accept you into our lives. Pumasok ka sa puso't isipan namin bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang aming susundin at pinapanalangin namin na gabayan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay magmula sa mga araw na ito hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Salamat sa pagmamahal mo at kami po ay lubos-lubos na sumusuko sa inyo. So Lord, thank you for your great love for us. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong paglakad sa lakad ng inyong Christian life. Hindi ka kailangan mag-isa. Marami kang makakasama, marami nagmamahal sa iyo, at maraming handang tumulong upang lalo mong makilala ng lubos-lubos ang ating Panginoong Jesus at maunawaan mo ng lubos-lubusan ang dakilang hangarin niya para sa iyo. We are thankful for you having joined us today. Maraming salamat sa mga nakasama at nakaniig natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli,
ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnold Epano, nagpapaalala sa atin sa Diyos ang papuri.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy po nating binabati lahat po ng ating mga listeners. Marami po tayong tagapakinig, gamit pa rin syempre ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. At iba-iba hong stasyon actually. Kaya iba-ibang oras din. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At tayo po ay nagpapasalamat din sa ating mga kasama na gamit naman ng mga online platforms. Nandyan po ang Facebook, nandyan po ang YouTube, at syempre ang streaming app ng FEBC. At salamat din sa lahat po ng nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyong masubaybayan. Yan po ang ating mga tech team. Sa atin hong pag-aaral, pag-usapan natin yung setting your sights on the realities of heaven. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Ito pong passage na ito ay isang napakahalagang reminder sa atin. Ano? Sabi nga to set your sights on the realities of heaven. Alam nyo ba na marami sa ating mga stress ay masasabi nating unnecessary stress. Ibig sabihin po, ito'y mga bagay na ating pinoproblema na hindi naman pala natin dapat problemahin. At bakit po natin nasabing ganoon? Sapagkat sa madalas na pagkakataon po, yung mga bagay na hindi naman pala dapat pagtuunan, yan po ang ating napagtutuunan. Yung mga bagay na dapat nating pinapahalagahan, may mga pagkakataon na yun naman po ang ating nabibigyan po ng yung dapat pahalagahan, hindi napapahalagahan, yung hindi dapat pahalagan, yan pa ang nagkakaroon ng malaking panahon sa ating buhay. Kaya ang challenge po para sa atin, mga kapatid, ay bigyang katiyakan na yung ating pamumuhay po ay gawin sa paraang talagang nagbibigay lugod sa ating Diyos. So pag sinabi nating setting your sights on the realities of heaven, una, magandang alalahanin ano po ba ang inilaan ng Panginoon para sa atin sa kalangitan. Alam nyo, marami sa mga bagay na ating kinatatakutan ay dahil nakaangkla tayo sa mga temporal things. Halimbawa, ano, pag binasa po natin sa Matthew chapter 6, verse 31 and 32, ang paalala po sa atin doon, yung ating Diyos Ama ay alam na po lahat ng ating kahilingan, hindi pa man tayo nananalangin. So na-imagine nyo ho yun, at ang sabi ho ron sa verse 32, yung mga pagano na may problema sa mga bagay na yan. What you should eat, what you should wear, what you should drink. Sabi niya, yan ay problema ng mga taong walang kaugnayan sa Diyos. But your heavenly Father already knows these things. So ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ano bang kaibahan ng pagano sa merong kaugnayan sa Diyos? Ng unbeliever sa isang believer. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang mananampalataya, may mga bagay na pinoproblema ng hindi mananampalataya na dapat hindi natin talaga pinoproblema. Di ba? May mga bagay na problema ng hindi mananampalataya na dapat yung mga bagay na yan, hindi na natin dinadalang kabigatan. Pero ang nagiging problema nga kadalasan, para bang walang pinagkaiba yung Diyos o yung may Diyos sa walang Diyos. Yung merong pagtitiwala sa walang pagtitiwala. Kasi parang parehas lang apektado. Abay, sinasabi ng Bible sa atin, superior. Bakit? Because we have God in our lives. Alam niya yung ating mga pangangailangan, alam niya yung ating mga hamon sa buhay, at kailangan po nating magtiwala sa Kanya at hindi maging katulad ng mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Yan po ang hamon dyan. Kaya when you say the set your sights on the realities of heaven, hamon talaga yan eh, na maging totoo sa atin yung mga bagay na panglangit. Yan ang reality po natin. Parang ganito po, no? Let me give you an illustration. Naalala ko yung words ni Apostle Paul, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 4 ay tinalakay po doon yung mga problema dumarating. Pero sabi nga ni Apostle Paul, itong mga problemang ito are temporary. What lies ahead, o yung eternal blessing, far outweighs the temporal blessings. So yung mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin sa kalangitan ay higit na dapat maging mas matimbang kaysa po sa mga bagay na pansamantala. Kaya ang ibig sabihin po niyan ay hindi dapat yan ang ating pinoproblema. Hindi yan ang dapat na nagiging pabigat sa ating buhay. Di po ba? So set your sights on the realities of heaven. So ang maganda at mahalagang katanungan po rito mga kapatid, paano ba tayo naaapektuhan nito? Baka mamaya masyado tayong distracted because of the temporal things. Baka mamaya masyado tayong fixated or even yung word na ginamit sa Hebrews, entangled. Nang ibig sabihin niya, nakatali na tayo sa mga bagay na pansamantala at temporal, and it leaves no room for what is eternal. Masyado tayong fixated on the temporal to the point that we miss out on the eternal. Di ba? Para bang kagaya po ng sinabi ng isang author, sabi niya, kung ano yung bumabagabag sa'yo, yun ang mahalaga sa'yo. At totoo yun. May mga times po na sobrang affected tayo because of the circumstances. Di ho ba? Mga kaguluhan, pagtaas po ng mga presyo ng bilihin, karamdaman at kung ano-anong mga bagay. Well, of course, to some extent, they affect us. Pero ang kailangan po nating alalahanin, mga kapatid, kung itong mga temporal na bagay na ito, yan ang tuon na lang natin, hindi na tayo makaka-move on eh. Hindi na tayo magkakaroon ng panahon, lakas at pagtutuon sa kung ano importante. Kapag sinabi ho nating set your sights on the realities of heaven, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay gawin nating totoo sa atin ang mga bagay na eternal, and let that consume our thoughts, our minds, our hearts, para sa ganoon maprotektahan natin ang ating sarili sa pagtutuon sa mga bagay na lilipas din naman pala. Okay. So that's one. Pangalawang katotohanan po, ang ibig sabihin din ito is we have to learn to give importance to what is important to God. Alam nyo, isang malaking problema din kadalasan, may mga bagay na mahalaga sa ating Diyos na hindi natin napapahalagahan. May mga bagay naman na masasabi natin hindi na nga natin dapat pinoproblema, pero preoccupied tayo sa mga bagay na ito. So when we say set your sights on the realities of heaven, kailangan din na maunawaan natin ano ba yung importante sa Diyos at ano ba yung dapat maging importante sa atin. I remember an explanation, isang pag-i-illustrate. Hindi ho ba sa langit, ang sabi ng Bible sa atin, lalakad tayo sa daanan. Sabi nga gold ang ating tatapakan. Alam nyo, pag inaaral ko yan, tayo po siguro, if you look at it from a worldly lens, siguro isipin mo, wow, big time, ginto, tinatapakan, kalsada lang yung ginto, di ba? Parang pag nakakita ka ng isang bahay na maraming mga dekorasyong mamahalin, parang wow, big time. Pero actually, alam nyo, ang isang paalala sa atin doon is that itong mga bagay na ito, pagdating sa langit, these are just common things. Hindi yan kinakahumalingan, hindi yan dapat pinoproblema, hindi yan importante, it's not the main thing. Kaya para bang nakakahiya na pagdating natin doon, yung bang haharap tayo sa isang reality na, okay, dito pala'y nagkalat ang mahahalagang bagay at hindi binibigyang importansya rito because they are not the primary thing. In fact, hindi ito yung importante sa langit. Samantalang sa mundo, ano nangyari? Pinag-awayan, nagkagulo pamilya, nasira ang pamilya, nasira ang buhay, kinompromiso ang pananampalataya, ano pa? Maaring nagkasira-sira po ang magandang relasyon, sinacrifice ang karakter. Bakit? Sa mga bagay na ito, naalala ko yung time na kami po ay nagkaroon ng misyon dyan sa Mountain Province. Ano? I remember na isang lugar na aming pinuntahan kasi naka-backpack po access to the Bible. Kung dati-rati ho, mamimili ka pa kung anong

merong option to change the language. Makakapili ka kung ano magandang lingwahe na gusto mo. O ano pa ba? Pag hindi mo mabasa dahil yung font maliliit, ngayon hindi na ho problema yan. Pwede mong i-adjust yung font kung gaano kalaki gusto mo. Di ba? Eh dati-rati ho, totoo naman yun eh. Pag naabotan ka ng mga pocket-sized na King James, nako, laking blessing po noon. Tuwang-tuwa na tayo noon. Kaya lang talagang yung iba nag-struggle doon kasi medyo maliliit po yung font eh. Totoo naman yun. Pero yun nga ang point. Ngayon po, yung mga problema na yan, hindi na dapat issue yan. Pero alam nyo, malungkot na reality, hindi naman pala issue ng availability ng Bible. Talagang pag ang puso ng tao malayo sa Diyos at ayaw niyang basahin yan, kahit na nandyan po, it's made available to you. It's made accessible to you, understandable to you. Eh wala, hindi ho bibigyan ng pahalaga. Because the problem is not really the translation. The problem is not availability of God's Word. The problem is not access. The problem is walang interes. So may mga taong ganon. So they are like the word that was scattered and it fell on the ground. Yung pangalawa, yung rocky soil. Ang interesting po sa rocky soil, nung dinidescribe, tinanggap eh, sabi ron, received the word with joy. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sa tinanggap. Iyan na ho ang pagkakadescribe. No? Masayang tinanggap. Alam niyo, minsan pag ako'y nakakarinig ng mga taong nagsisimba at tuwang-tuwa pag uwi, yung na-bless ako talaga. Ayan. Alam niyo, minsan nakakatakot din eh. Kasi akala natin, ang goal, yung ma-bless lang tayo. Hindi po. Ang goal po, magbunga. So kahit na-bless tayo, kung tayo po hindi naman na-transform, dahil hindi naman nagbunga yung word, eh hindi ho na-achieve yung goal. Kagaya po nung nahulog sa rocky soil, mabatong lupa, rejoicing pa nga eh, sabi, natutuwa sa kanyang napakinggan eh. Pero nung nausig na because of the word, ano nangyari? Eventually, tumigil din. So yan ang problem. Kaya challenge talaga sa atin yon. Kinakailangan pag-isipan po natin kung paanong magkakaroon ng bunga. So yung isa naman, yung nahulog sa matinik, it symbolizes a life that is so busy, masyadong abala. Sa sobrang kaabalahan, ano po nangyari? Hindi nagkaroon ng bunga. Ang malungkot doon, ano eh. Sa sobrang kaabalahan, hindi na nagkaroon ng pagkakataong mamunga. Nag-sprout, pero hindi nagbunga. Yan po ang isang problem dyan. Kaya nga ang challenge po is to remind ourselves, maaring interesado ka sa word, maaring masaya ka pa nga at na-bless ka pa. Pero ang malaking tanong kasi, hindi kung na-bless ka eh. Ang tanong, nagbunga ba? Nagbunga ba? Yun ang importante. So, to set your sights on the realities of heaven, it means na dapat tayo po ay good soil to the Word of God. Mabuting lupa, matabang lupa tayo sa salita ng Diyos. That it will bear fruit. At alam natin na for it to bear fruit, may mga adjustments sa buhay natin. Yung pong rocky soil, it can become good soil. Yung pong thorny ground, it can also become good soil. Nakapagpasibol eh. Ang question lang is, are you willing to make your life good soil for God's Word? Para ito po ay magbunga. So ang challenge doon is to set your sights on the realities of heaven. Dahil pag yan po ang naging totoo sa ating buhay, then we will bear fruit. Kadalasan po, kaya hindi nagbubunga because our sights are not set on the realities of heaven. We are so busy with the temporal preoccupies our time, consumes our energy, consumes our attention to the point that we no longer focus on what matters to God. Maaring shallow yung ating commitment that when we are persecuted or troubled because of the word, we give up easily. Hindi po. Set your sights on the realities of heaven. You will have hope. Kasi yung mga bagay na inaalala natin sa mundo, alam natin lilipas. Eh, no? Parang ganito lang yan. Ano? Pag summer at napakainit ng panahon, tapos eh, may travel ka sa ibang lugar na malamig, hindi ba para bang napakadali indahin yung init? Kasi nasa isip mo, eh lilipas na rin to dahil pupunta ako sa mas magandang lugar. Mas malamig na lugar. So you have hope because of that anticipation. So ganun din dapat po tayo.

0: So, meron tayong anticipation sa realities of heaven, sabi nga. Tumatanaw po tayo dyan. Yan ang pag-asa natin. It gives us hope, gives us encouragement, and it makes us endure the challenges because we know that these things are just temporal and we focus on what lies ahead. Kaya nawa, maging hamon, paalala sa bawat isa sa atin. Set your sights on the realities of heaven. Nawa, maging comfort sa atin ang katotohanan that life on earth is temporary. All our sufferings and pain, these are temporary. Let's focus on what is eternal. Maging paalala sa atin that we also have a responsibility to focus on what matters to God, to align our hearts to His so that we can truly obey Him. So nawa mga kapatid, naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Kapatid, God desires your dependence. He wants you to come to Him with your questions. You are not meant to carry your burdens alone. The Lord says in Psalm 32 verse 8, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Many people today struggle with a lack of direction in life. If you know someone like this, tell them about a Savior who wants to lead them. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay at nais mo na kami ay iyong gabayan sa aming tahakin sa buhay na ito. Panginoon, marami pong beses na kami ay kumakawala sa iyong kamay, nagpupumilit na lumakad ng aming sariling galaw. Ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, na Kayo lamang ang Diyos na aming dapat sundin, ang dapat naming pagbigyan ng aming buhay, ang dapat naming pagsurenderan ng aming lahat ng plano ng aming buhay, ng aming hinaharap. Panginoon, dalangin ko po ang wisdom, ang inyong guidance, ang inyong counsel sa aking kapatid na nananalangin ng inyong patnubay, ng inyong habag, ng inyong direksyon sa kanyang buhay. Hawakan niyo po ang kanyang kamay at akayin niyo po sila sa daan na papunta lamang sa inyo. Huwag niyo pong bayaan na sila ay mailigaw ng kaaway, kundi Panginoon, sila ay patuloy mong tawagin, lumakad papunta sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.

0: Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Magiging paksa po natin ngayon, bakit hindi ikaw? At sinasabi po sa mga awit 23 talatang 4, kahit ako lumalakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, ikaw ay kasama ko. Mga awit 23 talatang 4. Nangigo po ng sakit sa puso si Dr. Stanley Collins, isang bantog na Bible teacher at conference speaker. Tumingala siya sa langit. Di man eksaktong mga salita, naisigaw ng puso niya, "Bakit ako, Panginoon?" Si Dr. Collins, gaya ng Haring Ezekias na naratay noong unang panahon, pinaalala kay Lord ang mga nagawa niya para sa Diyos. Pagkatapos, wala namang narinig na tinig o nakitang anumang pangitain sa kalangitan, nawi ka ni Dr. Collins, animoy narinig ang tinig buong linaw na nagsabi, "Bakit hindi ikaw?" Halos lahat sa isa o ibang pagkakataon ay naitatanong ang ganoon, "Bakit ako, Panginoon?" Naitanong mo na ba ito? Naitanong na rin po ito ni Dr. Sela. At karaniwan katatanong pa lang niya, sinusumbatan na siya ng kanyang budi. Sino nga ba tayo para magtanong sa Diyos na nagsasabi, "Ginagawa ko ang lahat ng bagay sa kaibubuti ng inyong buhay na nagmamahal sa akin at sumusunod ng aking mga utos"? Batid po ni Dr. Sela, ang tanong na ito ay nasa puso ng isang batang abogado na naupo sa kanyang opisina kamakailan at nanangis ng buong pait. Natapos niya ang abogasya ng nagdaang taon at kapapasok pa lang sa unang trabaho. Para may pantusto sa pag-aaral, isinangla ulit ang bahay at sa pagtatrabaho ng misis niya para makatulong sa pamilya, nakabalik siya sa pag-aaral. Makalipas ang isang taong magpribadong sa pag-aabogado, gumuho ang mundo niya. Hindi umubra ang ginawa niya. Sa loob ng 1 buwan, mawawala na siya ng trabaho. Galit siya sa kanyang boss at sa Diyos. "Bakit ako, Panginoon?" sigaw niya. Inilarawan ng batang ina ang dalamhati na kanyang nararamdaman nang ang kasisilang pa lang niyang 3 araw na sanggol ay namatay dahil sa problema sa paghinga. "Bakit ang baby ko pa? Bakit nangyari ito sa amin samantalang napakaraming mga babaeng ayaw ng anak pero nabigyan? Pero kami, ginusto namin pero hindi napagkalooban. Meron po bang kasiyasiyang sagot kapag hindi na tama ang nangyayari?" Sa totoo lang po, ilan sa ating mga kagipitan ay nakabatay sa maling unawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Marami po sa atin lumaki sa pag-akala na ang pagiging anak ng Diyos ay nangangahulugang palagi tayong matataas ng posisyon, na laging asul ang langit, na di basta tayo magkakasakit, at ang biyan ng babae ay di makikipisan sa atin ang matagalan. Nakakalimutan natin na ang ulan ay bumubuhos pareho sa matuwid at sa mga di matuwid. At ang araw na nagpapatubo ng butil ng palay o mais sa bukirin ng mananampalataya ay gayon din nagpapatubo sa bukirin ng di mananampalataya. Higit po sa lahat, nakakalimutan natin na ang Diyos ay nangakong lalakad kasama natin sa lambak, na ipadama ang kanyang presensya sasama sa atin sa oras man ng kagipitan. Ngunit kahit kailan, hindi po niya tayo ililibre sa pagharap sa digmaan. Higit na mabuting malaman sa oras ng kahirapan, tatagpuin tayo ng Diyos, kaysa iiwas niya tayo sa ilang mga hamon ng buhay at mamangha kung ang Diyos natin ay sapat sa laki para tagpuin tayo sa oras ng krisis. Habang kausap po ni Dr. Sela ang isang kaibigan, natanong siya, "Binabalik-balikan ka ba ng mga sinasabi mo minsan?" Agad nitong nasagot, "Oo, tama yon, parang mga bumerang. May pagkakataon, lumilipad ito pabalik at tatama sa mukha ko." Ganun pa man, Marami sa naibabahagi ni Dr. Sela sa atin ay mga aral na itinuro sa kanya ng Diyos, madalas sa mahirap na paraan. Italaga mo ito sa iyong isip ng lubos. Ang salita niya ay totoo, at kapag sinabi niyang di kita iiwan ni pababayaan man, gayon nga ang ibig niyang sabihin. Nasa lambak ka man ng buhay o nasa tuktok ng bundok. Sa susunod na ikaw, gaya ni Dr. Collins, ay matuksong magsabi, bakit ako, Panginoon? Makinig mabuti at akma mong marinig ang mga salitang, bakit hindi ikaw? Tandaan, sasayo ako kapag lumakad ka sa gitna ng lambak. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, mientras naming tinutunghayan ang iyong mga salita, lalo pong nagpapakumbinsi sa amin, mali nga po kami magtanong, bakit ako, Panginoon? Dahil sa inyo namang kasagutan, bakit hindi ikaw? Magdaman po kami sa mga matitinding mga bagay, pangyayari sa aming buhay na animo'y hindi namin makakayanan. Ngunit, Panginoon, nandun po ang inyong salita na aming pwedeng panghawakan. Sasamahan at sasamahan niyo po kami. Ililigtas sa kanumang kapahamakan. Kaya, mangyari man po ang ayaw namin, pero papayagan niyong mangyari sa layunin na maparangalan kayo at maranasan namin kayo sa pambihirang paraan. Pagligtas dahil sa inyong pagmamahal. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basili po, at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basili. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Roma Kabanata 7, Talata 4 ay nagsisimula sa salitang likewise. Ibig sabihin, konektado ito sa ilustrasyon ng kamatayan na nagtatapos ng ugnayan. At ngayon, inilalapat ni Pablo ang aral na iyon sa espiritual na buhay ng mananampalataya. Ngunit hindi tayo pinalaya para lang maging malaya. May layunin ito upang tayo ay mapabilang kay Kristo na muling nabuhay. Ngayon, mula sa verse 5 to 6, makikita natin ang malinaw na contrast. Noon, sa laman ang kasalanan ay pinapalakas pa ang kautusan at ang bunga ay kamatayan. Pero ngayon, tayo ay pinalaya at namumuhay sa bagong paraan ng Espiritu, hindi sa lumang sulat ng batas. Narito po si Brother Jerome Ramos sa pagtatapos ng mensaheng Freed from the Law to Belong to Christ.
2: Pero ito yung contrast, verse 6. Sabi niya, but now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. So tinan nyo, ito malakas na contrast ito. Sabi niya, but now, oh, praise God, no? Sa mga totoong born again, meron silang but now. Pagka kine-claim ninyo na kayo ay born again at walang but now sa buhay nyo, kayo ay wala, pareho gihapon, kung ano ako dati, ganito pa rin. Pag ganito ka pa rin ngayon, walang nangyari sa buhay mong pagbabago, may problemang malaki sa iyo. Kasi pag ikaw ay tunay na nakipag-isa kay Kristo, magkakaroon ka ng but now. Simula nang ikaw ay naging totoong Kristiyano, but now. Again, not necessarily makikita ng lahat sa labas, pero wala mang makitang significant external change sa iyo dahil mukhang dati ka ng mabait. Pero ikaw mismo, sa iyong puso, masasabi mo, grabe, nagmilagro talaga ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Nabago ako, alam ko talaga, merong but now. Sabi dito, we are released from the law. Now, teka muna, don't misunderstand this. Hindi sinasabi ni Pablo, pag sinabing we're released from the law, wow, ngayon, born again na ako, wala na ako sa ilalim ng batas ng Panginoon, I can do anything. Sabi noon, you shall not commit adultery, pwede na ako mag-commit ng adultery, kasi I am released from the law. Hindi. Hindi nasabi ditong released from the law, you are released from the condemnation of the law. Kasi yung law noon, wala nang kapangyarihan binibigay sa iyo eh. Sasabihin lang niya, bawal. Pero tuwing sinasabi niyang bawal, na stir up ang puso mo, na kumontra, na sumuway. Sa pagsuway mo, sabihin ng law sa iyo, patay kang bata ka, lagot ka, sa impyerno ka mapupunta, ang tigas-tigas ng ulo mo. Ilang beses na sinabi nga to, lagi mong sinusuway. O, sa totoo lang, ilang beses niyong nasuway ang 10 kautosan ng Panginoon bago kayo na born again? Di ba, 10 kautosan? Huwag mo sabihin, ay ito, itong sinabing, you shall not commit adultery. Naku, never ko pang nagawa yan. Really? Sabi ni Jesus Christ, you've heard it was said, you shall not commit adultery, but I tell you, any man who looks at a woman with lust in his eyes has already committed adultery with her in his heart. Di mo kailangan gawin yung may actual kayong sexual contact. Sa mata lang. Pag-drive mo sa isang lugar, tapos may nakita kang maganda, nag-pause ka sandali, tinignan mo, tuloy, munti ka na madisgrasya, pero ang titig yung tingin mo doon at gusto mo pang masilipan sana, yon ay nag-commit ka na ng adultery. Sabi mo, di pa naman ako pumatay ng tao. Sabi ni Jesus Christ, you've heard it was said, you shall not murder, but I tell you, anyone who's angry, ganito na siya, worthy na siya to face the Sanhedrin. Anyone who says, raka, anyone who says, you fool, deserves to go to hell. Minura mo lang, sinabihan mo lang, ikaw talaga, utak lamok ka, ganito ka, ganyan ka, minamaliit mo isang tao, you have already murdered a person. Ilang mga bata na lumaki na sinabi nila, buti na sana, paluin na lang ako ni Papa. Pero nung bata ko, lagi niya ako sinasabihan, wala ka talagang silbi sa mundong ito. Walang mangyayari sa'yo. Magiging pinakawalang kwenta ka. Yon ang sumira ng buhay ng bata. Hindi yung masakit na palo ng tatay. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya sabihin mo, you fool! You deserve to go to hell. O tanong, ilang beses nating ginawa yung mga yon? Wala pa yung you shall not lie. Asan sa Ten Commandments ang you shall not lie? Ninth commandment. You shall not bear false witness against your neighbor. In other words, huwag kang magsisinungaling. Ilang beses na tayo nagsinungaling? Yan ang sabi ng patas. Huwag mong gagawin to. Huwag mong gagawin yan. Kahit sa tingin bawal, huwag kang titingin ng porn. Kahit galit, huwag kang magmumura. Huwag mong gagawin yan. Ang problema, lagi nating sinusuwa yun, and then sabi ng law sa atin, patay ka. Kokondem tayo ng ano, wala ka ng pag-asa, galit sa'yo, Panginoong Diyos, hindi ka na patatawarin ng Panginoon. Lagi ilang beses mo nang ulit-ulit na ginagawa yan. So yan ang sabi dito. But now, we are released from the law, having died to that which held us captive. Hindi tayo makawala dun sa batas na yon. We are required to obey kasi pag hindi tayo sumunod, we feel guilty. Ano gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng gawin ito. Sabi ng batas, kailangan ko gawin ito. So, eto tayo, hindi tayo makaalis. Wala namang kapangyarihan, pero kinokondi na tayo. Kaya sabi ni Pablo, pero ito ang nangyari nung kayo na born again. You have died to that which held you captive. Paano kayo namatay? Because of Christ. When you put your faith in Christ, ang Diyos, dinidikit kayo kay Kristo. Kaya kung ano nangyari kay Kristo, yung kanyang perfect life, sa inyo na rin yun. Credited to your account ang 100% good works si Jesus Christ. Kaya ano sinabi ni God, be perfect as your heavenly Father is perfect. Perfect na kayo sa mata ng Panginoon dahil yung grade ni Jesus Christ na 100 nilagay sa card ninyo. Yung milyon-milyon na pera ni Jesus Christ nilagay sa account ninyo. Account natin nung nag-trust tayo kay Jesus. Ang damit mo, damit pulubi pa rin. Pero pagdating mo sa bangko, lahat ng manager, lahat ng ano, nagkakandarapang pagsilbihan ka. Bakit? Kasi yung milyong-milyong dolyar nasa bank account mo. At hindi lang yon. Nung si Jesus Christ ay namatay, kasama kang namatay. Again, ito ang principle. Ang law, may legal power lang over you pag buhay ka. Pag namatay ka na, wala nang kapangyarihan ng law. Yan sinasabi ni Pablo dito. You are released from the law having died to that which held us captive. So ngayon, we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Kung sumusunod ka ngayon sa Panginoon, hindi dahil ang daming utos na bawal to, huwag mong gawin niya, huwag niya. Hindi, ang Holy Spirit kumikilos sa iyo. At dahil sa kilos ng Holy Spirit, na-empower ka na sundin. Kaya mo sinusunod yung mga kautosan ng Panginoon, the law of Christ, kasi mahal mo si Kristo. May galaw ang banal na Spirito sa iyong puso. So, yan ang kanyang sinasabi dito. Yan ang kagandahan nitong ating bagong relationship kay Jesus Christ. Yan ang problema sa mga taong hindi nila naiintindihan ang Ebanghelyo. Akala nila, ay, dapat talagang sunod tayo sa mga batas. Sunod. Ang dami-daming batas. Sabi nga na yung mga Bible scholars, kung bibilangin mo ang batas ng Panginoon sa Bible, lalagpas ng 600. Ang alam lang natin, yung summary, dalawa. You shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and you shall love others as you love yourself. Kala natin yun lang. Expanded nun, 10 commandments. Unang apat, related to loving God. Sunod na anim, related to loving our neighbors. So, 10. More than 600. Kung bibilangin natin lahat from Old to New Testament. Paano magagawa yun? Pero again, sa tulong ng Holy Spirit, dahil sa ating bagong relationship kay Jesus Christ, magugulat ka na nagagawa mo na yun. Kahit na hindi mo pa alam yung detalyo, ang principle na alam mo is love. You shall love your neighbor just as Christ loved you and gave himself up for you. Dahil lang sa love na yun, nakukover na lahat ng commandments. You will not commit adultery against your wife because you love the Lord. You love your wife. You will not murder because you love the Lord and you love your neighbor. You will not steal from him because you love the Lord and you love your neighbor. Yun lang, love lang. But now the power from the Holy Spirit is given to you. Yan ang ganda ng Romans chapter 7 verses 1 to 6. Gustong bigyan ng diin ni Pablo, if you are the true believer, you have died to the law. Now, I want to close itong pag-aaral natin yan. Not so much with an application, but with an illustration para makita natin itong ganda nitong pinapakita ni Pablo rito. Sa Romans chapter 7 verses 1 to 6. Itong illustration na papakita ko ay magpapakita ng pagkakaiba ng oldness of the law or itong the letter na tinatawag and the newness of the spirit. Isang araw, merong isang babae na kinasal pero ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kasal ay para siyang nasa preso. Bawat umaga, bago siya umalis para magtrabaho, binibigyan siya ng kanyang mister ng isang mahabang listahan ng trabahong dapat niyang gawin sa bahay. Linisin mo ang mga bintana, imap mo at walisan mo ang bawat aspeto ng ating sahig, maglaba ka at plansyahin mo lahat ng aking mga damit, magluto ka ng ating kakainin exactly ayon sa kagustuhan ko. Siguraduhin mo na ilalabas mo yung aso natin, paliliguan mo siya, pakakainin mo siya. Huwag ka lang mauupo hanggat hindi mo natatapos lahat nitong trabahong nasa listahan dahil marami pa. At tapusin mo lahat nitong nakalagay sa listahan ito. Walang excuse, dapat tapusin mo lahat. Ito pa malungkot. Pagdating ng mister sa bahay, i-inspect niya yung trinabaho ng kanyang misis. Hahawakan niya yung ibabaw ng mga cabinet at kung ano pa, titingnan niya kung may alikabok. Tapos nakasimangot siya pag nalasahan niyang medyo maalat yung sabaw na niluto ng kanyang misis. Tapos pag nakititiyakin niya na wala ni isang dumi dun sa bintana. At pag na-miss niya ang anumang bagay sa kanyang listahan ng mga kautusan, kahit maliit na bagay na yon, pagagalitan siya. Sasabihin siyang, ikaw kasi tamad-tamad mo, wala ka talagang kwenta. At minsan, kinukulong pa siya dun sa kwarto para hindi makalabas. Ang lalong nakakapagpabigat nitong burden niya na ito, itong mister niya, pag siya ang nagtrabaho, tinatrabaho niya lahat perfectly. Perfect pagdating sa trabaho. Kaya paggabi, dumating siya at chinek niya yung trabaho ng kanyang misis, yung standard niya, perfection. Kaya yung misis niya, pag medyo mababa ng konti dun sa perfect standard na gusto niya, wala. Pagagalitan siya. Wala na, hindi maabot-abot ng misis niya yung standard niya na yon. So, araw-araw, nagigising ang kanyang misis na takot. Pag siya ay nagtatrabaho, feeling niya lagi, may pressure, at sabi niya, sana wag akong masigawan mamayang gabi. Pero lagi siyang nasisigawan. Bawat araw, bago siya matulog, ang feeling niya, palpak na naman ako. Never na sinabi niyang kanyang mister, dear, thank you ah. Never niya sinabing, alam ko kasi pagod ka na eh. Hindi. Lagi niya lang sinasabi sa kanya, mali ka dito, hindi mo na naman nagawa ito, palpak ka na naman dyan. Yan ang litrato ng isang taong nasasailalim sa batas ng Panginoon Diyos. Hindi dahil ang batas ay masama. The law, sabi ng Bible, is holy. The law is perfect. Anong problema? Our sinful hearts. Hindi natin kayang sundin ang perfect demands ng batas ng Panginoon. Balik tayo doon sa kwento ng babae. One day, nagbago ang lahat. Sa awa ng Panginoon Diyos, nakawala siya doon sa relationship na yon. Siguro dahil namatay yung kanyang mister. Pero anyway, nakawala siya doon sa relationship na yon. Nakapag-asawa siya ng isang lalaking loving, kind, patient. Etong lalaking ito, lagi siyang kinakausap. Etong lalaking ito, cared for her, guided her, corrected her gently, at pag siya'y nagkakamali, pinapatawad pa siya. At wala siyang mahabang listahan ng mga do's na ito dapat gawin mo, ito gawin mo, maglinis ka, magluto ka, walang listahan na ganun. Now, one day, itong babaeng ito, habang naglilinis ng kanyang drawer, may nakita siyang mahabang listahan na galing doon sa kanyang dating mister. Tiningnan niya yung listahan na yon. Nung nakita niya, umiyak siya. Bakit siya umiyak? Hindi dahil na-miss niya yung buhay niya dati. Hindi. Kaya siya umiiyak kasi na-realize niya, ginagawa ko ang halos lahat ng nakalagay sa listahang ito ngayon. Pero ano ang malaking pagkakaiba? Dati, kaya niya ginagawa yung nakalagay sa listahan yon dahil sa takot. Ngayon, ang dahilan kaya niya ginagawa yung nasa listahan yon dahil sa pag-ibig. Dati, kaya niya ginagawa yung nasa listahan yon dahil natatakot siyang siya'y parusahan. Ngayon, kaya niya ginagawa yon dahil alam niya yung mister niya, ang lalim ng pag-ibig sa kanya. Yan ang malaking pagkakaiba ng naninilbihan sa ilalim ng batas ng Panginoong Diyos at naninilbihan dahil sa siya'y nasasa ilalim sa grasya ng Panginoon. Yan ang nais ipakita ni Pablo sa Romans chapter 7. Dati, nung hindi pa tayo born again, tayo ay nakatira kumbaga, namumuhay sa ilalim ng stricto na husband, the law. Ang law nagde-demand ng perfection sa atin, pero hindi niya tayo binibigyan ng kapangyarihang masunod ito. Ang law ini-expose ang ating kasalanan, pero hindi niya tayo binibigyan ng kapangyarihang magbago ng ating buhay. Pero sa pamamagitan ng katawan ni Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo, naputol ang ating pakikipagkaisa sa law. Namatay na tayo dito sa condemning power ng batas ng Panginoon. Nilagay tayo ng Panginoong Diyos sa isang bagong relationship. Tayo ay nakasal, kumbaga, sa isang buhay na Kristo. Tayo ngayon ay nabubuhay in the new way of the Spirit. Hindi dun sa unang listahan ng pagsunod sa mga letter na bawal ito, huwag niyong gawin ito, huwag ganyan. And tulad nitong babaeng ito na naikwento ko sa inyo, we still obey God, but again, for a different reason. Hindi dahil natatakot tayo, hindi dahil nape-pressure tayo, hindi dahil gusto nating tanggapin tayo ng Panginoon. Sinusunod natin ang mga sinasabi o mga kautusan ni Jesus Christ dahil mahal niya tayo, dahil niligtas niya tayo, dahil binigay niya buhay niya para sa atin, dahil siya'y namumuhay mismo sa loob ng puso natin tulad din sabi ni Pablo, I have been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Dahil ang Holy Spirit ay nasa puso na natin, sa buhay na natin, so that we are the temple or the sanctuary of the Holy Spirit. At dahil sa tulong ng banal na Espiritu Santo, meron tayong kapangyarihan para gawin ang mga bagay na ikatutuwa ng ating Panginoon. Sumusunod tayo because now we belong to Jesus and His Spirit gives us the right desires and the power to live holy lives for the glory of God. Yan ang bagong kalayaang dinidescribe ni Pablo sa atin dito sa Romans 7 verses 1 up to 6. Namatay na tayo sa dati nating relationship sa law na nagde-demand ng perfection, pero sa law na in-expose ang kasalanan natin, pero walang kapangyarihan binibigay sa atin upang mabago tayo at upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon, tayo ay nasa sa ilalim ng law na walang ginawa kundi kondinahin tayo sa ating mga pagkukulang, pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay nakipag-asawa sa Kanya, tayo namatay kasama Niya, wala nang kapangyarihan ng law sa atin para i-control tayo. Ngayon, si Kristo na ang namumuno. At dahil dito, masaya nating pinagsisilbihan ng Panginoon. Natutuwa tayong ginagawa yon at nagbubunga ang buhay natin ng holiness, ng godliness, ng Christ-likeness para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung meron nakikinig ngayon dito sa atin na kayo ay hindi pa born again, bakit? Maaring ulit, hindi nyo nare-realize ang pinanghahawakan ninyo ay dapat gawin ko to. Matutuwa ang Panginoon Diyos sa akin. Pag sinunod ko lahat itong mga commandsang ito sa sarili nyong kalakasan, you will never do it. the more na marinig mo yung utos ng Panginoon, the more na sinusuway mo, as I mentioned a while ago. Mga kaibigan, kung ganyan ang buhay mo, lagi kang nagigilty, wala ka nang ginawa, lagi kang kumpisal ng kumpisal sa ng kasalanan mo, lagi kang sabi ng Lord, sorry, bakit lagi? Bakit lagi? Bakit? Kasi ang tingin mo sa iyong sarili, under ka ng commands, under ka ng law of God. Salvation is not by good works. Salvation is by trusting in the good work of another one. Put your trust in Jesus Christ. Sa Kanya magmula ang paghuhugas ng inyong mga kasalanan. Sa Kanya magmula ang inyong righteousness. Sa Kanya magmula ang inyong bagong relationship kay Jesus because of your repentant faith in Christ alone. I pray na sana mabigyan ng liwanag ang mga unbelievers na makarinig ng mensaheng ito. At para sa ating mga mananampalataya, whatever you feel, born again na totoo kayo, minsan you're depressed, minsan you're discouraged, but always go back to this promise. Sabi mo, Lord, sabi mo, I am united to Christ. Sabi mo, ang Holy Spirit nasa akin na. Sabi mo, Panginoon, anak mo na ako. Sabi mo, servant, slave, ninyo ako. You are my master. Sabi mo, you have already given me eternal life. Sabi mo, hindi matatapos ito, Panginoon. One day, itong eternal life na to will be fully complete, fully glorified ang mangyari sa akin. Lord, I hold on to this. I trust in you, Lord. I love you, Lord. I say thank you, Lord, sa ginawa mo po sa akin. And don't give up on that truth. Always stand firm sa katotohanan yan na wala na kayong pinangkakapitan kahit ano pa man. Na pag namatay kayo at tinanong ng Panginoon Diyos sa inyo, kunyari, common naman ang pangalang June. June, bakit kita papapasukin dito sa aking kaharian? Wala kang masasabi kundi, Lord, sa totoo po, pag tinitingnan ko ang aking buhay, maiimpyerno talaga ako. Pero Lord, di ba, pinadala mo si Jesus Christ na yung anak para mamatay para sa akin. Binayaran niya ang aking mga kasalanan. Lord, wala na akong pinagkakapit ang iba pa. Si Jesus lang. Wala na talaga, Lord, iba. Si Kristo lang. Pag ganyan ang sinabi niyo sa Panginoon, sabihin ni Jesus Christ sa kanya, good. Today, you will be with my son in paradise. Come in. That is the way to get to heaven. Put your trust in Jesus Christ alone. Huwag niyo na idagdag yung good works niyo. Walang kwenta yun sa mata ng Panginoon. Maruming basahan yun sa mata ng Panginoon. Trust in Christ alone for your salvation. Turning away from your sin, huwag mong hawakan yung kasalanan mo at sabing, Lord, pwede ba pati itong ninakaw ko, eh, hawak-hawak ko pa rin yan, pero I just trust in you, huwag ako mapunta ng impyerno. Hindi, itawa mo yan. Huwag mong hawakan yan. Soli mo yun. Sino pinagnakawan mo? Aminin mo yun. And then sabihin mo, Lord, I trust in you. Let us pray. Dear Lord, I pray and ask that your Holy Spirit may enlighten your people at yung pong mga taong nakarinig nitong mensaheng ito na hindi pa po mga Christian. Lord, please have mercy. Tulad ng binigyan mo ng liwanag sa pag-iisip ng marami sa amin rito, kaya kami na born again, naintindihan namin yung ebanghelyo, gawin niyo rin po, Panginoon, sa ibang nakarinig nitong mensaheng ito. Mabuksan ang kanilang mga mata upang makita nilang ang tanging pag-asa nila upang makabilang sa pamilya ng Panginoon ay ang sakripisyong ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Na itong si Jesus na to ay namatay, nilibing at muling nabuhay. Wala nang ibang pag-asa para sa kanilang kaligtasan kundi itong magandang balitang ito. Oh God, we pray, kumilos po kayo sa puso ng bawat isang makakarinig ng mensaheng ito ngayon or later on sa recordings. We pray, Lord, have mercy. And Lord, para po sa aming lahat na nakarinig ng inyong salita, again, Make your word effective and powerful sa aming mga buhay. Tulungan niyo, Lord, maramdaman namin itong joy and peace and holy fruit na pinapangako ng inyong salita for those who are united to Christ. Oh God, makita po ng mundong ito kung paano niyo kami binago. Makita ng mundong ito na merong Diyos na buhay na nagbabago pa rin ng mga kriminal, nagbabago pa rin ng mga pusong matitigas, nagbabago pa rin ng mga tao na kinasusuklaman ng society. Lord, please have mercy. Maluwalhati po kayo, Panginoon, sa pamagitan ng buhay ng mga anak ninyo na united kay Kristo. Thank you, O God.

0: Ang buhay na ito ay hindi na buhay ng takot. Ito ay buhay ng pag-ibig. Hindi na pagsunod para lang iwas parusa, kundi pagsunod dahil tayo ay minahal, tinubos at pag-aari na ng Diyos. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang ano ang dapat kong gawin, kundi kanino na ako nabibilang. Kung hanggang ngayon ay kasalanan pa rin ang umiiral sa puso mo, kung ang buhay mo ay hindi pa tunay na sumusuko sa Panginoon, kung si Kristo ay hindi pa rin hari ng iyong puso, ito ang paanyaya ng Diyos sa iyo ngayon. Huminto ka at magsisi at mag-repent. Dito nagtatapos ang mensahe, Freed from the Law to Belong to Christ.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
1: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang

0: araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, 19 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shekina Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio.
2: Senador Ronald De La Rosa, iginiit ang TRO laban sa ICC arrest warrant. Legalidad ng pag-aresto, kinwestiyon.
1: At sa kalakalan, oil price hike muling ipinatupad sa bansa. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Formal nang nag-convene kahapon bilang impeachment court ang Senado para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio sa iba't ibang mga kaso. Para sa buong ulat, narito si Babylyn Cacho Resulta.
3: Sa wakas ay natuloy ng pasimulan ang pagbubuo ng mga senador bilang impeachment court. Ito ay makaraang tuparin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang pangakong hindi niya iaantala ang naturang convening of the impeachment court. Makaraan siyang panumpain bilang presiding judge ni Senadora Camille Villar, ang pinakabatang senador. Pinanumpa naman ni Cayetano ang 22 senador bilang senator judges. Lahat ng 23 senador ay nagsuot ng robe bilang simbolo ng kanilang papel bilang mga hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaiba sa naunang pagsisimula ng impeachment court noong nakaraang taon sa pamumuno ni dating Senate President Francis Escudero, kung saan ilang senador ang hindi nagsuot ng robe tulad ni Senadora Aimee Marcos. Batay sa alituntunin ng impeachment court, may 10 na bibilangin para sa mga sumusunod na proseso sa loob ng 10. Ito ay ang sumusunod: pagpapadala ng kopya ng Articles of Impeachment sa Vice Presidente. Ikalawa, iimbitahin siyang humarap sa korte upang tugunan ang mga kasong kinakaharap niya. At ikatlo, binibigyan siya ng pagkakataong ihain ang sarili niyang ebidensya o tugon laban sa mga kasong inihain sa kanya sa paraang personal o electronic. Matapos ang prosesong ito, doon pa lamang magsisimula ang trial o ang formal na paglilitis. Hindi naman natuloy ang mga ugong na isa na namang kudeta ang magaganap. Sa kanyang press conference bago nagsimula ang sesyon, nanawagan si Cayetano baka magkaroon na naman ng pagbabago ng liderato, ngunit nakiusap siyang sana'y ipagbigay alam naman sa kanila mga 30 minuto bago gawin ang hakbang, bagay na hindi nga natuloy. Bagkus naghayag sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Joseph Victor Ejercitong sasama na lamang sila si Minoria mula sa pagiging independent sa magkahiwalay na personal privilege sa gitna ng sesyon. Matapos maihayag na Cayetano ang mga alituntuning susundin ng impeachment court, sinuspindi na ang sesyon para sa susunod na araw. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: House prosecutors formal nang naghain ng entry of appearance sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Formal nang nagpasok ng appearance ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court para sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte, matapos na manumpa ang mga senador bilang senator judges at mag-convene bilang impeachment tribunal. Personal na inihain ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Senate Impeachment Court ang entry of appearance sa ngalan ng mga prosecutors na inihalal ng Kamara. Senyalis ito ng kahandaan ng Kamara na magpatuloy ang impeachment trial matapos na bumoto ng 257-25

0: may siyam na abstention para i-impeach si VP Sara at ipadala ang articles of impeachment sa Senado. Sa tatlong pahinang pleadings, ang 11 House members ay formal na nagpasok ng kanilang appearance sa impeachment court bilang public prosecutors sa kaso laban sa pangalawang pangulo. Pangungunahan ito ni Batangas Representative Jelby Ruistro bilang lead public prosecutor, bibigyan ng kopya ang lahat ng pleadings, decisions, notices at iba pang proseso ng korte sa pamamagitan ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Bukod kay Ruistro, ang iba pang public prosecutor ay sina Representatives Terry Redon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jocno, Leila De Lima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan at Joel Chua. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, iginiit ng mga abogado ni Senador Ronald De La Rosa sa Korte Suprema ang agarang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya. Sa isinumiting sagot ng legal team sa pamumuno ni Attorney Israelito Torion, hiniling nilang pagbawalan ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, National Bureau of Investigation, Philippine National Police at si dating Senador Antonio Trillanes IV na arestuhin o ilipat si De La Rosa mula sa bansa. Giit ng kampo, hindi maaaring ipatupad ang anumang warrant o red notice mula sa International Criminal Court o ICC nang walang lokal na kautusan mula sa wastong korte sa Pilipinas. Kinwestiyon din ng mga abogado ang legalidad ng ICC arrest warrant na ipinakita umano ni Trillanes noong Mayo 11. Ayon sa kanila, kinumpirma lamang ng ICC ang dokumento ilang oras matapos itong ipakita sa publiko at wala anilang patunay na dumaan ito sa opisyal na diplomatic channels. Nilinaw din ng kampo ni De La Rosa na hindi siya isang fugitive at nananatili ang kanyang karapatan na humingi ng judicial relief at gampanan ang kanyang tungkulin sa Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Oil price hike muling ipinatupad sa bansa. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa kung saan nadagdagan ng piso at 21 sentimo kada litro ang gasolina at 2 piso at 82 sentimo kada litro naman sa diesel na ipinatupad kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, batay sa abiso ng Petron Corporation, Sioil Philippines, Shell Pilipinas at Unioil, bumaba naman ng 2 piso at 11 sentimo kada litro ang presyo ng kerosene. Ayon sa mga eksperto sa industriya, ang panibagong oil price hike ay dulot ng tumitinding tensyon at panganib sa gitnang silangan na nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng langis. Tiniyak naman ng Department of Energy o DOE na may sapat pang supply ng langis sa bansa para sa mahigit 45 araw habang patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang galaw ng presyo ng petrolyo. Sa iba pang balita, humina ang halaga ng piso kontra dolyar matapos magsara sa panibagong record low na 61 pesos at 75 centavos kada dolyar nitong Lunes. Ayon sa mga analyst, naapektuhan ng piso ng malakas na demand sa dolyar, pagtaas ng presyo ng langis at mga usaping pampolitika sa bansa. Sinabi rin ng mga eksperto na posibleng umabot sa 62 pesos kada dolyar ang palitan kung magpapatuloy ang paghina ng piso sa mga susunod na araw. Samantala, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na patuloy nitong binabantayan ang galaw ng foreign exchange market upang maiwasan ang malakihang pagbabago sa halaga ng piso. Narito naman ang palitan ng piso kontra sa ilang foreign currencies. 44 pesos at 87 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 19 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 43 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Katimugang Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Barm, Sogsarjan, Davao Oriental at Davao Occidental ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng trough ng ITCC. Ang Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dala ng easterlies. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.9 hanggang 34 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.28 at lulubog dakong alas 6.18 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Panel aprobado ang panukalang magbabawal sa kamag-anak ng mga opisyal sa government contracts.
3: Dalawang party list representatives nagbitiw sa Kamara.
2: At sa palakasan, Alex Iala bigo sa Strasbourg Open.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, inaprubahan ng House Committee on Revision of Laws ang Substitute Bill para sa Delikadeza Act. Ipinagbabawal ng panukala sa mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan hanggang fourth degree of consanguinity ang sumali o makinabang sa mga kontrata ng gobyerno. Nais din ng panukala na magtatag ng isang conflict of interest registry sa loob ng isang taon. Lalamainin nito ang mga pangalan ng mga opisyal, kanilang mga kamag-anak at mga record ng bidding. Suportado naman ng National Privacy Commission ang registry, ngunit iminungkahi nilang magkaroon ito ng limitadong access depende sa posisyon ng opisyal upang masunod ang Data Privacy Act. Nagpataw ang komite ng mabibigat na parusa sa mga lalabag. Ang mga opisyal na mapatutunayang nagkasala ay maharap sa hanggang 12 taong pagkakakulong, pagkakatanggal sa serbisyo at perpetual disqualification sa gobyerno. May parusa ring kulong at multa sa mga pribadong individual at kanselasyon ng rehistro para sa mga kumpanya. Ipatutupad ang pagbabawal na ito sa buong termino ng opisyal hanggang 3 matapos niyang umalis sa pwesto.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagbitiw sa posisyon sa House of Representatives sina Representative Nathaniel Oducado ng One Tahanan Party List at Representative Franz Vincent Legazpi ng Pinoy Workers Party List kahapon. Inanunsyo ni Zamboanga del Sur Representative Jaisel Victoria Yu sa plenary session ang pagtanggap ng Kamara sa kanilang resignation letters, kung saan ang agad din niyang inirekomenda na alisin na ang pangalan ng dalawa sa roll of members. Nanalo at nanungkulan noong nakaraang taon ang dalawang neophyte lawmakers. Sa kanilang maikling stint, naghain si Oducado ng 114 bills na nakatutok sa campaign, finance at energy sector, habang nag-akda naman si Legazpi ng 43 bills para sa OFW remittances at freelance workers' rights. Humawak din sila ng mga pwesto sa mahalagang komite tulad ng Appropriations at West Philippine Sea Special Committee. Bahagi ang dalawang mambabatas sa bumoto na i-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio bago ang kanilang pagbibitiw. Sumunod ang pag-alis ng dalawa sa pag-resign din ni dating Act CIS Representative Edvic Yap noong Pebrero, matapos itong pangalanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sangkot umano sa 1 bilyong pisong flood control scandal. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang dalawang mambabatas hinggil sa malalim na dahilan ng kanilang biglaang pagbibitiw.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, nag-adjourn ng Senado kahapon matapos aprobahan ang mga pagbabago sa ilang committee chairmanships. Itinalaga si Senator Loren Legarda bilang chair ng Culture and the Arts at Basic Education Committees. Si Senator Pia Cayetano ang mamumuno sa Ways and Means, Sustainable Development Goals at Energy Committees. Samantala, si Senator Christopher Go ang naging chair ng Health at Sports Committees, habang si Senator Joel Villanueva ang sa Higher Technical and Vocational Education. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang mamumuno sa National Defense and Security at Games and Amusement Committees, habang si Senator Rodante Marcoleta ang sa Public Services. Si Senator Robin Hood Padilla ang itinalagang chair ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs Communities.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Muling nagbuga ng lava at uson ang Mayon Volcano kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa halos 2 kilometro ang pagdaloy ng uson mula sa bunganga ng bulkan patungo sa Miisi Gully. Patuloy pa rin ang aktibidad ng bulkan kung saan nakapagtala rin ng lava flow, rockfall at ilang volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan at pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Bumaha sa ilang bahagi ng Mindanao nitong weekend na nagdulot ng pagka-stranded ng mga residente at paglikas ng ilang pamilya. Sa Alameda, Cotabato, umabot ng 12 oras ang pagkaantala ng pagdaan ng mga residente dahil sa rumaragasang baha at ulay na hindi madaanan. Sa Davao City, hindi bababa sa 14 katao ang inilikas, habang sa Davao Oriental at Kidapawan City ay nakaranas din ng pagtaas ng tubig at pag-apaw ng ilog. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang malalakas na pag-ulan ay dulot ng thunderstorms, easterlies at maging ng intertropical convergence zone na nakaapekto sa Mindanao.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Nasa humigit-kumulang 20 pamilya sa Sitio Macopoy, Barangay Mascap, Rodriguez Rizal ang nasa panganib matapos matukoy ang malalaking tipak ng bato sa bundok na maaaring muling bumagsak. Ayon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, may nakita pang malalaking bato sa itaas ng bundok na maaaring magdulot ng panibagong pagguho sa lugar. Inilikas na ang ilang residente at pansamantalang pinatitira sa mga tent habang isinasagawa pa ang pagsusuri sa lugar ng mga otoridad.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Bigo si Filipino tennis star Alex Iala laban kay Ukrainian Oleksandra Oleinikova sa score na 3-6, 7-5, 6-3 sa round of 32 sa Strasbourg Open sa France. Sa unang set, nakuha pa ni Iala ang 6-3, ngunit nabaligtad ang laban matapos makuha ng Ukrainian ang ikalawa at ikatlong set. Dahil dito, maagang natapos ang kampanya ni Iala sa torneo bilang paghahanda niya sa French Open.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Wagi ang Jose Rizal University Heavy Bombers kontra Colegio de San Juan de Letran Knights 80-70 sa PhilOil Eco Oil Preseason Cup kahapon. Nagtala sina Chris Hubilia at Lawrence Mangubat ng 13 at 10 points para sa JRU, habang nanguna si Ivan Panapanaan na may 15 points at 12 rebounds. Mula sa 29-33 lead, binaligtad ng JRU ang laro sa 45-37 na lamang sa halftime at tuluyang kinontrol ang laban hanggang sa huling bahagi.
2: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ICC kinumpirma ang paghirang kay Peter Haynes bilang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Department of Justice nagrekomenda ng plunder at graft cases laban kay Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
2: At sa ibayong dagat, 5.2 magnitude na lindol tumama sa Guangxi, China.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang opisyal na pagkakatalaga kay Peter Haynes bilang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumentong may petsang Mayo 15, formal na ipinabatid ng registry sa korte ang pag-upo ni Haynes bilang matapos lagdaan ng dating Pangulo ang appointment form noong Mayo 13. Pinalitan ni Haynes si Attorney Nicholas Kaufman na formal namang naghain ang kanyang pag-alis sa defense team nitong Mayo 8. Ayon kay Kaufman, nagwakas na ang kanyang isang taong kontrata noong Marso 31, 2026 at nagpa siya si Duterte na i-reorganize ang kanyang mga abogado bago magsimula ang paglilitis. Kasabay ni Kaufman na umalis sa defense team si Associate Counsel Dov Jacobs. Matapos tanggapin ang pwesto, agad na humiling si Haynes ng panibagong fitness review para sa kalusugan ng dating Pangulo. Haharapin ng 81 taong gulang na dating leader ang paglilitis matapos pagtibayin ng ICC Trial or Pre-Trial Chamber 1 ang mga kasong crimes against humanity laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Ayon sa tribunal, sapat ang mga ebidensyang inihain sa 4 na araw na hearings nitong Pebrero para patunayang may sistematikong pag-atake sa mga sibilyan sa bansa mula November 2011 hanggang March 2019, sakop ang panahon ni Duterte bilang alkalde ng Davao City at bilang Pangulo ng Pilipinas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Inirekomenda ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng plunder at graft charges laban kay Senador Jose Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y bid rigging sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natanggap ng Office of the Ombudsman nitong Lunes ang rekomendasyon mula sa DOJ. Kabilang din sa mga inirerekomendang sampahan ng kaso, sina Bong Dinglasan at Denriel Cesar Cortuna na kapwa assistant district engineers sa North Manila, Manny Bulusan ng South Manila at Arturo Gonzalez Jr. Sinabi ni Clavano na nakakalap ang DOJ ng mga ebidensya tulad ng legislative records, sworn transcripts at testimonya mula sa Senate Blue Ribbon Committee hearings noong Nobyembre 2025 tungkol sa umano'y 30% kickback sa flood control projects. Bukod sa plunder at graft, nais din ng DOJ na sampahan ang mga opisyal ng kasong direct bribery at paglabag sa anti-corruption laws. Samantala, sinabi ng Office of the Ombudsman na magsasagawa pa ito ng sariling pagsusuri sa kaso bago magpasya kung itutuloy, babaguhin o ibabasura ang rekomendasyon ng DOJ.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang pangyayari naman, hinama ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese Marine Scientific Research Vessel na namataan sa karagatan malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa PCG, nasa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas, mula pa noong April 18 ang China-flagged research vessel at nagsasagawa ito ng pananaliksik ng walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Mayo 16, nakita rin umano ang barko na may kasamang Chinese Coast Guard vessels na CCG-5101 at CCG-5309. Sinabi ng PCG na nagpadala pa umano ng Rigid Hulled Inflatable Boats o RHIBs ang Chinese vessels upang maghatid ng mga tauhan sa K-1 at K-2 para sa illegal na aktibidad. Nagsagawa naman ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG nitong May 17 para bantayan Taiwan at questionin ang umano'y hindi otorisadong operasyon ng Chinese vessels. Ayon pa sa PCG, lumalabag ang naturang aktibidad sa soberanya ng Pilipinas at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil wala anilang pahintulot ang China na magsagawa ng marine scientific research sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Guangxi sa timog kanlurang bahagi ng China kagabi. Ayon sa China Earthquake Network Center, dalawa ang nasawi, isa ang nawawala at apat ang ginagamot sa ospital matapos ang pagyanig. Inilikas din ang humigit kumulang 7,000 residente mula sa mga apektadong lugar dahil sa pinsala at panganib ng aftershocks. Patuloy pa ang assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala sa infrastruktura sa rehiyon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nasawi ang isang kaso ng hantavirus na hindi konektado sa cruise ship outbreak sa Colorado, USA. Ayon sa Colorado Department of Public Health and Environment, ang naturang strain ay karaniwang naitatala sa Colorado tuwing panahong ito at patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmula ng impeksyon. Ang hantavirus ay naipapasa mula sa mga daga at bihirang maisalin sa tao sa pamamagitan ng matagal at malapit na contact at maaaring umabot ng hanggang 6 na linggo ang incubation period nito.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Santiago, Kabanatang 1, Talatang 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga at 19 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
3: at Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang oras, 6:58 ng umaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Ano nga ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho. May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawala ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you, and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
7: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
8: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
9: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
10: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
8: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
9: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga tausug, sama, yakan, at iba pang natives sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Al-Masih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
8: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
9: I'd like to believe na nagsimula tayo sa ulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
10: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
8: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas at when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
10: Alam nyo po, kaya Lucho, no? meron tayong tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
9: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
8: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
9: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
8: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
10: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no? First hand na narinig natin on the ground.
11: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
9: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. No, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
8: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
10: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, pagpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation. Kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first. No, before we talk, imi-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
8: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
10: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pambot, no, nakakapagpapatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
8: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Pasweman.
9: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
8: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
9: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante ito, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
8: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
7: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 7:19.

0: Maayong aga-abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Mayo 19, 2026. Sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: You. Headline.

0: sa balita lokal. LGU Surala in Tagaan pagkilala ang bagong top notcher sa LEPT 2026. Tindera ginbawian sang kabuhi 11 anyos pilason matapos gin panggaan sang pick up ang mga fruit stall sa Tupi. Leveling off kag orientation meeting sa tunga sang DNR Pambi kag LGU Tiboli ginpatigayon. South Cotabato magapatigayon sang pinakauna nga seremonya sa sakto nga disposal sang daan nga bandila sang Pilipinas. Masobra 343,000 nga balor sang kinapatihan shabu na kumpiskar sa Baybas sa Lambayong. DMW 12 nagpatigayon sang serbisyo caravan sa bagong bayan Sultan Kudarat. Matalam nagpatigayon sang IP outreach Mother's Class kag micronutrient supplementation sa barangay Taguranaw. DOST SOC Surgeon ginpabakod ang Science for Peace program sa Mindanao. Mabaskog nga pag-ulan, nagtugas ang pagbaha sa Giling Alameda. Mga pananom naguba. Pulis sa Basilan ginarestar sa drug bust sa Zamboanga City. 6.8 million nga balor sang shabu na kumpiskar. UP nag-abri sang una nga medical school sa Mindanao. 526.2 million pesos nga balor sang sigarilyo na kumpiskar sang Navy sa kadagatan nga sakop sang BARM. Sa balita nasyonal. Panibag-o nga oil price hike epektibo subong nga adlaw. Central Visayas nagtala sang pinakataas nga inflation sa pungsod. Mamalidha nagpanawagan sang proteksyon para sa mga lokal nga pumuluyo matapos ang kinagamo sa Siargao. Sa balita sa luwas sang pungsod, tala sang napatay sa Ebola outbreak sa Congo. Naglabot na sa isa kagatos. Duha ka US fighter jets nagbanggaanay sa ere samtang nagapatigayon sang aerial exhibition. Apat ka missing nga diver sa Maldives na sapuan nga wala na sang kabuhi sa idalom sang dagat. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

kilala sang lokal nga gobyerno sang Surala ang isa naman ka Soralanyo nga nagpakita sang kahanas sa licensure examination for professional teachers o LEPT nga ginhiwat sa Monday convocation sang LGU Surala employees sini nga Lunes sa municipal grounds.

high honors kag sa Centrala Central Elementary School. Nagtambong sa pagkilala ang mga opisyales sang lokal nga gobyerno. Nakip si Vice Mayor Harold Islabon, Municipal Administrator Benjamin, dating Ginoo kag pila ka miyembro sang sangguniang bayan. Personal man nga ginbaton sa opisina ni Mayor Pedro Matinong Jr. isip kabahin sang pagkilala sa iyang nasahi nga kadalagaan. Suno sa LGU ang kadalagaan ni Lilia Vicenio, kadalagaan sang kahanas kag dedikasyon sa mga kabataang Soralanyo sa patagsang edukasyon. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka tindera samtang pilason naman ang 11 anyos nga bata matapos ginbangga sang isa ka pickup truck ang fruit stall sa kilid sang National Highway sa Purok 3 Barangay Crossing Rubber 2P alauna 19 Lunes sang hapon. Base sa investigasyon sang 2P Municipal Police Station, ginamaneho sang 63 anyos nga driver halin sa Cotabato City ang Toyota Hilux Conquest padulong Coronadal halin Jensan sang nakatulog suno pa ini samtang naga-drive. Bangudari, nagtabig pa wala ang salakyan. Kag naigo ang isa ka fruit stall kung sa diin nakapungko ang biktima na si alias Liberty. Nagbangga man ang pickup sa isa pa ka stall kag isa ka nakaparada nga motorsiklo. Gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar dead on arrival sang doktor. Nakaagom naman sang minor injury ang 11 anyos nga bata na babayi kag indabatan sang medikasyon. Kinabalubanta maglabot 100,000 pesos ang balor sang damyos sa mga propiedad. Kapot na sang pulisya ang pickup truck para sa nagakaigo nga disposisyon. Nagpadayon ang investigasyon sa insidente. Ginpatigayon ang leveling off kag orientation meeting sa tunga sang katapuhalin sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Protected Area Management Board kag Municipal Environment and Natural Resources Office sang LGU Tiboli nga ginhiwat sa Talatapan sang Tiboli Tourism Development and Promotions Unit Poblasyon. Gintambungan ang nasambit nga pagtililipon ng Day Protected Area Superintendent Ala Valley Protected Landscape Amanda Reyes kaupod ang staff sini sa DNR Pambi. Igboylog man ang mga representante sang lokal nga gobyerno sang Tiboli agi kay Senior Tourism Officer 1RG Aman Menro Jean Talondon at EMS2 Cesar Bognoson. Pinutuyo sang pulo nga pabakuron ang koordinasyon kag paghiliusa sa mga ehensya kangot sa pagproteher sa kinaiyahan sakto nga pagdumala sang protected areas kag pagduso sang sustainable tourism sa banwa sang Tiboli. Gintalakay man sa ginhiwat nga orientasyon ang mga importante nga programa kag mga tikang para masiguro ang balanse nga pagpauswag sang turismo samtang ginaproteksyonan ang kinaiyahan kag kultura nga mayara ang banwa sang Tiboli. Nagpahayag naman sang suporta ang mga representante sang nasambit nga ehensya para sa mas mabakod nga pagbuligay padulong sa malungtaron nga pagproteher sa kinaiyahan kag kauswagan sang turismo sa banwa sang Tiboli. Magapatigayon ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sang pinakauna nga ceremonial disposal sang 32 ka daan kag kupas ng bandila sang Pilipinas sa Hunyo 12 isip kabahin sang pagsaulog sa ika-128 nga adlaw sang kahilwayan. Igapatigayon ang aktibidad sa pakigbuylog sang lokal nga gobyerno sang Tupi suno sa Flag and Heraldic Code of the Philippines o Republic Act number 8491 na nagatalana sang tamang pagkapot kag

maayo nga pag-retiro sang daan nga bandila paagi sa maayo nga pag-sunog para malikawan ang mali nga paggamit o pag-dispose sini. Nagpaguwa si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sang Executive Order No. 29 Series of 2025 na nagkrear sang Technical Working Group para sa sakto nga proseso sang disposal sang bandila sa probinsya. Sa ginpatigayon nga pulong, ginpangunahan sang Provincial Administrator na si Attorney Rinette Bergado ang pagpreparar para sa seremonya nga hiwaton sa Rizal Park sang Tupi Municipal Grounds. Tinutuyo sang aktibidad nga pabakuron ang ihibalo sang publiko sa tama nga pagkapot at pagretiro sang bandila sang Pilipinas samtang ginduso man ang disiplina kag pagproteher sa kinaiyahan. Pag-intrahan ini sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno lakip ang Department of Education, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Boy Scouts, Girl Scouts, kag civil society organizations. Ginarestar ang isa ka ginasuspetsohan nga pusher sang illegal nga droga matapos na kumpiskar sa iya ang masobra 343,000 nga balor sang ginapatihan Shabu. Inisagin patigayan nga bypass operation sa barangay Katitisan sa banwas sang Lambayong sa Sultan Kudarat. Ginkilala sang kapulisan ang sospek nga si alias Alberto, 33 anyos, residente sang nasambit nga barangay. Base sa report, nakabakal ang poster buyer sang isa ka sachet sang ginapatihan Shabu nga nagresulta sa gilayon nga pagka-arrestar sang sospek. Ginpangunahan ang operasyon sang Lambayong Municipal Police Station upod ang Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit o SKPDEU, Sultan Kudarat Provincial Intelligence Unit o SKPIU, kag First Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 12. Nakakumpiskar sa operasyon ang 7 ka sachet sang ginapatihan Shabu nga may kabugusan nga kabugaton ginabulubanta masobra 50 gramos lakip ang buybust money kag isa ka sling bag. Subong yara sa kustodiya sang Lambayong Municipal Police Station ang sospek samtang ginapreparar ang nagakaigo nga kaso batok sa iya. Nagpatigayon ang Department of Migrant Workers o DMW Region 12 sang serbisyo caravan sa barangay Titolok, Bagumbayan. Ni sang Miyerkules, agud madulong sa mga OFW, ila pamilya kag mga residente ang nagakaigo nga programa kag serbisyo sang gobyerno. Naghatag ang aktibidad sang nagkalain-lain nga serbisyo kag information campaign lakip na ang orientasyon parte sa luwas kag legal nga recruitment, pre-employment orientation seminar, kampanya batok sa illegal recruitment kag iban pa nga programa para sa ikaayo sang migrante. Naghatag sang oportunidad sa mga residente nga makapamangkot kag makapahayag sang ila palamangkutanon parte sa overseas employment kag sa mga bulig nga mahimo nila makuha halin sa Talatapan. Ginpangunahan ang aktibidad sang Municipal OFW Help Desk Officer na si Narisa Tuvera nga naghatag sang suporta agod mangin hapsay kag malampuso ng pagpatigayon sang caravan sa komunidad. Suno sa DMW 12 kabahin ang serbisyo caravan sang padayon nga tinutuyo nga paligunon ang relasyon sa komunidad kag masiguro nga maabot bisan ang mga malayo nga lugar sa mga serbisyo para sa migrante. Paagi sa nasambit nga programa, padayon ginapasanyog sang ahensya ang luwas hapsay kag responsable nga migration para sa mga nagaplano kag nagabalik nga OFW sa Rehiyon 12. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon ang lokal nga gobyerno sang matalam sang Indigenous Peoples o IP Community Outreach Mother's Class kag Micronutrient Supplementation sa Barangay Taguranao.
atin pangunahan sang Municipal Nutrition Action Office kag Municipal Health Office ang aktibidad nga may tinutuyo iduso ang tama nga nutrisyon pagproteher sa iloy kag kalimsog sang bata sa komunidad sang mga katutubo nga pamilya. Sa Mother's Class gintalakay ang breastfeeding, complementary feeding, limpyo, sanitasyon kag tama nga pagtipan sang bata. Nagtagman sang micronutrient supplements para sa iloy kag bata nga kwalipikado para makabulig sa maayo nga pagpadako kag sa ila nga panglawas. Ginpatigayon ang programa sa idalom sang pagdumala sang LGU Matalam sa pagpanguna ni Mayor Oscar Valdivieso kag Vice Mayor Cheryl Katamko nga padayon nagaduso sang inklusibo nga serbisyo panglawas kag nutrisyon. Nagatagman sang suporta ang Barangay Taguranaw sa pagpanguna ni Barangay Kapitan Eladio Amlon Jr. kag konseho sang barangay para masiguro ang maayong partisipasyon sang mga residente. Suno sa lokal nga gobyerno, pamatuod ang aktibidad sang mabakod nga pagbuligay sang lokal nga pagdumalahan, health workers, barangay officials kag IP communities para sa mas maayo nga panglawas kag welfare sang pamilya. Gin pa baskog sang Department of Science and Technology o DOST SOC Surgeon ang pagpatuman sang Science for Peace program sa Mindanao paagi sa malaparon nga assessment kag monitoring sa mga pili nga komunidad halin Abril 27 tubtub Mayo 4. Sa pagpanguna ni Regional Director Engineer Sammy Malawan, inhiwat ang camp visitation kag comprehensive assessment sa nagkalain-lain nga anay conflict affected areas isip kabahin sang programa nga Science for Peace, Science and Technology Solutions for Peaceful and Productive Communities. Ginpatigayon ang aktibidad sa koordinasyon sang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga peace mechanisms para masiguro ang maayo kag partisipado nga proseso. Lakip sa mga ginbisita kag ginsusi ang Camp Bader sa Gindulungan, Camp Abubakar sa Matanog, Camp Omar sa Ampatuan, Camp Raja Muda sa Mangudadato, Camp Bushra sa Butig kag Camp Bilal sa Tungkal. Suno sa DOST, tinutuyo sang programa nga mabuligan ang mga komunidad nga mangin mas mabakod kag produktibo pagi sa siyensya kag teknolohiya, lakip ang livelihood, agrikultura, health disaster risk reduction kag enterprise development. Sa ginhiwat nga assessment, ginlantaw man ang potensyal sa mga lugar para sa mga proyekto nga food processing, halal goat kag native chicken production, crop kag aquaculture systems, Starbucks kag iban pa nga community-based technologies. Pinpahayag sang ahensya nga hindi lamang inisimple nga monitoring kundi kabahin sang mas malaparon nga tinutuyo nga matumod ang nagakaigo nga intervensyon para sa kada komunidad base sa ila pag kinahanglanon. Suno sa DOST, padayon nila nga pabakuron ang pakig-angot sa upapro kag mga LGU. Agod, masiguro nga ang siyensya kag teknolohiya mangintulay sa kalinong pag-uswag kag inklusibo nga pag-uswag sang Mindanao. Apektado ang pila ka residente sa Giling Alameda matapos nagragasa ang baha. Dalasang sigi-sigi kag mabaskog nga pag-ulan. Suno sa report, nag-awas ang tubig halin sa Matinaw River, rason nga ginsulod sang baha ang mga kabalayan kag kaumahan sa lugar. Base sa post sang mga residente sa social media, makitaan nga lubog sa baha ang pilakabahin sang komunidad samtang madamo nga pananom sang mais kag mga alaga nga sapat ang naapektuhan. Bangod sa padayon nga pagsaka sang level sang tubig, nagtuga ini sang grabe nga kabalaka sa mga residente nga nagtimuha nga masalbar ang ilang mga propiedad kag alaga nga sapat.
Wala naman sang na-report nga napilasan o ginbawian sang kabuhi. Nagpaandam ang mga otoridad sa mga residente nga magpabilin nga alerto, labi na kung sige-sige pa ang mabaskong nga pag-ulan kag pagsaka sang level sang tubig sa suba.

Again, Lunsar Sang University of the Philippines o UP ang pinakaunang Doctor of Medicine program sa UP Mindanao. Iniisip kabahin sang tinutuyo nga madugangan

0: Arestado ang isa ka-aktibo nga pulis nga na-assign sa Basilan Province matapos uno pa nalambigit sa ilegal nga pagbaligya sang droga sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City. Din kilala sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 9 ang suspect sa alias nga Nasser, 45 anyos, may ranggo nga police staff sergeant. Sunod sa report, nadakpan ang suspect sa ginhiwat nga entrapment operation sa mga operatiba sang PDEA kung sa diin na kumpiskar halin sa iya ang ginadudahan siya bunga ginabulubanta na gabalor kapin kulang 6.8 million pesos. Magluwas sa illegal nga droga na kumpiskar man sa mga otoridad ang isa ka 9mm service pistol, mga bala kag marked money nga gingamit sa operasyon. Tungod sa pagka-arestar sa isa ka aktibo nga miyembro sang kapulisan, hiwat nag-ugong ang hiliskutanan angot sa pagkalambigit sang pila ka law enforcement personnel sa illegal nga droga. Sa karon, ginapreparar sang PDEA ang kaso nga pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa nasambit nga pulis. Sa ulihi nga balita lokal, nakumpiskar sang mga elemento sang Philippine Navy ang 526.2 million nga balor sang smuggled cigarettes sa ginhiwat nga 48 oras nga operasyon sa kadagatan sang Western Mindanao. Sa report, sininga Lunes, ni Public Affairs Officer sang Western Mindanao Naval Command, Lieutenant Commander Chester Ross Cabaltera, duha ka motor boats nga may unod nga smuggled cigarettes ang naharang sang Naval Task Force 61. Yara sa 21 ka mga boat crewman sang duha ka harang sea vessels ang na-detain kag naglabot sa 3,916 ka pahasang illegal nga smuggled cigarettes ang nakumpiskar. Sang Mayo 14, naharang man sang Philippine Navy personnel ang MBJTK Express na may karga 1,400 nga kahasang hindi dokumentado nga sigarilyo sa kadagatan sa dulunan sang Basilan. Antes ini nakumpiskar sa Municipal Seas sang Haji Muhammad Ajul sa Basilan sang Mayo 13 sang Maritime Patrol sang katapos sang Philippine Navy. Isa naman ka MBCHYZHY nga may dalang 2,519 ka master cases sang smuggled cigarettes. Wala man sang mapakita nga dokumento ang kapitan kag mga tripulante. Sa pagbulubanta sang Bureau of Customs, kabugusan nga 526.2 million pesos ang balor sang nakumpiskar nga mga smuggled cigarettes sa nasambit na duha ka seaborne Navy operations. Yara, sa kustodiya sang Naval Western Mindanao Command kag Bureau of Customs ang nakumpiskar ng mga kontrabando. Ang duha ka dalagkuan nga salakyan pandagat yara sa Navy Port sa Zamboanga City.
1: Balita Nasyonal.
0: Anunsyo sang Department of Energy o DOE ang panibag-o nga giho sa presyo sang produktong petrolyo subong nga Martes. Kung sa diin, magasaka naman ang presyo sang gasolina kag diesel samtang may rollback sa kerosene. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin maglabot sa maximum nga 1.21 kada litro ang pagsaka sang presyo sang gasolina samtang 2.82 pesos kada litro naman sa diesel. Samtang magpatuman sang rollback na hindi magnubo sa 2.21 pesos kada litro sa presyo sang kerosene.

sa Metro Manila kag iban pa nga highly urbanized cities, nagalabot ang baligyanay sang diesel kada litro sa 97.65 pesos, samtang ang gasolina yara sa 73.68 tubtob, 108.18 kada litro. Sa tunga sang panawagan sang pila ka oil companies nga pagpason ang mandatory price adjustment system, ginpahayag sang DOE nga ginaripaso sini ang ginapatuman nga pulisiya kag natun-an kung kinanglan ini i-adjust. Natala sang Philippine Statistics Authority o kon PSA ang pinakataas nga inflation rate sa bugos nga Pilipinas sa Central Visayas nga naglabot 10.8% sang Abril. Mas taas ini kumpara sa 7.4% sang Marso bangod sa pagsaka sang presyo sang pagkaon, gasolina kag galastuhanan sa pabalay kag kuryente. Suno kay PSA Regional Director Wilma Perante, ang mahal nga presyo sang pagkaon, transportasyon kag utilities ang nagapanguna nga rason sang pagsaka. Sa nasyonal nga level, nagtala man sang pagsaka ang inflation sa 7.2% sang Abril, halin sa 4.1% sang Marso. May pinakadako nga pagsaka sa transportasyon nga 21.4%, samtang naglabot sa 8.2% ang presyo sang kuryente, tubig, gas kag iban pa nga fuel products. Suno sa PSA, may pangtanan ng pagsaka sang presyo sa epekto sang kinagamo sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sang langis kag iban pa nga imported nga produkto. Sa pihak nga bahin, gin-report man sa ahensya nga nagnubo ang average nga presyo sang well-milled rice sa pungsod halin sa 58.88 pesos kada kilo sang Marso, padulong sa 58.33 pesos kada kilo sang Abril.

nanawagan ang isa ka mamalidha sa mga lokal nga gobyerno nga protehiran ang mga komunidad batok sa kinagamo may kang tanan o angot sa mga turista kasunod sang insidente sa Siargao Island kung sa diin gin-report nga gin-abusar sang duha ka turista ang mga tag-iya sang isa ka establishmento. Suno kay Solid North Representative Ching Bernos, kinanglan protehiran sang LGU ang kinamatarong kagkultura sa mga residente, labi na ang mga katutubo nga komunidad batok sa pagpangabuso sang pila ka turista. Ginpahayag ni Bernos nga dapat masiguro sang lokal nga pagdumalahan nga irespeto sa mga turista ang kinamatarong kultura kag panginabuhian sang lokal nga mga residente. Ginapanawagan man sini nga magpatuman sang mga plano para sa responsable kag hapsay nga turismo samtang ginaproteheran ang kalinong kaayuhan kag heritage sites sa lugar. Dugang pa niya nga importante nga preparahan sa mga lokalidad ang husto nga tala sang turista nga kaya sang komunidad kag masiguro nga may nagakaigo nga suporta para sa kapulisan, health workers kag iban pa nga serbisyo. Ginapanawagan man sang mamalidha sa mga otoridad nga imbestigaran ang insidente sang pagpanakit kag iban pa nga kaso kung sa diin na imbolbaran ini sa mga turista sa Siargao.

0: Balita sa Luwasang Pungso.
1: Naglabot na sa masobra isa ka gatos sang ginbawian sang kabuhi kag masobra 390 ang ginadudahan may kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo o DRC. Ini sunod sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Natala man ang virus sa Uganda kung sa diin may duha ka kumpirmado nga kaso kag isa ang ginbawian sang kabuhi. Lakip sa kumpirmado nga na latnan ang isa ka Amerikano nga doktor sa DRC nga ginagi sa Germany para sa nagakaigo nga medikasyon. In-report man nga pila ka Amerikano ang posible na expose sa virus nga subong ginabuligan sa gobyerno sang Estados Unidos. Una na gindeklarar sang World Health Organization ang outbreak is a public health emergency of international concern apang layo nga mangin pandemic. Kinakabalakan ang hugot nga paandam ang hugot nga pagsunod sa mga patakaran ilabi na sa pagpalubong sa mga patay bangod sa mataas nga peligro sang paglaptas ang virus. Nagpatuman man sang border screening ang mga kaiping nga pungsod kapareho sang Rwanda kag Nigeria isip tikang sa paglikaw sa virus. Sunod sa US Center for Disease Control and Prevention, nubo ang peligro sini sa Amerika apang ila gina-monitor ang mga biyahero halin sa apektado nga lugar nga nagaabot sa US. Ang luwas diri nagpagwa man ang Estados Unidos sang Level 4 Travel Advisory, ang pinakataas nga pagpaandam batok sa padulong sa DRC. Sa karon wala pa sang aprobado nga bulong o bakuna batok sa Bundibugyo strain sang Ebola. Gani nagapanawagan ang Africa CDC kag WHO sa publiko nga sundon ang mga protocol kag pabakuron ang surveillance sa komunidad agod mapunggan ang paglapta sang virus. Nagbanggaanay sa ere ang duha ka fighter jets sa kainitan sang air show sa Northwestern State sang Idaho sang Domingo. Sa isa ka statement ginkumpirmar sang Gunfighter Skies Air Shows o air show website ang aircraft incident nga natabo sa Mountain Home Air Force Base. Duha kamilya halin sa aminhan na bagatnan sang nasambit niya Air Force Base. Sa karon yara sa kintabuan sang kolisyon ang emergency responders at nagpatigayon sang investigasyon sa insidente na natala na ipagwa ang dugang detalye sa oras nga mangin available na ang mga ini. Base sa report, nakasalbar ang tanan nga apat ka crew member halin sa duha ka US Navy EA-18 fighter jets matapos sila nag-eject kag nanaog sa kaisang ila parachute. Base sa pagwa nga video online, nagbanggaanay ang duha ka two-seat electronic warfare jet samtang nagapatigayon sang aerial exhibition. Naglibot ang maini sa ere kag nagbagsak sa gwa sang base bago nagsigabong. Ilayon gin lockdown ang Mountain Home Air Force Base kag inkanselar ang nabilin nga bahin sang air show para tagaan ligwa ang emergency response kag investigasyon. Wala naman sang napilasan sa mga tumalanaw. Sa ulihi nga balita, nasapuan sa mga rescue diver ang bangkay sang apat ka nabilin nga missing na diver sa underground o underwater cave system sa Maldives. Inisunod sa pahayag sang Divers Alert Network Europe sang Lunes. Sunod sa grupo, nag-umpisa ang operasyon banda alas 8:30 sang aga lapit sa Likuno Kando site sa Babu Atoll. Sa unang operasyon, madinalagon nga na susi sang specialist team ang underwater cave system na susi man ang kondisyon sang palibot kag operasyon kag natumod ang ang lokasyon sang apat ka missing nga biktima. Hintayag sang Dan Europe nga ang tatlo ka rescue divers nagapabilin sa idalom sang tubig sang halos tatlo ka oras para lang ipatigayon ang misyon. Una na na-report sa mga otoridad sang Italia kag Maldives na lima ka Italia nationals laki pang isa ka mag-iloy ang napatay samtang nag-scuba diving sa madalom nga kuweba sa idalom sang dagat. Na dula ang grupo sang Webes samtang nagapatigayon sang exploration dive